abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nyaffe biikira Maria esaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanike ekya Katonda, wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ewa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga. Linya lya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

0: Wasuzeeyo otya omulungi eyeekuumidde ku 94.4 enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo? Akubuuzaako si mulala, nze Father Mutebi Frank, okugabana naawe ekigambo kya Katonda, kwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Batuli mu wiiki ya Mukama waffe Yesu Kristo ey'okutaano mu budde obwa Paasika. Erinnya eryange nze musomesa Sebadduka Tenywa James okusinziira mu palisi ye Malongwe mu dayisiisi eya Lugazi, era nga mpeerereza mu kisomesa eky'emakindu ekiwolerezebwa nyaffe Biikira Maria ow'e Luuti. Nga leero nze ndi mu situdiyo za Radio Sapiensia okubasomera essomo erisooka. Essomo erisooka livudde mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'16 okuva ku nyiriri olusooka okukoma ku nyiriri olw'ekkumi. Mu nnaku ezo Pawulo yatuuka e Deribe ne Listra. Waaliyo omuyigirizwa erinnya lye Etemeteewo, mutabani w'omukazi Omuyudaaya eyali asomye, naye kitaawe nga mukafiiri. Abooluganda ab'omu Listra n'ab'omu Ikoniyo nga bamwogerako bulungi. Pawulo yayagala okutambula naye, n'alyoka amuddira n'amutayirira.

0: zeeyongera omuwendo. Naye bwe baali bayita mu Firigiya ne mu nsi ye Galasiya, Mwoyo Mutuukirivu n'abaziyiza okuyigiriza ekigambo ky'Omukama mu Aziya. Awo ne batuuka mu Misiya, ne bagezaako okugenda mu Bitiniya, naye Mwoyo Mutuukirivu n'atabakkiriza. Emisiya baayita buyisi, ne bakkirira e Tolosi. Awo ekiro Pawulo n'alabikirwa, n'alaba omusajja ow'e Masedoniya ng'ayimiridde awo nga bw'alajjana nti, "Jangu otuyambe." Bwe yamala okulaba ekyo, amangu ago ne bateesa okugenda e Masedoniya, anti nga bategeredde ddala nga Katonda yennyini yatuyise okuyigiriza evanjiri. Abooluganda abaagalwa, ebyo Mukama yabyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ensi yonna mugulumize Omukama. Ensi yonna mugulumize Omukama. Ensi yonna mugulumize Omukama. Muweereze Omukama mu ssanyu. Muyingire gy'ali nga mujaguza ekiddibwamu. Ensi yonna mugulumize Omukama. Mumanye ng'Omukama ye Katonda yennyini yatulokola. Tuli babe, ggwanga lye, ate ndiga za ddundiro lye, ekiddibwamu. Ensi yonna mugulumize Omukama. Anti Omukama mulungi, okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Obwesigwa bwe mu mazadde n'amazadde, ekiddibwamu. Ensi yonna mugulumize Omukama.

0: yanga nga yasooka kukyawa ye. Mu mbeera eyo yali abateekateeka basobole okugumira ebyonna ebisoomooza bye banaasanga. Awo nno mu byonna bye tukola tulina okumanya nti bangi tebajja kusanyuka okuleka okutukyawa n'okututeekako olukongoolo. Era bulijjo ng'osanze okukyayibwa n'okuyigganyizibwa n'okuteekebwako olukongoolo, manya nti awo wennyini oli ku kituufu eyo kyennyini Yesu kyeyakola ki? Kyeyayogera. Nga tumalako wiiki eno, osobola okuba nga waliwo bye wali opanze naye nga tebitambudde bulungi. Yongera okwekwasa Omukama. Baganda baffe abamaaniyo baali beesunga okubaako n'ekikopo kyavaayo nakyo naye kyabayita mu myaganya gy'engalo. Naye nammwe temuggwaamu maanyi, anti ne bakyali bammwe aba Arsenal nabo bakyawadaawadako wadde ng'amaanyi matono. Mu byonna bye tuyitamu twongere okuwanjagira Omukama. N'amasannyalaze agafuuse ekizibu ennaku zino nago tugasabire, ko n'abagakulamu nga bwe tuwanjaga nga bwe tuwulidde mu ssomo erisooka ab'e Macedonia abawanjagira Pawulo nga bamugamba nti bw'oyitako e Macedonia jangu otuyambe. Nja kubaagaliza wiikendi ejjudde emikisa gya Katonda. Tongere bulijjo okuwanjagira Omukama nga tuyita erinnyaffe Biikira Maria. Oyo n'ebitusoomooza tumuwanjagire tubimukwase. Ate ne mu ebyo biba byetwanguyidde tongere era okuddukira gy'ali nga tumwebaza. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Sigadde ndi Father Mutebi Frank, Omukama abankuumire.

0: Abooluganda abaagalwa, bassebo ne bannyabo, njagala okubaaniriza mwenna abali mu makubo nga mujja e Namugongo. Nawulidde nti abeewala baatandise dda, ab'omu nsi ez'ebweru baatandise dda okutambula nga bajja e Namugongo. Mwenna tubaaniriza misanyu. Abantu abanaabeera e Namugongo bajja kubeera bangi nga bulijjo. Bava mu kontinenti eyaffe eya Afirika, eya Asia, Bulaaya, Amerika, Australia n'awalala wonna. Wano njogeddeko ntono, naye mwenna e Namugongo tujja kubeera omuntu omu. Ffenna nga tuyimba oluyimba lumu, Kitaffe Paapa lwe yatulagira. Yagamba ffenna tuli balamazi ab'essuubi. Namugongo kifo kikulu mu bulamu bw'ekereziya, kubanga Namugongo buli lwe tubeerayo tujjukira abajulizi abawaayo obulamu bwabwe okubeera Kristo. Abajulizi baffe Kalooli Lwanga wamu ne banne. Ekitutwala e Namugongo kwe kukwata ku ttaka eryo Kalooli Lwanga ne banne lye baakwatako, kwe kwegayirira mu kifo ekyo Kalooli Lwanga ne banne kye beegayiriramu era gye baayoleseza okukkiriza kwabwe. Nga naffe tusaba Omukama Katonda atwongere okukkiriza. Essaza lyaffe ery'e Lugazi twebaza Katonda. Essaza lino litandikira mu nnyanja Nalubaale oba Victoria ng'ogoba omugga Nile. Bwe guyingira mu nnyanja endala Kyoga, guyingira n'essaza lyaffe. Wegamba mu mambuka tulinayo Lake Kyoga ennyanja, ate maserengeta tulinayo ennyanja eya Victoria oba Nalubaale, ate mu Nalubaale tulinamu ebizinga ebiwerako. Tulina ebizinga eby'Ebuvuma biringa 52, tulina n'ebizinga eby'Ekkoome ebisoba mu 10. Lugazi Diocese eteberezebwamu okubeeramu abantu 2,000,000, ate nga ku bo 46 ku buli 10 Bakatuliki. Abantu abasinga mu ssaza lino balimi, balimba emmwanyi, balimba amatooke, kasooli, ate tumanyiddwa olw'okulima ebikajjo ebingi. Abakristu baweereza Katonda nga bayita mu kubunyisa eddiini mu bantu era ne mu bulamu bwabwe, era nga tukola mu bitongole byaffe, nga tuyita mu bitongole byaffe tutuuka ku bantu aba buli kika, mu byenjigiriza, mu by'amalwaliro era n'empeereza endala eyamba okutumbula omutindo gw'abantu nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya Caritas. Njagala okubaagaliza okulamaga obulungi ffe, ate nsaba Katonda abawe omukisa gwe mungi nnyo nga mujja okulamaga, ate mufune ebirungi bingi eby'omubiri n'eby'omwoyo. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko, gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amin.

kwaro kura ora vega tonda vaga vedi tone musi ngata ganjude nyava kabati akasonga ne kakuka ko vya pabiona.

Obusoga nja kunenya abajjajjaffe kuba bakola nsobi. Olwatudemera empenda mu nsimu n'ezitujaganya. N'emizimu gyanditiddwa mba kuba na mbuga ze negiwozesa. Mazima gyandi mundeze yagiwa ng'obuyinza okutubolanya. N'eyaleeta olugero oluwagira okutta yandikandabye. Mwesegulamira mugero gye yagenda yalamulayo. Oyiyo ati ekkalaamu y'effumu nga gy'ogonjoza ebikaluba. Abandi badde bateesa ne mutereeza ng'ekibagisobye. Sekyekyangobya ku mukazi omukiga n'ekyewuunya ng'ate baabanyaga nga mu ntabaalo wano ne babiddiza. Ebyo bye bizze ebikoba emisaayi gyaffe wano lwenjawukana ne twetirimbula buli

0: It is a beautiful morning. Kudashika zizino ziri musambu zoka. Zakaita kusawa ebiri ya machaga alero. Webale kuuliriza. Yonajo sinziro kuuliriza. Radio Sapienza chenda mwenye karonyeze nyafama. Eno program bajita Music Zone. Njagala kujukiza. Soso kumpiliriza uru na kuruwa alero. Atena ukujukiza mwa kenja uro. Ampiliriza bulijonti no program. Etandika sawa zino biri. Okudusa kusawa. Wanya ezo kumacha kali noru na kuruwa lero nyingi dewo tuulisika nye omuziki oguta sirika mbozi vena tubikuwa seganye deya neka nsibile nitu wasusebulu njinyo na kuruwa mkage na kuzumwezi zizi na wanonzile ngeda ziri muendo mwezi kwa kutano umwaka mkumi bidi ya bidi mumu kaga kali nembeda buwetu weri nenga nyagalo kujukiza ntina mugonga asembe de enakuzo mwezi 3 Juni tugenda kubera na mugongo eranga lweru naku oloku jukira abajulizi bafe nokwebu lidira kwebyo biba kwatako nafe bito kwatako nekerezia yo nokutwaliza wamu kale nolwe nsonge yo tongero kwete kateka okulabanga nga olunaku lwanga 3 na mugongo Juni tulukua ata mulungeje yencha uro ngaba na Uganda fena noku jukira bakade bafe haba julizi haba abe wayo kwe dini ya fe yobu katulichi abe wayo kuruwa fe so nuluwe nsonge yo tumendo kwe danga tuwe fumitiliza kusonga zona okutuwa aliza wa mu kare Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze ali ku muzindalo gwa radio yo ngenda kutandika ono nakayimba bakaita nyumbani viboyo alwomne Radiant Wizo kangenda kutandika na kama chagulu nako lwalero and the beautiful lady yampereza kama message ona ngami tino hope all is stayed olikiria wala olikiria wala Ana kana kana wada. Anyway, anga mientino good morning Mr. Wagwan. Hope all is so clear. Walla. Ni clear walla. Birunji Annette, good morning. Akari, abali njagala ngasana bakusimbula butere funa kayimba kano kebaita nyumbani. Viboyo nga Roman Radiant Weasel. Njagala kutegeza ako. Ebisere ebisinga. Nzija wano kogere bintu byenda beyo kakati byenda byeyo nenzija mbi kutera ku meza obane mbi kusimbiriza uwuli ogusoro ku mfuna mwe chokuyiga kakati unako rwalero no nkubadde akade kaduso wano anisireme kukuwayo kaluwuzo nti enkola gana n'abantu tujeta agira dalambula mu bwabulijjo not akati not ne wankubadde abantu sibangu not ne wankubadde abantu sibangu naye enkolagana ya bulijjo n'abantu tujeetaaga woli ku mulimu awubuukulira wita kukuba n'enkolagana n'abantu ewaka wobeera abasinga tuli mu bupangisa wetaaga okubeera n'enkolagana n'abantu abo baneyiba bumirirwanagyo naye newankubadde abantu si bangu naye twetaaga okubeera n'enkolagana n'abantu be tubeera nabo oba be tuliraanye nti osanga omuntu ng'alinamu ku busente kale ye nga yeewulira ye nga abulina okusinga mmwe abamuliraanye awo ye nga bwe yeewulira muli asobola okuba nga tabasinga asobola okuba ng'abasinga kale kaŋŋambe ggwe osobola okuba ng'obasinga osobola okuba nga tobasinga kale ggwe mu ngeri yonna gye weewuliramu naye kkiriza obusente obwo bw'olina buleme kukufuula ggwe wanjawulo ku balala abali awo gw'olowooze nti bajja kutambulira mu bigere ebyo wansi okitegeera tekijja kusoboka olw'ensonga si ggw'obaliisa si ggw'obambaza si ggw'obanywesa abaana babwe si ggw'obasasulira school fees renti waabwe si ggw'omusasula gwe essente ezo ze weewulira nti obasinga ziyamba ggwe ng'omuntu ku bibyo kale n'olw'ensonga eyo kkiriza abantu b'oliraanye ku mulimu abantu boliranye wosula wopangisa koberenga topangisa kupanga nebubera topangisa kichikuwa buvunanyizibwa obamanyi kujolongo yakuliranye neibawo tukirize tukume enkolagana newankubadenti enkolagana ebiri nokuba kone wekoma niye kutukirize tutekewo mukwano guno gwa bulijjo ntinga nebobofunye ekizibu abantu abo mikwano jo tebajja kubera munankeka ekugamba nti oyo ndaba yeematira oyo ndaba yeemanyi yekka oyo ndaba ali bwati ye maama beemanyi bokka okitegere ekintu ekyo tukirize tukume enkolagana era eya bulijjo etuyamba okubeera nga tukolagana mu bintu ebimu ti ne bw'oba ofunye obuzibu ng'abantu abo bajja kwanguyira okujja gy'oli nga nabwe baba bafunye obuzibu nawe ng'oyanguyirwa okugenda gye bali kale tukume enkolagana tukume obumu bulijjo naye nze ndaba ey'abantu abamu nensika ne ŋŋamba laba nnoono gye abantu abamu afuna ekizibu ku mulimu eyo oba ku muliraano w'abeera ewaka naye munnanga abantu ne batafaayo ekizibu n'akitobamu yekka n'abonaabona nakyo yekka naye olw'ensonga nti tateekawo nkolagana wakati we n'abantu abo nina mukwano gwange yannyumiza nga mmaliriza ku nsonga eno bali balina muliraana waabwe n'afiirwa naye nga tanatuuka ku kufiirwa naye ng'okusanga kukikomera ku geeti awo ng'oyimiridde oba oli muntu mukulu oba oli mwana muto ng'ojja kunnyonnyola oyagalawo ki okolawo ki tabuuza tayagala kumanya ne bwemubuuza akuddamu omumwa agufunyiza olwo nno ng'akuyembye okuddamu kale nga yembeera gy'atambuliramu awo naye yatuuka n'afiirwa omuntu weddala ewaka awo egeeti ebeera ensibe essaawa 24 olwo baagiggula nga baagala buli omu ayingire okujja okubakubagiza naye mu kufiirwa wano mumanyi wobabwawo essaawa ezo ezisooka awo nti banaye bwe balina okudduukirira kati abantu beokuva e Kabera Mayido okuva e Masaka okuva e Rakai okuva ejjinja okuva emitiyana nawa yonna tibagenda okujja nga buliwo bano abasoose banaibe okukumaakuma n'okukuma omwoto n'okukola kutya n'okwetala awo naye egeeti yaggulwa nga tewali n'omu ayingirayo okutuusa abantu baabwe okuva ebunayira gye baava ne bajja naye nga tewali muntu n'omu azze kubabudaabuda n'okubasaasira nakubakwatizako mu busaawa zino ezisooka ekintu ekiruma aterengera buli omu akyetaaga naye nga kyava ku kuba nti omukulu ono ye yeemanyi yekka n'abantu be kale n'olw'ensonga eyo tukkirize tube n'omukwano ogwo tugukuume oguno ogwa bulijjo tukolagane tubeere n'abantu newankubadde nga bwe nkugambye nti abantu abamu si bangu naye tuteekeddwa okukolagana nabo Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze kkiriza tusimbulire wano mu makya g'olunaku olwaleero nyumbani bamuyita Viboyo Bredi and Wizo bwe baali bonna.
1: Good morning. What's the good job? And your music is on.

0: kalakata, kalakata, ene ndongo ya kusabula, mikono ju, pray your fire, pray your fire, pray your fire.
1: Kuna mbeleze singa, kumukutu wa kusinga mu Uganda, MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-255-5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Bwe wasiba mututi yolina gwe tereza baliwo bakira ne bwoba mu kkubo.
1: Ennyimba ze wali owuliddeko bazeweetaga okuwulirizaako onyumirwe. Waliwo oluyimba lwe bayita eddaame lya Chwa eyaluyimba ebbeere lya Tereza oba Tereza kaluka ennyini okawulidde oluwala olunyuunyunsi nakukayimba ka kabi nnyo yakayimba n'ennyimba endala nnyingi nnyo.
0: Tereza fananya nyabe munye njagala nkugambe kye ndowooza maama tekangule piya otekemu akaseke.
1: Era y'omu kwaba bayimbi 1962 nga Uganda efuna obwetwaze y'omu kwaba bayimbi abaasanyusa abantu mu kiseera ekyo n'abakuba endongo n'abazungu abaliwo ne bagamba nti wamma amwami Ssebadduka endongo ogisabula. Kale kkiriza tuwuliziganyeko sayidi awo ombuulire ki ekiriwo sayidi onyala okufuna ku musajja wange wano bamuyita Mandera ennamuŋŋoona agenda kumukubirako wano alina ensonga ze. Mandera ennamuŋŋoona bwe mwogera ag'omuntu agubirira ensonga z'endongo nga ne rediyo giwuliriza otya okuba ng'omuwulira musajja mukubi w'amasimu era nga apromotinga abayimbi mu ngeri emu oba endala ng'ayita mu ngeri y'okupromotinga okuba amasimu n'okuteeka obubaka ku TikTok n'awalala ku social media nga promotinga abayimbi alina ensonga ze tugenda kumuwulirizaako ani bitatambula bulungi sayidi awo neka asomola okufuna no tulabe. Hello. Hello. Kale webali kuwuliriza
2: amwita Abdu nga bulijjo munange nsinziira eno gonda ku mwalo
1: nsanyusa okuwuliriza Abdul ku mwalo.
2: Yes, ebo
1: bitambula bitya
2: ma pologulamu ye banange wano mukafuuka seka mukati homu banange
1: amina
2: ogwo ameno tugiwuliriganye buli lwa mukaaga
1: mwebali.
2: Yes, ebo kaakati omusajja oyo olude n'otukubirayo okwakayimba ako abasajja ngaabo baagala okujjukirwa.
1: Yes,
2: abasajja abo be bakwatira nnyo music industry n'okutuuka abayimbi bano betulaba bana abeekuba ebikonde bani ekiri mu music industry mu Uganda
1: kikambwe bukambwe
2: naye nga
1: olaye.
2: Yes,
1: olutalo lwa King Saha ne Gayono Palaso Saka Free Boys walutegedde?
2: Nalutegedde bulungi
1: nnyo.
2: Kati tetendi kugamba nti ekiri mu music industry wa Uganda
1: kikambwe.
2: Tekikambwe nnyo naye nga
1: si byangu.
2: Omayinga wiiki eno tubira lwa lunaku oba lwakusatu bannange omuyimbi waffe ono Martin Yankumbe tubira yafanga 6 omwezi guno 2013.
1: Yes,
2: naye nga ojja tunoonyezaayo akayimba kaawo ekirungo ky'omukwano
1: Martin Yankumbe.
2: Yes, ebo omusajja oyo bannange yali wakabi nnyo omusajja yali akupa amazina oyo
1: nnyo
2: omusajja baali bamuwendo nnyo noono omusajja ono oba yagulira wa kasode.
1: Kasode ali South Africa awo.
2: Yes, ebo basajja abo baatambulanga nnyo n'ekibiina kyabwe ekyo bannange nga bakupa nnyo endongo
1: nnyo.
2: Yes, ebo
1: kakankulekenga
2: omukyala woono gwe yaleka gwe bayita Julia Ngumo oba naye yabulira wa
1: Julia Ngumo yagezako okuyimba awo naye nga bw'omanyi eby'endongo ennaku zino si byangu nnyo ninga gyali
2: bufunabuyafunange naye obuyimba bwe naye obunoonya bwamagamaga naye nga
1: yesebo
2: atajja musajja oyo ojja tukubirayo akayimba ka
1: kale baba.

0: Owange.
1: Hello mkuru jo.
0: Uwanji nyabo.
1: Uriota chana to.
0: Yeah, yeah, nice. Vyo yokele vyo vinkwa fensanyi.
1: Kuwa
0: gamba. Kete kukuza. Wale manangi, obuto sibuagala, ati nobukuru sibuagala. Kati zinkole.
1: Kati nukole tutia.
0: Kani sigali wano wendi.
1: Nenda
0: wasuzo utia. Nasuze bulunji mkwano, wasuzo utia. Oliwa. Oli wobulenzi.
1: Maria.
0: Maria, bitambula bite side yao.
1: Bitambula bulungi.
0: Omanyi Maria fabami. Tuetaganye butuba nga tuchali awaka okumuddu buku macha. Kachayi kasome chincha chisome. Wabikoze ukoda. Eliyo mwami.
1: Nga yabinamba.
0: Oh, we balukubuli. Olingo we Masaka.
1: Akola ate.
0: Anti abye Masaka bibikuli bintu ebyo.
1: Ndiwe
0: mwendo. Watukopa. Wakopa wanabibudu.
1: Kale mkulu jofo tuwe
0: eri. Kale wabali kuuliriza.
1: Kale.
0: Nkwa gali zoro na kururunji.
1: Ojuke ya kari eri ya kantono mkazi kwa kubili lako kusimu.
0: Kari wa?
1: Jofu.
0: Jofu.
1: Jofu. Peta mkulu mkulu jofu.
0: Jofu. Hello.
2: Oh, Mr. Wagwa.
0: Mr. Wagwa ni yenze. Sigambo, gambo otie yo.
2: Salongo sengende masulita.
0: Nsanyi sokuli za salonge masulita.
2: Bananga vye masulita basi menye uwe kubwa kujaja wava imbi. Hava imbi chituwe choku higa.
0: Nyo.
2: Abo mulembe guno.
0: Kugambi. Tuwana abo nabuonyi
2: ibonyi. Yo. Omutifijia mwogera manja na yo mutege davunanyi zube sawe na kuchitongo ya chava imbi.
0: Ugamba Edi Kenzo wa gundi yeri wa gulu yeri wa gulu kwa alu.
2: Oyo ye nyini.
0: Ali na ofisi gagadde nyirira bwete.
2: Ya alifudeyo kunonya ku basajja abo. Ensibuko yaabwe.
0: Yeah.
2: Abantu ne beyongera okumanya nti omusingi gwe baatema.
0: Nga baamukyawanye ennaku zino.
2: Anti kati soyogere bitazimba nseeno. Ate ensini ramuza busungu. Abali mu mirimu gino egy'okuzimba kiringa bw'okwata ettaffaali liri wansi mu musingi nga liddugadde olisokooleyo.
0: Naye baagamba yagamba nti ffe twamutegeera obulala mu mwamutegeera obulala nga
2: yayitawo kati nga kufa abazze bagoberera muziki maliriza ekyokulabirako ennyumba eyimirira n'ebeera ng'emyamyansa enga ekiri wansi bbulooka zitudde mu ttaka.
0: Yes.
2: Nenga ziwaniridde ekizimbe ekimasamasa.
0: Yes.
2: Kati abakuwa muziki bwe baatukubira emirembe gyaffe. Uwobo ogerako wawege ndelizo buta sokola tafari
0: mbwechiri
2: kari kabalira waka vumbi semurilo wakatakura waka kubabula weka ngoo sanze vizivu
0: ira
2: meka tika kankungo kubawa gizivu hanti nga kumina msambu tuliao ensambia
0: muruchikoro waba fanizi ya waba uliriza
2: wana tu waba uliriza waba ngambile sarongo sengi nde masuri itakela ya afune mitigia mungu
0: mbwechiri owaye
2: tata
0: nange nondeetera yokko kubanga njagala njitwale nsule suleke eyo mukagundi kange
2: mukalimira ate gw'onombola w'obeera gw'obeeri ng'okudde kava nenze nja kunoonya
0: nja kubeerawo butereevu nnyo
2: kale kati kantumire ku bantu baffe mulirwana wange awo ye kakiri omukulu Lambert
0: esebo
2: abali nateetawo maama sese nateete muŋŋambire agendewo omukulu gwe bayita wakata na sike nkoko amwe nkoko wa marataji sasule
0: yeah.
2: Mama natee tao neveri yogali wango kwari
0: okay
2: ntumi demu endamwe kabadili kunga kumi na msambu
0: tuli wano muluja radio sapienza wano
2: nimu na waka vera ni mitija mkunga deyonga asimba siwe chiri
0: we chiri kari hello
3: yes Geoffrey
0: ugambo utia
3: man
0: nze sirina tabuyo nandi yo okay
3: na lamba tu wanekakini
0: nsanyo sokuli za lamba tie kachiri
3: nange nsanyo se
0: amina
3: kakati
0: esebo
3: usara ungo sengendo mutumideko nange
0: ya kuliti ni
3: mungu akwa kubasi maine makita nginda kubana ina mugamba jivanzara kachiri ndi kuchiyo wano kakati nga kumina msangu
0: tuli wano
3: tuli yao ngabe tuwale sumbwe kusinge wakati vandangi
0: yes
3: abe kiboga abe wamata abe masakara kai bonna bannange baje ku sapiensi kintu kibe vibe bere waggulu
0: yes
3: kakati bwana Geoffrey waliwo omuyimbi guwera biddaawo
0: yaliwa
3: bamwita Ssegamwenge
0: yasira mu Ssegamwenge
3: kayimbe kungulwa
0: Sita kungulwa.
3: Sita kungulwa. Kwa rambu vezi.
0: Ako
3: wa ya jivira.
0: Yes.
3: Tuli muka buka. Osa kajukira kayumba ako.
0: Kajukira nyo.
3: Na yala kajaja waba imbi na ye.
0: Jaja waba imbi.
3: Na yala sengu kanku vile mwuko ze buru unji. Mwuka tegede buru unji. Nkagala nyo.
0: Okagala nyo.
3: Nyo.
0: Toga amba kano.
3: Kaka dena kaya. Dale seo.
0: Toga amba ako.
3: Kaya ako mnini.
0: Kari. Kari ndoza nja kujena kumuru imbo luka deo wike ja. Hello.
4: Hello.
0: Ogambo utenyabo.
4: Wani jefu webali kutuweleza seo.
0: Kari webali kuuliriza.
4: Kari seo.
0: Wasuzo tiyo.
4: Nasuze bulungi sebo wa sote
0: mnasebo. Nasuze bulungi. Nguhuli kikangaa chali mubulidi.
4: Wangi sebo.
0: Nguhuli kikangaa chali mubulidi.
4: Muda sebo, nazo kuseda sebo.
0: Oo. Oh.
4: Yes sebo.
0: Oli waka uli kumulimu?
4: Ndi waka.
0: Oo. Oh.
4: Yes sebo.
0: Nsani soku uliza?
4: Nange nsani soku uliza sebo.
0: Oli saidi wakati?
4: Ndi kawente wano.
0: Osula kawempa au.
4: Yes,
0: sir. Oh. Kale mbuliza ku bantu bonkuleke.
4: Mbuliza ku bantu bange wano wamanga. Soko kutumira ku kwa Kristo be kisome kwa chama ya Morumba ekawala. Ndagala nyo bonda. Ntumira ko ku mwami wange amitalisa la maisha.
0: Yeah. And next.
4: Ati ngao.
0: Era mama.
4: Yevyo.
0: Aha.
4: Akwistu ventunda. Parishi entunda. Ni tata wange mwami sendigi.
0: Okay.
4: Pani jofto yangiza nyobu yimba bwafuse ko kubye matini yangume.
0: Kali nyabo.
4: Uyu yayi muyimbi wangi
0: uwo. Oh. Okay. Kale batula bili side yeyo. Njagala kubuza ko ku DJ Jomo Kasenge. Sebo nkubuzi zako. DJ Jomo Kasenge. Anuliimba masafu balita ringi. Yo. Njyo kululiza ko. Onangamye ntino. Onangamye ntino. Ntino Mr. Mayanja. Wa kwandu bali kuweleza. Agami nti asima nyo ye Kerry. Kerry wabili kuuliza bro. Kakati unagami nti no. Oh no. Agami nti wasuzotia Mr. Wagwan. Wabili kuweleza. Tusima nye mpeleza ayo. Eyange. Agami tagaliza kwenyeba membabara Radio Sapienza Fans Club. Ensambia. Ate danaganti fena. Nga kumina musamfu mwezi gunu kwenyini. Sibu gokutano. Nga kumina musamfu. Tugenda kusisinkana wano mu lujalo Radio Sapiencia ensambya watugenda okubeera nti tutandika nemiso ku ssaawa ssatu bwe kiri talimbye ssaawa ssatu ez'okumakya n'ateekamu wano oluzungu wana aziza mu luzungu n'agamba nti please don't miss isalongo Uncle Ben waba jakabi nnyo Uncle Benny was his old ya, kanswilin to likiri ya wala. Maragamentino nze, Eddie Ebunga, kusapienza gamentino kuatava, akaimba kashiba kalunji, kajia kumukolira. Okay. Kari, webali nyubali didala. Kanonye ko wano, musajja wangiru, wakumanda bakade kantambude ko wano. Ani kamunonye ko wano. Kamunonye ko wano. Hello. Mwana wa mama. Sebo.
5: Mwana wa mama.
0: Yes, sebo.
5: Amanya Mandela enamungona.
0: Mandela enamungona.
5: Kweba zoro mulimo gwoko lere gwanga.
0: Okay.
5: Wamu ne music industry okutwaliza wamu.
0: Esebo.
5: Era neyanze omukisa gw'ompadde okwogerako ku radio gaggadde n'ebaza abakulembeze baayo.
0: Esebo.
5: Abatuwa obulango awamu n'abawuliriza.
0: Kakati ku lwakadde mbade nsaba tukozesedde kiika nga ssatu tufunzefunze ensonga yo kubanga wenze wanyinyoddemu naye mbadde nsaba ninjagala eddoboozi ligwe kennyini lisobole okutuuka gyoyagala lituuke.
5: Ensonga yange nze mambere namuŋŋoona nziramu ensonga yange eno nsaba etuukibutereevu eri omuyimbi Spicy Diana. Hello?
0: Kuli.
5: Nsaba etuuke bulungi eri omuyimbi Spicy Diana nga nsaba annyambe ku nsonga zino ze ŋŋenda okunnyonnyola. Okunnyonnyolamu katono nti omu ku bammaneja be amanyiddwa nga Frank Amazi yatukwasa oluyimba lwe bayita sitooka empya nga ndi nze Patrick Walaayi Walaayi n'omugenzi Duncan. Bamuyitanga Duncan ku Master Niles bambi yafaawo mule mirembe
0: kitalo nnyo.
5: N'atugamba oluyimba olwo tukole ekisoboka kyonna tulabe ng'oluyimba sitooka empya nga lutambula ku radio, ku TV na buli avenue yonna etambulizibwako endongo. Era n'abanga atuwaka airtime tubeere nga tupika endongo eyo. N'atugamba nti singa tuba tukoze bulungi buli kimu kyonna ne kiba nga kitambula bulungi n'atusuubiza n'okututwala ewa Spicy tubeere nga tumusinkana tunyumyemu bizinesi tukusayininga tusayininge tubeere nga tukola ebintu ebiri serious okusingako we kiba kitambula. Era n'atugamba nti singa oba ofunyemu obuzibu nga bwekuusa ku bizinesi onoonyaako konna konna ekiba kyetaagisa. Kati ntuuka ku nsonga nange wakati mu kupika endongo nga nkozesa essimu yange ya smartphone ne nfuna obuzibu ku maaso gange kubanga twali tulina okubanga okuba ku radio n'olikostinga bu voice note nga wendi mu kukuba kati n'obusindika n'obeera ebintu ebyetaagisa osindika mu gurupu okulaba nti oluyimba lutambula. Kati we nafuna obuzibu ku maaso nawulya kamunguzo ow'amaanyi n'omutwe nga gunnuma nnyo nensooka n'enzigyako data ne neebakamu ne ŋŋenda okudda engulu nga maze okuzuukuka nga mpulya kamunguze mukambwe n'ekifu ku maaso.
0: Kakati Mandela
5: tangisebo
0: mbadde nsaba nsukenge nenkula ku sente wano katono
5: esebo
0: bwe nkomagwo
5: esebo
0: tutandikira awo
5: kale mugana
0: kale neeyanziza.
6: Good morning, what's the zone? And when your music is on, music zone.
7: The music zone.
8: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
9: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation. Amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
10: Kiggi, weegendereza tanka ennungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino.
11: Ezo smart tank eza steel and tube. Kampani enganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
10: Wow! Bikolebwa mu Uganda n'ekiki ekibifuula eby'enjawulo?
11: Buli kimu ekibiriko munnange tanka za stainless steel tezitalaga zigumira ebbugumu ziwangaala ate nga nyangu okulabirira ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
10: Ate ebyagi by'emmere?
11: Ebyagi bya steel ntyubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere ey'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
10: Awo nago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
11: Babula nawe, tambula n'omulembe. Duka bunambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
10: Wange, sembijja yagwe ddalu.
0: Njali tayinza butalaluka. Emmaali ye yonna yesaanawo munnabambula w'omuliro.
10: Mambi.
0: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fifika. Abasobola okumalawo obuzibu obwa bukutuuseeko. Mugwangu ddala tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obugwi ng'obadde teweetegese, insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi, insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business, tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Bugs Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Parks erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
12: Centenary Bank enoonya bananyini zi business empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sent agent mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agent banking, genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere nooti 8-0-2-5-5 oba ku nooti 8-0-3-5-34-4. Bino bye byetaagisa okufuuka sent agent. Certificate ekakasa business yo mu mateeka, TIN number, license ya business yo, articles ne memorandum of association, ebbaluwa ekakasa okuva mu b'obuyinza n'ebirala.
6: Good morning. What's the good job? And are your music is on? Music.

0: Okay.
1: Mandira.
0: Tukomye busibu.
1: Mr. Mayanja, nsanyuse nnyo nziramu okweyanjulira eri ababaka jeko nze Mandera namungona.
0: Okay. Kale, atuuliriza katono. Atuuliriza tuli ku Radio Sapiencia, kyenda mu nnya katonyeze nnya fama. Geoffrey Mayanja, aka Mr. Wagwan Yenze, ku Music Zone, ye program. Mandera alina ensonga ze wakati we ne management ya Spice Diana empya etali enkadde, kubanga tujukira bulungi nnyo. And Spice Diana manager we management enkadde bali bagiyita source management. Ndowooza ndowooza erinnya lya source management ndowooza Roger yagenda nalyo. Kubanga manager we Roger yamukwasaganya naye ng'ennaku zino bayawula kakati manager omukyalo Spice Diana n'afuna manager omupya amukwasaganyiza ekintu essaawa zino era nga manager oyo omupya bamuyita Frank yakwasaganya Spice Diana. Kakati omukulu Mandera ono promoter wano na wali alina ensonga zizagiza okutuyitiramu wano zetusaba tuongere okuwuliriza naddala gwe munnaffe yakatugatako essaawa zino. Genda maso Mandera namuŋŋoona.
1: Mugalange ensonga yange gye nnyongerayo nti wakati mu kukola promotion nga nkozesa essimu entono n'ennene kati okutuusa emirimu nga ngiteeka ku ssimu ennene nafuna obuzibu. Nga bwe ŋŋambye nti nafuna kamunguluzo ow'amaanyi ennyo omutwe ne gutandika okunnuma ne nsooka ne nva ku ssimu. Bwe nakomawo ne ndowooza oba kitangaala naye ate nga nze kitangaala bright nene oba kitangaala nkozesa kitonotono. Ne nnywa amazzi ne nkola ekisoboka kyonna naye ng'omutwe gugaanye ne ŋŋendako ewa dokita ne nfunako ku mpeke naye ne mmubuulira n'aŋŋamba kirabika amayengo g'essimu gano ge gakkosezza kendeezaako okukozesa essimu. Nange ne nkendeezaako ne ne nsigala nga mpika endongo kati nagenze okulaba ng'amaaso gatendeera okulaba nga bw'onoddira tooki kati abaaliko ku mirembe gwa tooki ng'ekozesa amanda nti amanda bwe gaba gakendeera balu bw'etandika okusala ekitangaala bwe gaggweramu ddala otuuka okulaba nga mulimu akatangaala katono nnyo muli kati amaaso gange gatuuse ku leevu ey'okuba nti amanda gaweddemu oli ne bwandaga ekintu ku feesi n'aŋŋamba zino ssente mmeka sisobola kulikogonayizinga kintu ekyo.
0: Ng'olabye
1: kati bwe nafuna obuzibu obwo ne nkubirako manager Frank amasiga nga Frank Amazi ne munnyonnyola ensonga zange ne mugala nafunye obuzibu nga ndi mu business naye nsaba ontuusize ensonga eri mukama waffe Spice nsaba nnyambe. Manager Frank Amazi n'aŋŋamba ensonga ntono nnyo ŋŋenda gituusaayo ne mmulindako mu kiseera ekyaddako awo mukama waffe Spice Diana n'agenda e Germany. Bwe yava e Germany mu kaseera ako ne mmunoonyaako n'aŋŋamba nti nsooke mmulindemu awummule nga bw'omanyi baba kiyita jetlag obukoobuko obw'ennyonyi. Ne nnindamu kati abosi waffe Spice era n'agenda eri bukomansimbi ewaali ssaga eyo. Kati awo wonna nga ngumiikirizaamu nti ankubire n'atankubira manager Frank nze ne nziramu ne mmunoonya lunaku lwali lwa Sande ne mugamugana nga amaaso tegakyalaba nsiraanidde ewaka nsaba onnyambe muntaase kubanze nnwanyeko ekisoboka nagenda mu ddwaliro emmengo ne bankebera ne baŋŋamba nti pressure y'amaaso yali nnyo okuva mu 21 n'etuuka mu 48 kati abasawo baba basobola okukitegeera nti pressure y'amaaso bw'eva mu 28 neeba ng'eri mu 48 omutwe gujula kwabika bwabisi ndi mu bulumi. Kati manager Frank n'aŋŋamba nti ddamu onkubireko ku Sande saawa 11 ngenda mu meeting ne Spice Diana. Ne mmukubirako ku saawa ezo 11 n'atakwata ssimu ne ndowooza kirabika bakyali mu meeting. Ne nziramu enkeera budda lanchi era n'atakwata ssimu. Ne ŋŋamba kirabika ndowooza ng'omuntu wa bizinensi yakooye. Ne nziramu ne mmunoonya ekawungeezi n'atakwata ssimu. Ne ŋŋamba nga bwe tekibangawo. Ne nkivaamukko ne nkiwaamukka akadde. Then ne nziramu ne mmunoonyaako ennaku endala n'atakwata ssimu. Ne ntyamu. Kati ne nva ku protocol ne nnoonya manager omulala gwe bayita Gante. Oyo akwata direct emirimu gya mukama waffe Spice Diana. Nakubira manager Gante ne mweyanjulira. N'aŋŋamba Mandera ensonga zammwe Frank Amazi azikolako. muga manager gante nonyeza mugana fe Frank angabuli jo na esi mutachazi kwata nangamba damu mukubireko nkubirako manager Frank era nakakwata nenzirayo wa manager gante manager gante nangamba mandira nakugambye Frank yakwanaganye ensonga zo
0: kakati ngayita sula kuchitegeera nti omunonyeza tumulaba
1: panyisebo
0: ngayita enza kuchitegeera nti Frank omunonyeza nabula
1: ndoza yenga tasobola kuchitegeera nti Frank omunonyeza nabula ngatakisubira kubanga kyekagambo kali kagamba nti Frank yakwanaganye ensonga za mu kitegeeza nti akimanyi nti Mandela akola anda nga Frank yakwanaganya kati nzo kutuko kusabe dobozi lyange liite uwo ne Radio Sapienza sigamba nti ndi mukuropa Frank Amazi wafula mpise mu protocol kati abantu abamanyi ensonga ezo bakitegeera mpise mitendeka ne kigaana naye ng'ate obulamu bwange busaanawo kwe kuyisa dobozi ku Radio Sapienza nga neegayirira mukama waffe Spicy Diana nsaba yenna asobola okulikoodinga eddoboozi lino alimutuuseeko directi nti nsaba nnyambe kubanga sibyesibaako bwesibi amaloboozi ngalina aga manager Frank Amazi obulikoodingi bwonna mwebuli obw'emirimu gya boosi waffe Spicy Diana ne nsaba bambi mu kaseera akazibu aleme kundekawo ng'ate mbaddewo nga nkola emirimu
0: yes
1: era ne nsaba bannange yenna yenna asobola okutuusa eddoboozi ne wa Spicy Diana nsaba nnyambe kuba Spicy nze mbadde naye nga mpika omuziki okuva nga tannabeera na manager Roger bwe yagenda ne manager Roger ne mpika omuziki era oluyimba lwandi mulaavu oluyimba lwe bayita best friend ng'ali ne Singi Saha n'ennyimba ezaddakaawo nga nzipika n'ekivulu ekyasooka ku front page Namasuba nali omu ku abo abakipika ne ntuuka n'ekiseera ne mba nga kontakiti zaabwe zinvuddeko ne nsigala nga mpika endongo nga sifuna na airtime olw'omukwano gwe mulinako ng'omuntu era okuddamu okufuna connection omwami bamuyita Lupi akola ku Star TV gwe nayitiramu ne mugamba nsaba ontuusize eddoboozi eri management ya Spicy nti mpika endongo wanulaavu naye bandabewo ampeko ka airtime ng'omuntu kuba mpise endongo naluzinga kontakiti naye
0: Mandela kati obudde bwaffe butuweddeko mubebezi wakatemba k'ebyemizanyo extra amaze okuyingira wano naye kakasa nti eddoboozi lituuse era tugenda kugeza kukola ekisoboka okulaba nga oba oli awo embeera yetereera mu ngeri mubi endala okulaba nga omukyala Spicy Diana omufuna esebo
1: era mugana nge mayange ankwebazaamu ak'ensusso okubeera nti ompadde omukisa guno kubanga mu kiseera kino ninga ali mu kukomera kuba okubeera omusajja ng'olina famire naye nga n'okugenda mu kinaabiro bakukwata ku mukono nga naye obadde weetambuza n'okola emirimu ng'omuntu
0: golabye
1: kale kiba kireeta trauma mu mutima muli oli bw'aba talina mutima mugumu asobola okutandika ebiragalalagala mu mbeera gye ndimu eno ye namba yange y'essimu gye nkwata mu ngalo eri 07 08 2 21 28 07 08 2 21 28
0: okay
1: yaza mugana mayange
0: kale kale nkusabire osukotere bulungi kale nsonga zezo bibiri ku Mandela na mungona lwakadde kunzirukako wano kubanga obudde bwange buweddeyo nali badde nnoonya ku manager Frank naye obudde bunziruseko tebunganya omubebezi amaze okuyingira wano akatimba k'ebyemizanyo extra kkiriza mukulekere tukwatagane olw'omukaaga olujja kayimba bakayita ring yiyo bamuyita J Mo Kasenge omubebezi sebo wasusu utya sebo enkya waliyo omupiira West Ham agenda kuzanya ne Arsenal si gwankya sebo
2: gwankya
0: gwankya sebo wa 12 n'ekitundu
2: 12 kitundu enkya West Ham na Arsenal Arsenal bali akyasobola okusuula omupiira kweri
0: naye ndaba ng'omugumu
2: ndaba takyasuula naye lwakuba nti
0: naye yesala yange
2: Echiinzo gukalubyamu West Ham kubera nti naye erwana butaddayo by the way.
0: Erwana butaddayo.
2: Echiago na wachi abisanya nyonyo ne Spurs. Weekend yewedde baji ku mupiro gwagizza nnyo emabega. Kyendowooza nti guno nago eyinza okukankanira mu kuba ate bonna baagala. Arsenal ayagala ne West Ham ayagala.
0: Katubasabiri gwancya.
2: Gwancya naye ndabayira Arsenal asobola okuguwangula.
0: Naye bona kivuga nga kigamba nti Arsenal mutandika okweraliikirira.
2: Gatisaba.
0: Kale kale kabalekera ombebezi wakati mbakebye misanyo extra Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani Yenza bana tukoreka n'olwomukago oluja weekend enungi.

0: Oyes, wabari nyo gwena jekumideko chenda mnyakto nyezenya Radio Sapiencia enchia yona kuruwa lero. Ziri mukage zaka ita kusawe nya ezo kumacha. Ngabuli jo kabira katimba kabia mizanyo extra buli unakuruwa mukaga. Sawa kastazuwera nya paka sawa tan tubera honi tubera nga tuita msonga. Ezebye mizanyo nga wezibazigendo kutambula weekend. Yenze pade seru mago mbebezi ngabuli jo okubera nga nkutambuza. Iranga nkwebazako gwena usinziro kubera ngo uliriza Radio Sapiencia mukasera kano abakedde kujolwo mukaga mbagaliza birungi byerere ate nawe ngo lwo kutano ku mulimo gwokola okoma lwa kutano okola no dayo kumande bera ngo uliriza Radio Sapiencia mpola mpola ngabwo kule mirima waka uboli waka uboli mukutambula ngo ogenda mu weekend era teka ku Radio Sapiencia obiringa ate buli kimu kikutambulya weekend impanvu binje bigendo kubera Premier League ebugu moli kyaliwo naddala kubeta go kuwangula emipiira kujinesa twegisigaddeyo abalwana obutaddayo gye webali n'abasibani bawangula kasente nabo bibatambulira mu mbeera eyo kale no katimba akebye mizanyo extra tambula ne 22 bet gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22 bet kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda mu simu yo w'ogendera ku internet teeka mu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku simu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu jjuza mbye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegata ku 22 bet buli kimu kiberenga kikutambulira ku side eyo kati mu kiseera nga weekend nsava nnyo emipiira mingi options nyingi zosobola okubera nga osiba kuwali ku 22 bet nobera nga wangula akasimbi abasiba ku bateebi kwebali mu leagues ez'enjawulo abasiba ku basawo abajjanja babasambi kisaawe nabo osobola okubera nga obasibako bano bansiba makoona gwengo ogamba nza makona mwindi akasendi era ku 22 bet osobola okubera ngo ogasiba nebirala bingi abazanya vacho game enaku zino zigaba kiralu nawo osobola okubera ngo itawo nobera ngo nonya kajja embera nebirange etambula so siba ne 22 bet owangule ne 22 bet kasitobera ngo weze myaka 25 okudda aguru atingu siba nobuvunanyizibwa omwana asoma tokirizwa kubera ngo siba obango betinga nawa betinga berango betinga n'obuvunaanyizibwa ku saidi eyo obutamala kadde konna unakola jio ekiro twatandise nga tuyita mipiira egyo egya Premier League era twatandikidde ku game ya club ya Chelsea mwe bagenda okutunkira ne team ya Liverpool mu early kickoff olunaku olwaleero ne mbabuulira nga bwe ndaba omupiira ogwo bwe ngusuubira okutambula ne nga bwe ngulaba okusinza ku performance ya ttiimu zonna mu mipiira egisembye kakati we naviiridde wano ekiro nga tuli mu kwogera ku game ya Sunderland mwe bagenda okubeera nga bakyaliza ttiimu ya Manchester United wali ku Stadium of Light gwe lunaku lwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 10 ezaakawungeezi oluva mwale kickoff nga muddamu gye 10 nga najo ginda mpolampola n'olwekyo ye game eyo mu kiseera nga Michael Carrick agezaako okubeera nga akakasa bakama be n'omutindo sofa gwe balabyeko n'okukubeera nga ttiimu agikomezzaawo mu Champions League by the way ngojeko bakomyawo bakomya mu Champions League singa Manchester United yewangula game ya leero Liverpool nalimirirwa okuwangula ku club ya Chelsea kijja kuba kikakasiddwa nti Manchester United yegenda okumalira mu kifo ekyokusatu ekya Premier League leero Liverpool walimirirwa okuwangula Manchester United ijja kuba ekakasibwa nti ekifo ekyokusatu yegenda okimaliramu kati Michael Carrick musajja watu ali mu kugezaako okubeera nga yongera okukakasa abasajja di timu asobola okubeera nga agitambuza bagimu kwase campaign ejja omanyi kali kyono nayo omuwamu ko credit olw'ensonga nti bw'otunuulira performance yali ku timu ya Manchester United wansi wa Amri n'okubeera nga campaign ewedde Manchester United yamalya mu kifo kya 15 Amri n'atandika campaign performance n'etaba nnungi kali kebanga lyakuttemu yakawangula emipiira 10 birambirira by the way bukyanga Carrick ajja tewaliwo timu ya Premier League ekunganyiza points nyingi nga timu ya Manchester United. Emipira wangu dejuwera, ubonira wakunganyirizo obuwera, timu ajitute mu bifo bisatu ebisooka mu Premier League. In fact, obubonero bwakunganyiza ebbanga lyabaddewo Michael Carrick, businga, obubonero bwakunganyiza omulina emipiira emingi gyawangudde, businga emipiira emingi Manchester United gyawangula mu games 20 ezaggulawo wansi wa Amorim. Nti ono emipiira gy'emitono naye awangudde emipiira mingi. Mu games 20 ezaggulawo season, Manchester United yawangulako emipiira gyali 8, nekola draw 7, ne bagikuba emipiira 5. Kati Carrick ye mu mipiira gyasinga 11 yakawangula emipiira 10. N'olwekyo olabanga bingi ebikyuseemukko wansi wa Carrick, n'okubeera ng'ayamba ttiimu eno okubeera nga kakati ebeera w'eri. N'olwekyo Sunderland mu kiseera nga performance yaabwe ekkiriddemu olw'ensonga nti ekibayamba baatandika bulungi aba ttiimu ya Sunderland, naye omutindo enzikiriza gye gukkiriddemu nga sizoni egenderera baba kubanga baatandika bubi. Bali badde be bamu ku abo abalwana okubeera nga tebaddayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri. Kakati Manchester United basembye okubeera nga bakuba ttiimu ya Liverpool egoolo zaabadde 3-2. Mwe twalabidde omusambi ayitibwa Kobbie Mainoo ng'akuba goolo eyabadde ennungi okuzaama, ndowooza contract gye bamuwadde yamukyamusizza najja n'akuba goolo ku ttiimu ya Liverpool eyawadde ttiimu ya Manchester United obuwanguzi. Kakati nno tujjamu eno game nga ttiimu ya Sunderland tebabadde balungi nnyo mu mipiira gye bazannyidde awaka. By the way, ndowooza Sunderland yekubiddwa emipiira 4 kweje emipiira 5 gyesembye okubeera ng'ezannyira awaka. Performance yaabwe awaka ebadde ekendedde nnyo. Then n'ekirala, babadde tebalina rikodi nnungi oba tebalina rikodi nnungi eri ttiimu ezitandika oba zesamba na ezo game nga zesanze nti ziri mu top 4 mu Premier League. Sunderland buli wesanga ttiimu eri mu top 4 eddiba litabuka. Era ndowooza wiini yokka gye balina mu mipiira nga 28 gye basembye okuzannya nga bazannya ttiimu eziri mu top 4 yajja mu epo wa 2014 bwe bali nga basamba club ya Chelsea ebiseera bye bali wansi wa Gaspoyet ng'omutendesi. N'emipiira 28 gye basembye okuzannya ba ttiimu ya Sunderland nga besanze nti bazannya ttiimu eri mu top 4 bakoze draw 9 ne bakubwa emipiira 19. N'olwekyo akatinda ako tekaba kalungi naddala ng'osamba ttiimu nga Manchester United erabikanga teri bubi essaawa zino mu mbeera yonna, terina pressure erimu kusamba kumalayo sizoni sofanga bwe bagibala bwe bagira beetambula. Looza nnyo okubeera nga bijja kkaluba kusaidia ttiimu ya Sunderland olunaku olwaleero. Wabula omusambi ayitibwa Grant Xhaka y'omu ku basambi balina okutunuulirwa ennyo kusaidia ttiimu ya Sunderland eno olw'ensonga nti aina rikodi ku ttiimu ya Manchester United omusambi ayitibwa Grant Xhaka. Emirundi gy'abadde abasanga abadde abakuba nnyo goolo ng'asinziira wabweru wa boxi. By the way, yakaba kuba goals 3 ng'ali wabweru wa boxi Grant Xhaka. Y'omu ku basambi balina rikodi eyo. Si basambi bangi nnyo abatera okuba goolo nga bagikuba ttiimu ya Manchester United, oba abalina goolo eziwera 3 nga bazikuba ttiimu ya Manchester United nga basinziira wabweru wa boxi. Xhaka oyo y'omu ku abo abalina rikodi eyo. Kakati bwanegatibwa kabasambi nga Nuwa Sadik, then omusambi ayitibwa Abib Diara mu makati awo bayinza okubeera nga bazibuwaza ebintu kusaidia ttiimu ya Manchester United. Man United tebalina musambi ayitibwa Matias De Ligt mulwadde, Benjamin Sesko naye kigambibwa nti yafunamu koka noko mu gemu ya Liverpool, kirindibwa tulabe oba anaazannya gemu ya leero. Wabula omusambi ayitibwa Lisandro Martinez akomyewo okuva mu bani oba suspension gy'abaddeko, akitegeeza nti Aiden Even ajja kubeera ng'atuwaamuko Luke Shaw ne Patrick Dogu babeere nga bajja bakuba full backs ezo. Bruno Fernandes wali abadde ku mutindo gw'amannyo campaign eno, abulayo assist emu yokka okubeera nga setting a record y'empya eya Premier League ng'omusambi akyasinze okukola assist nnyingi mu season emu eya Premier League. Yakola assist 20, bwakola eya 21 aba amenyewo abeera amenyewo Thierry Henry, then ne Kevin De Bruyne byobadde bali bakoze assist ye nyingi mu season emwe ya Premier League. Ono bwakola assist emu yokka aba setinze record empya omusambi aitwa Bruno Fernandes. So ye game eyo saba zigenda kubera 11 za kaongezi. Ndaba nyo timu ya Manchester United inga esobola okwangula omupiira ogwo wadenga ndoza nyo ndi Sunderland inofuna mu ku goal mweyo game kitegeeza abagolo golo musobola okubera nga muyiribirawo then naba over namwe musobola okubera nga omupiira ogwo mugutunuulira kubanga ngulaba okubera nga guga bakasente mu mbeera nga bwejja okubera nga etambula. Kale nga tugenda maaso mu kiseera nga naatera okugenda mukuumula gw'omusibi w'emipiira njagala obeere ng'ofuna ku mipiira ogende wali 22 bet obeere ng'osiba omusibi w'emipiira njagala obeere ng'ofuna ku mipiira ogende wali 22 bet obeere ng'osiba ky'olina okukola nga bulijjo obanga bwe tutakibuusabuusa obanga wiina bagambye ekiro buli yafunye alebadi genda obanje sendi manyi ne bagamba alebadi olw'omukaaga buli wawulira alebadi ku lw'omukaaga tosaaganga buli wawulira nti ntaddeyo alebadi olw'omukaaga eyo jjayo bujja ne bagamba eyo buli omu aba balina okukeera okulya ekyenki ekiri gumite kati buli amanyi nti wafunye alebadi gwe genda obanje sendi alebadi etuwadde sendi alebadi yo yatujjeemu dda nebeera ng'etuwadde akajja buli yagifunye genda obeere ng'obanja sendi. Kubaddeko ttiimu ya Abdul wali mu ggwanga eya Australia okubeera ng'ekola over ya 3.5 n'egikola. Then ne ttiimu ya Kabera Olympic mu ggwanga erya Australia okola over ya 3.5 n'ebeera ng'egikoze. Nabagamba kasita tubeera nga tukeera mu ba Australia gwe manyirawo nti nawe tubeera mu kulya sendi. Ne nkugamba buli wawulira nti alebadi alwa mukaaga manyirawo nti awo tukeera bukezi kubeera nga tulya sendi. By the way ne ordinary gye nabadde ntadde ku docket omupiira gumu gwe gutulemesezza sendi. Wadenga Melbourne Knights abadde atuwadde over gye twamutumye Brisbane City eyabali wansi w'emyaka 23 yetulemesezza okubeera nga tulya sente ku ordinary naye wa alebadi tulidde sente ate jjukira nabadde wani ekiro ne mbagamba nti kwezo lisiti bbiri nga bwe zizannya ku makya zonna ne bwe tulyako emu tuba tetutandise bubi olw'omukaaga tuba tulutandise bulungi kati nga alebadi wetuwadde sente njagala gwe nawuliriza ombebeze essaawa zino ogende ku docket obeere ng'ojjayo alebadi ey'okubiri gyentaddeyo eyetuwa kya misana olw'omukaaga mukimanyi nga ba alebadi bbiri ate zonna zijja ne zituwa sente kati ngendo ogyeyo alebadi tu jjayo ne ordinary era tusooke tutambule n'ezo lisiiti bbiri gwe tageti yaffe kasita tulyako emu nga bwe tuliddeko emu kiba kimala oba okukakkana bukakkanyi oba olina kubeera ng'okakkana bukakkanyi genda ku docket obeere ng'ofuna alebadi eyo egenda kubeera ng'etandika gye bujjawo tunagenda okugenda mu malya g'ebyemisana nga yatuwadde edda akajja ng'eno ey'okumakya tugenda okulya breakfast nga yatuwadde edda akajja kati gwe wenna mpuliriza njagala otambule ne lisiiti bbiri ezo z'oba osooka okubeera ng'ojja ku docket ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba alebadi tuli entaddeyo eyetuwa kya misana nga twakalya alebadi esoose then ne ordinary gyentaddeyo ezo lisiiti bbiri target yesookerwako ebeera yakubeera nga lisiiti emu ka state wa sente kiba kiwedde ku makya tubadde tumukutte bbiri alebadi ng'emaze okulya sente ne ordinary tubuze kata tubeere nga tumutegula ne ka state emu eridde nze target yange ebeera ya lisiiti emu ka state erya sente kuweza ebbiri z'embeera mbagambye awo kiba kiwedde kati genda ku docket obeere ng'ojjayo alebadi tugyentaddeyo genda ojjeyo ka ordinary kentaddeyo tambula n'ezo lisiiti bbiri gwe balansinga ak'enfisiko alidde alebadi esoose balansinga mpola obeere ng'oteekako akasente wali ku 22 bet tubeere nga tutambula mpola ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash oba oyitawo ye kodi yaveeyo ku sita 217 sita bisatu munya hash bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba tube ebbere mpola ku sita 217 sita bisatu munya hash oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash ye kodi yaffeeyo tube ebbere ku sita 217 sita bisatu munya hash oba oyitaawo ku sita 217 sita bisatu munya hash alidde alebadi esooka tokyamuka bwekwata ak'enfisi k'oyina kapitoowo omutereke kwata ak'enfisi k'oyina ogyeyo alebadi ey'okubiri oteekemu obalansi ng'ogyeyo ne ordinary eri ku docket naye oteekemu akasente kutubeere nga tutambula bwekasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza abiri mweta nukuda guru rumba kukodi ogendo wali 22 bet obirengu siba kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ya kodi ya feo jia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash buli omufu banga wosobola ngayo wachikoza ichirono jayo alibadi katira gendo jayo alibadi yoku virijenta deyo gendo jayo ordinary jenta deyo tageti ya fezo lisiti nzitambuli deko nyo kuwanga wetu sabako wachirie mwetu waka jika tuwa atene zo nazi sobolo kubira nga zija nezituwa sendi tuwalichi tasoboka katigwe gendo jayo ordinary ne alibadi yoku virijenta deko docket wadenga ni package zindala kweziri katambula kwekari VIP kweri nechi bimba kwechiri gendo wali 22 bet kastove nangu siba na vuvuna nyiziwa lumba kustabi viri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yekodi ya feyo jia kunyiga stabi viri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuwebele katuweko mbubaka unokatono then is je tukia inawe mipire juo kuisa mogu wase na uwegulio unako urencha ne mpire milala uchia line pade seru mago mbebez eno ye Radio Sapientia.
1: Business yo terikula nga tojira nze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki kyobaguza oba kyotunda n'olwekyo gwo mulungi ayagala okufuna ba customer jamu ku Radio Sapientia ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage muemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapientia, toje kwejusa.
2: Singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank. Singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini yeyekyama oba pini yo gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pini yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singo omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okugulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beda bulindale ili yaba fili. Towa mtu ya nabi kuata kwa akaunti yo, nga kubite oba ku email nga waligo chogula, oba chotunda kubiluma vya ATM, oba watundi kwe bintu. Bulile bintu kumutimba gano, ngoko zisewe kutuja website, ejesidika, mbogoni na chobuza. Kwa kunamba za fezitali za kusasulia, ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti, tano tano tano. Ate ku Airtel, noti munana noti noti, satu satu tano, satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
4: Wow, eriddowo nga sifu. Enfumba eyo yinjawulo etegekeddwa muntu wanjawulo nga ggwe. Amasavu ga Kimbo gajjayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongere ddekende saakaka mwenyu mwenyu ku matama gaabummakaago ne bakasitoma abo. Okufumbako okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'5 ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
5: Centenary Bank etegeza ba customer ba yo kwewala obufere. Okubirizibwa obutagaba ebyo bikwata ku bank account yo. Nga pin ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna nga akusabye ebikwata ku account yo. Okugeza pin ne OTP tobimuwa. Era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti 8 0 0 2 5 5 oba ku noti 8 0 0 3 3 5 3 4. Weebala okutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutukira ddala ku million 10 za Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Kamemba wafanisikira biya radio sapiensi ya mwena. Mutegeze buwanti, ngenakuso mwezi kumina musambo mwezo kwa kutano omwaka guno. Wetu gendo kubane meeting ya fe, esose mumwaka guno. Bamemba mwena muyitibu okubawo, eranga tulitandika nechitambiro chemnisa, kusawa satu ezo kumacha. Tuba saba, bamemba mwena muje, muberewo mubuntu, kubange songa zetu gendo kutesa ako, mkuru nyo, kuluna kuoro, ngenakuso mwezi kumina musambo mwezo kwa kutano. Wetugenda n'okulonda obukulembeze bwaffe obw'ekiseera okutuyambako okutereza fanizikirabu yaffe eya Radio Sapiencia. Era buli memba tukusaba ojje n'obufaananyi bubiri obwa passport size. Mbajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano lwe lukiiko lwaffe olusookedde ddala mu mwaka guno. Birangiddwa coordinator wammwe omwami Charles Katabarwa.
6: Sapiensa
7: yo Sapiensa Sapiensia Radio Sapiensa no wabi
8: nange kuno kwensibira
5: Radio Uchali mukatimba kebye misanyo extra.

yokodi ya feyo njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash jijeyo katikati eyeche nchabu webe mazotu wa sendi katitugenze kuyachami sana luwa mukaga zibera bibi alibadi yeyo kubire tambla ni ordinary bojeyo alibadi jeyo ni ordinary lisiti yezo bulie mui balancing oteke mwa kemfisi guo sirike lisiti yezo ngabwe zirie bibi wesoka waguru au balancing ojeyo alibadi yeyo kubiri ogiyo neka ordinary kati gwalide alebadi wano okwataka katona akempisi no balance ngam ordinary noteekam neri noteekayo kati nolinda gwe target yo ka story ako receipt yem ngawe twakoze target yezi ne sosewo kumacha natade ordinary ninteekayo ne alebadi kati alebadi etwa descent ordinary omupira gumugoka gwe kutulemesiza send kati ne wano gendo jeyo zino alebadi yo kubiri gendo okudako yetwa kya misana ojiyo ni ordinary jenta deyo jayo b target kasta kuri akem ngao eyo phase na yegwa nga tugenda kuleti bad iranga tuteka yo b kastemo yetu wa send tuba tukololo naku osobola duma la kongo okuteli city sat ngazikuwa descent kwezo li city omukaga mubutufa obo balancing abulunji obo li descent oluna kuluba luwed kati luba coding onyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash obirengo funa alibadi yeyo eyo kubiri jenta deyo obirengo funa ka ordinary genda ali 22 bet obirengo teka mwa ka MVC tuberenga tube birampola ampola ku sita bibiri 17 sita bisatu munya hash oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo eina kubera mungale eyo yesingo kugaba ka sente wan lumbo birengo nyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itao tuberenga tambula mpola mpola kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo webiri latu bibiri mpola mpola bobo sibasiba na buvunanyi ziwa atana weza bibiri mwetan tokiri ziwa kubera ngo webira agamba tia simba tia Ronald Zana webali kubera ko banda birebo nabali mbitundu byao na chiri jia Mary Maya agambi ombebe zuke dekuli ya sende nezine birikenzi jeyo ee gubibira mpula mpula teka mwa kemfisi tutambule kodi yeyo sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ojia kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo nyangu nyokwe kastoge na yongo onyiga ngo jaye mipira ngo genda likuwe ntu beti ngo siba ngo sirika bubo yine mirimo jokula ngoda kumirimo jongo chapa ngorinda weziwe rao maria gaibia misana ngo kevela yo gendo girotinga alebadi yo kupirina yetu wada akajia ngo sirika abali de alebadi yesoka muyoge yoge ekede tuwa sente chencha shawe deda kajituno nyacha misana weteka mwa kemfisiko ino valu kumi lobo teka ayine bitanu gwena webe bira nebio obo ina nkumi biri ngakekemfisiko ina gwerumba tuberenga tambla mpla mpla ekikulu kubera ngo lidda akasente n'ogatta kuzoba doyina kodi yeyo sita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itawo ya kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo genda ku 22 bet obirengo obebera kasito berango sibano vunanyizi watu tutambule nga tusiba ku mipira weekend yeno Friday yatani sengeraga weekend ilaika akasente mwekali akati nolu omukaga lulu no tukedde kubera nga tulya sente ku alebadi ndadeyo alebadi yo kubiri ne ejja tuwa sente ne ordinary ndala jenta deyo akatambula ku ekali ku docket osobola kubera nga okafuna noteeka mu nagamba akatambula obanga asule eki ebitaano mu kabox sawa yo nawe kakubira omanyi oba okyabizza VIP ku eri ku docket kosa ne kibimba ku ekiri byonna oyita ku sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo sita bibiri 17 sita bisatu munya hash olunaku olwenkya ku ssaawa 12 n'ekitundu Arsenal bagenda kubeera nga bakyalira ttiimu ya West Ham mu game buli omu alina ebigendererwa ebyenjawulo West Ham balina kigendererwa kyabwe kyakulwana kulaba oba wakya basigala mu league manyi game West Ham Brentford game gye yabakuba weekend yewedde yabaisiza ddala bubi aba timu ya West Ham nibibiranga byayongera okutabuka era kakati bali waliwe nnyini kwe batemera.

0: Webate mako West Ham na yeye eriddayo sawa zino. Kakati mukiseera nga batunga ne Spurs agenda kuzanya kuluna kulwa Monday nga azanya Leeds United. West Ham yabanga gweguno omukisa ogwo kujjawo Spurs aweri nge wangulo mpira golona ku lwalero. Sorry nge bawangulo mpira golona ku lwenkya nga basamba club ya Arsenal. Arsenal naye gujja munge ine bigenderwa byayo. Kakati batunulide ebikopo bibiri okuli Premier League atenge ebikopo byonna birimu kwegamba beba ino kubera nga bakole nyoti bayina gobasabirira anti ate batukubira ono netta mu Premier League bayina kwe kubira basajja abasigadde wa basatu bawangule ekikopo. Champions League ina kwe kubira PSG nobirango wangule ekikopo. Kitegeeza Arsenal embera jeri musiya gama mbwa tona ankubira ono owankwatira ono amaliri netta kasitaba wangule mipira jabu ena jibasigaziza season yenu Champions League gumune Premier League esatu ngaba wangule ebikopo bibiri. Basembye okubeera nga bakuba team Atletico mu midweek egoolo yabaddemu ku bwereere. Arsenal neyongera okulaga engeri gy'edifendingamu akapiira nti erikyuwa nnyo sawa zino. Era wabaawo ebimu ku biba drivinga kwe kubeera nga badifendinga bulungi akapiira aba team ya Arsenal. Kakati nga tugenda mweno game nga game yasooka ku Emirates Arsenal yagiwangula egoolo zaali bbiri ku bwereere. Wadenga West Ham yemu kwezo team ezibadde West Ham yemu kwezo team ezibadde tezikiriza nnyo zikubira waka. By the way yemu kwezo team esatu eziri unbeaten mu mipira West Ham yemu kwezo team esatu eziri unbeaten mu mipira mukaga jibasembye okuzanyira waka. Kubanga bali ne team ya Manchester City ne Bournemouth mipira omukaga jibasembye okuzanyira waka babadde babera gumite West Ham, Bournemouth ne Manchester City. Naye ate Arsenal ebadde balina kate record nti botuli ate games singa bbiri zesembye okubeera ngebazanya ngebakyali date bakubiyemu goli eziwirira ddala kumpi goli singa 11. Kati Arsenal yete yagala bimanya oba oli waka ebadde jja ekuba nnyo timu ya West Ham eno. By the way ndoza atira nechila yechi nzo kubira nga chiyamba ko timu ya Arsenal. We walimu set pieces nti mgojie ko timu ya Bournemouth campaign yenu. West Ham ye timu edako kunyue sa gole nyingi nga ziva mu set pieces. Bournemouth ya kanyue sa goals aviri mutan. West Ham bakanyue sa goals aviri musatu. Nga 15 kuzo ziva makona. West Ham goals ya kanyue sa set pieces season yenu. Kitegeza abone Bournemouth bewa kyasinze okunywesa goals ze nyingi eziva mu set pieces. Atawo Arsenal ya tabu nnyo mu set pieces ezo. Kyokanga kwezo amakona 15 geganywette nga West Ham eganywesa yesinze n'okunywesa amakona campaign yenu. Nolekyo ndoza kati yao Nicolas Jova yakubyewo da touch nalaba wa akabiga oba nalaba nti awo wajja kubeerawo ko emisekeso jinzo kubira nga jiyamba timu ya Arsenal na kolwencha okubira nga bawangula game weyo nga basamba timu ya West Ham. Mukiseera nga super computer eraga nti Arsenal agenda kuwangula ebikopo byonna ebibiri byalimu. Fetukyalinze tulabe neka kati ebyo nanga tanabitunuulira olina kusooka kuba gikuli maaso. Tandikira kugolona kolwencha kwejesa tujosigazize ya Premier League nga bakuba timu ya West Ham olubali okeba tunulire ejiddako nogwa Champions League weguna girange na kuzo mwezi asatu mwezi guno gwetulimu wali mu kibuga Budapest mu gwange lya Hungary nagwo balabe nga bwe gujja okubeera nga gubatambulira mu mbeera eyo. Mukiseera nga Arsenal egoba kwejjako kikuwa ekyokugenda kumpi emyaka nga 14 oba okubeera nga bamaze emyaka nga 14 nga tebawangula kikopo ekya Champions League ekyo nga bakigoba naye nga tebakiraba. Akati ku mulundi guno balabikanga kyebagoba bakiraba naye nga bimbadde gamye nti sooka owangula egya Premier League kubanga West Ham naye agenda kalubyamu ku mbeera. Kugambye rikodi ye waka tebadde mbi nnyo naddala mipiira nga mukaaga egisembye eri unbeaten. Ekirala Tottenham Hotspur agenda okujja okuzannya ono West Ham ajja kuba azannye kitegeeza awo alabawo chance y'okuwangula omupiira abeerenga Spurs yakkirira wali mu kared West Ham ebeerenga evaayo erinnye waggulu so wabaawo obusongasonga obutono obuyinza okukalubya game eyo ye. relegation battle West Ham jeri mukulwana mwala bano game ya Burnley ngesamba timu ya Manchester City Manchester yoke gukube mu bwereri Burnley yali bwakubwo ogwo mupira nga da naye yakarubiye embera wadde bamukube mu zero ne walaba ingiri je yali anywe demu nga yagala kumpi na mupira gugatta abirenga yununa party kati ne West Ham ono naye musubiro karubya embera yonno kulaba nga wachiri afuna akaboniro obobobolero mu game wen wadde ne Arsenal ine kigendwa chayo ne hinda ba West Ham nge karubya game eno irangi da babu lila prediction yange maso kao nga wensubira mpira guno kutambula nga tugenda mukumula gwatana funa mipira genda ku code oberengo funa mipira genda oli 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba lumba oberengo funa mipira ngo nyiga 6 bisatu munya hash ye code ya feyo ja kunyiga 6 bisatu munya hash bebera no mubebezi tubebere na gamba mubebezi tali akataka bwe tuli atuba tulite ngabe tukeddo okulya alibadi uli yajifunye nga tonaba kubanja sente gendo banja ka sente wali 22 bet alibadi esoka yatuwa deda sente kati nkuteredeyo alibadi eyo kubiri nga twakalya alibadi esoka etuwa de chencha gendo jeyo alibadi tu ojeyo ni ordinary resolution bill fitageti ya pekasa tukuwa sake munga wetukuwa sake mu alibadi tuwabira tabu au tuwa tuiseo gwerumba kudoke tuwabirengo jayo alibadi ojiyo ni ordinary balancing oteke mwa kemfisi gendo waliku 22 beti uwabirengo oteke mwa kemfisi bobo siwa siwa na buvunanyi siwa atana weza habiri mwetanto krizi wakubirengo siwa kuata akasenta kemfisi to siwa sente ya abizibu tugama mwa tezino ezigendo kungo liachino kenso kenjo zemu neta inakusiwa kasenta haka kemfisi koma nyinti weka kuvako ero sigalo imiride kubuoteka yo gwalide alibadi to cha mukirira no gama muziona kozize yo nedda enkola yo mubebezi ndala gwemente ininga steke yo sigaza uka capital tutambuli ne balancing ranyo kuri city ezebiri okuri ordinary then ne alibadi yo kubiri genta de ku docket genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atanda weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba kusita bibiri 17 6 bisatu munya hash ye code ya feyo ja kunyiga 6 bisatu munya hash tutambule mpona mpola ngo nyiga 6 bisatu munya hash siba na buvunanyizwa atanda weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba package ezendala nazo kweziri VIP kwerimu abakwataka VIP odi 2 kweziri ekibimba kwechiri nacho sobola okubera ngo bebena nacho mpola mpola then nakatambula kwekali odi yakatambula eri gumite akatambula kakola odi lusanvu ku 10 kakuleterayo emitwalo nsanvu no musobyo kubitano obera kumpi mitwalo 40 ananga jo yagala okuyingira kati akatambula ko nebwoteka mwe kitono ne oswa masawa yonawe kakubira kabira kajja kuwe chinene lumba kukodi oberengo ofuna akatambula ko genda ku 22 bet oberengo oteka mwa kemfisi tuberenga tambula mpola mpola simana buvunanyizwa tutambule osobola kutandika kati no gamanti ale bad jolide ko tandika ku balancing mpola mpola sizo ne sobola kugwa ko ngo kunganyiza ka center akawira buno mwezi gugu endo kugwa ko ngo kunganyiza ka center akawira kubanga era ne campaign yegendera mwezi guno tukendo kuingire na kuzomweza makumi asa tunga akajioka ina akawirira dala katino gwechobo kula rumba tuberenga tambula mpola mpola kusita bibiri 17 6 bisatu munya hash ubo itao ja kunyiga 6 bisatu munya hash tubebere bobo siba siba na buvunanyi ziwa atana weza abiri mwetani tokirizi wakubera ngo siba tutambule mpola mpola kusita bibiri 6 bisatu munya hash ye kodi ya feyo jayo kati alebali yeo kubiretani kabuchari tuwagala kulia cha misana chiri gumite siwa na buvunanyi ziwa tuberinga tambla katube kombu waka bunonzi je tugende mchitundu ichisemba yo
1: singo muntu ye na kusabibi kuata kwa akaunti yo kuotelekera sente mu bank singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye chama oba pin yo jokoze sango ugenze wa agent Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
0: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN note 800 200 555 ate ku Airtel note 800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Centenary Bank enoonya bananyinizi bizinensi empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sente agenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agent banking genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere noti 8 0 2 5 5 oba ku noti 8 0 3 5 4 bino bye byetaagisa okufuuka sente agenti certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka tin number license ya bizinensi yo articles ne memorandum of association ebbaluwa ekakasa okuva mu oba obuyinza n'ebirala
3: Bamemba bafanisikira bia Radio Sapiensi ya mwena. Mutegesebwa nti ngenaku mwezi 17 mwezi ogwokutano omwaka guno. Lwe tugenda okuba ne meeting yaffe esose mu mwaka guno. Bamemba mwena muyitibwa okubaawo era nga tulitandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tubasaba bamemba mwena mujje mubeerewo mu buntu kubanga ensonga ze tugenda okuteesaako nkulu nnyo. Ku lunaku olwo Nakuso mwezi 17 mwezi ogwokutano lwe tugenda n'okulonda obukulembeze bwaffe obw'ekiseera okutuyambako okutereeza fanizikirabu yaffe eya Radio Sapiensia era buli mmemba tukusaba ojje n'obufaananyi bubiri obwa passport size mbajjukiza nti ng'ennakuso mwezi 17 mwezi ogwokutano lwe lukiiko lwaffe olusookedde ddala mu mwaka guno birangiddwa kodineeta wammwe omwami Charles Katabarwa
4: Fujin, the Munyakatunya Senior Fama.

0: Right, weba ni nyogwe na chajie kumideko, chenda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia. Chatambla na katimba, akebye mizanyo extra. Kuruna kuruna uruo mkaga, ochia line pade siruma gomo. Bebez, tuchabe birampola ampola, ne 22 bet, nga bwe tutambla. Esiga deda chika kumi ezijude, okubira nga tukali kusawa tan, wenye okubira nga mkwere kereza. Ato uruo, ente kateke ndala, eja okubira ngeja, eberenge kuongera yo nga bulijjo. Gulao account weekend yeno osobolo kubera ngo siba ne 22 bet owangula akasimbi owomerwe kukuwangula ngo siba ne 22 bet kyangu nyo kyoba okola genda mu simu yo wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website yaffe ejja kubera nga ejja ku simu yo gende wali ekigambo register kinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata ku 22 bet buli kimu kiberenga kikuwanguira bobo siba siba na buvunanyizwa ataneweza 2.5 kirizwa kubera ngo siba options zizo nakwe ziri basiba makona abasiba abateri abazanya virtual games n'ebirala byonna ebigwa mu kowe eryo ojja kubeera ng'obisanga ku 22 bet atanafuna mipiira gwe yeebase n'otafuna alebadi yaffe ezanye ku makya waakiri kale funa alebadi eno ey'okubiri gye ntaddeyo kubanga alebadi esooka yatuwadde edda ssente twabangiza dda ku alebadi yagenze ekiro ezanye leero ku makya ntaddeyo alebadi ey'okubiri gijjeyo funirako neka ordinary wansi obere ne receipt ezo biri gwete kama akemfisi koyina genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa tube bere lumba ngo nyiga sika 2:17 sita bisatu munya hash bobo itawo kya kunyiga sika 2:17 sita bisatu munya hash jayo ale badi yo kubiri ale badi wanu yatwa deda sente ale badi yo kubiri ko eri ku docket berango jifuna kati genda wali 22 bet teka mwa kemfisi tutambule kusita 2:17 sita bisatu munya hash wubo ita uja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hash tuberenga tube birampla kasito birango siwa na buvunanyizwa sita 2:17 sita bisatu munya hash wubo ita tuberenga tambla nga tumaliriza omutendesi wa timu ya West Ham aitibwa Nuno Espirito Santo guno lunaku lwajjo yalangiririddewo n'agamba taina musambi yenna mulwadde abasambi be bonna we bali balamu okumanya agwetegekedde nnyo yagambye guno tewaliwo musambi ataliiwo era agenda kubeera nga yeeroboza options nnyingi kaakati z'ayina kati awo yessaawa y'okubeera ng'afaafaagana n'omuntu nabyekawo ku options zimu zayogerako abamu ku basambi abadde baina mkuu kutawanyizwa ku buvune wan Aaron Bisaka wali Kailota Peters wali Karamu Wilson Pablo n'abasambi abalala bonna nolwekyo ekyo yakirangiridde n'agamba timu yange yonna weeri kati yesawe y'okubeera ng'afata omuntu alabe ng'ataasa ttiimu obutaddayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri wabula obuzibu bwe balina aba West Ham ye performance ya captain ayitibwa Gerald Bowen kubanga Gerald Bowen tateebye mu mipiira 11 gy'asembye okuzannya ekya league nolwekyo bwekiba nti y'omu ku basambi ababadde batera okuyamba ennyo ttiimu ya West Ham mu kuteeba naye tateebye mu mipiira 11 gy'asembye okubeera ng'azannya ekya league ku ttiimu ya West Ham naye ate wadde tateebye abadde y'omu ku basambi abasinga okuteekateeka emikisa egivaamu goal omusambi yayitibwa Gerald Bowen y'omu ku basambi abasinga okuteekateeka emikisa egivaamu goal in fact atese tesemikisa ejivamu goal emirundi munana kweje mipira omusanvu ja sembi okuberanga azanya nga mu mipira mukaga ja sembi okuzanya buli game abadde akola assist atina dala kisawe kyekya London Stadium amakaga team ya West Ham awakolerawo nyo assist omusambi ayitibwa Gerald Bowen nolwekyo wadde alimu kyeya kyamagoolo naye wanajjawo n'akubamu ogwabyamu bbaka ya ttiimu ya Arsenal temwewuunya yomu kubasambi ababadde bakole nyo assist mu game ezisembe okusaidia timu ya West Ham. Arsenal obuvuno obuliyo bwebunduza Julian Timber ne Mikel Merino bemu kwaba abalwadde abaliyo. Ateta naye uluza nyo ntayinza n'obutakyusa nyo timu ya zanya Fulham kubanga tebazanya bubi na dalingeri gye badefendinga mu mupiira ogwo ne kugenda paka Arsenal kubera nge funa points 3 then omusambi aitwa Victor Gyokeres naye abadde improving nyo na dala mu game ezibadde zisembye okubandoza ateebye goals nga mwenda mu mipiira 12 egisembye egya Premier League Gyokeres oyo nolwekyo abadde improving nyo na dala mu game ezisembye yo luza nyo nti mukawifu okunoonya amagoolo ayajja okubeera nga leadinga mu line abeerenga anoonya ku goal mu mbeera nga bwenaatambula. Ndaba nnyo West Ham ne bw'anaazimira ku mpiso Arsenal mpiira ejja guwangula kubanga ebigendererwa ebya Arsenal binenemukko okusinga ebya West Ham. West Ham wadde naye alina binene ebyobutaddayo kubanga okuddayo okukomawo si kyangu naye Arsenal ate ekiki bannaaye omusajja musuubira okubeera nga jjafiira ku West Ham eni. Soka Arsenal gumite mu kuzibira akapiira ekyo kimu ekyokubiri baza nnyo omupiira kati ogw'ekisajja kikulu nti tebakyamala gabama abama mwalabye engeri gye bakuttemu ttiimu Atletico Madrid nga Atletico Madrid ye enoonya weyekyusiza teera bawo kati olumu ttiimu eziwangula wezityo bwezizannya ekula emyaka ekubuzaako embiibya kati ebya Arsenal ebizannya ate ebyo byatandika nabyo sizoni na ntero kibagamba wano nti egimu ku mipiira kampeni ng'etandika zino yagikwatanga bweyetyo ngateteba golo nyingi naye nga ekubuzaako emirembe gwe opponent n'okunoonya engeri gy'ogiyuzaayuza okubeera ng'ogiteeba goal. So ndaba nnyo Arsenal ng'ewangula game eyo egoolzinga bbiri ku bwereere nga bakuba ttiimu ya West Ham. West Ham wadde basajja battu balwana obutaddayo ne ndaba ng'ekizibumu okubeera nga bawangula omupiira oba okulwana okukolamu amaliri nga bijja okutambula. Kale akadde kadduse atanafuna mipiira genda ku kodi obirengo ofuna emipiira nkugambye tulidde alibadi esose kati gendo gye alibadi eyokubiri eyetuwa kya misana esose badde ya kyancha gendo gye ordinary ku docket kweri gendo gye akatambula ku docket gendo gye VIP gendo gye yo ekibimba ngonyiga kusita 217 6 3 4 #. Wajio kuita au kusita 217 6 3 4 #. Yekodi ya fewo boita. Kwa taka senda akemfisi kubote kamu. Gwalide alibadi esose kumachia. Taiza ni wanu. Kastove nangu toza yuzo na. Iyo. Manyu enono ya fe ya kube nangu. Tuzoka kunyweza ni tukua taka steka katono ni tukazayo. Ni tutaiza. Genda kusita 217 6 3 4 #. Yekodi ya feyo. Ya kunyiga sita 217 6 3 4 #. Tube bere. Kubebera no mubebe zitewa bakulia kataka. Nga bwe nkigambye bwe kirino kutambula. Ekironda badono ne bagamba ale bali egenda tuwa sente. Tuwali bya kwetolole yajijeyo no jijeyo no lya sente. Kati nga bwe gambye nti jeyo no ale bali tune ordinary receipt bill fuba nyokula bango otambula nazo. Era bwe zisobola okubira nga zijja ne zituwa sente. Kati gwebebera mpola ogenda wali 22 bet oberengo siba tutambule. Kati toteka mwaka mpisi nota siba sente za bizibu. Jangu tubebere mpola. Saturday no njirabamu esanyu kubanga tujitandise na sanyu nga tuli ya alibadi esose. Genda kusita 217 6 3 4 #. Yekodi ya feyo. Jakunyiga sita 217 6 3 4 #. Sita 217 6 3 4 #. Yenze pade siru magomu bebezi. Tujia kuwa atagana wike jia kumande. Kankuagalize weekend enunchi. Vera bulunchi. Weraba.
1: Ako ke kabadaka timba kebye misanyo extra. Mutuko so sulide de misanyo yona. Aka timba kebye misanyo extra. Kakutu sibuako 22 bet. 22 bet yerunga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifu kwa muze. Enata kilizibwa. Edia bali wansibu ya miaka abili mwetano. Mchisera chine chevija guzubia na kwenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simuye yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na insimbi enkaru. Gula biyo gula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na wuli. Nga wonyumiruwe vikujiko vya nakwe nkuru. Beda bulindale ya bafere. We wola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kwata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecho chonacho baweke nge dengo kube simu. Obo kuita mumeseji kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary banka banka ya fe. Centenary banka. Edunga miziba banka nkuruwe ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
2: Twesuse sawu indala time check esawu siwesitano esu kumaja time check kutusibwako
1: bera musigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji sirukumi ofuna magoba gabule runako atemo sabulo kujja yaka senti ka kiseda cho nawo yagalide awotali kuandika wono na wali nyiga stemu mukaga tan star mukaga hash orondeko investor obukoze se MTN momo app
2: Tenda munyaka tunyese nyafama.

chenda munya katonyeze nya famari de sapiencia enkruze ya magezi enso ya muziki nebye mizanyo edachika 13 tuzimazo kubanga ziita kusawo musanvu agamala gebye misana munama okota Alex Magala nyingide one program ya fe e chance bya atujukire weekend yewedde twali tutunulira ensonga za Christopher Okello Onyom omutemone yasobola okubanga asingisibwa emisango ena ejobutemu era nabanga asalibwa ekibonerezo kya kubanga atebwa kukalabba oba oliawo abaana baneno beyatta ne bazadde baabwe basobola okubanga bagenda mu maaso nabo okufuna obwenkanya. Twali tukyagenda mu maaso n'omusango ogwo lwakuba nti ate tetwasobola kubanga tumaliriza ensonga ezo nga kale n'olunaku olwaleero we twakoma we tugenda okubanga tutandikira tusobole okubanga tunyoka engeri omusango guneno gye gwatambulamu oba oliawo twongere n'okutegeera biki ebigobererwa wakati ng'omuntu asingisiddwa emisango nga gino n'okusinziira ku kibonerezo ekyo ekyasobola okubanga kisalibwawo omulamuzi Alice Komuhangi nga kyali kya kubanga Okello Onyom asobola okubanga ateekebwa ku kalabba. Twagala era tulabe di Uganda we yasemba okubanga eteeka abantu ku kalabba era biki ebigobererwa wakati ng'omuntu bamutandika ku kalabba. Ate nga tukimanyi nti sabbiiti eno yennyini okusinziira ku ssemateeka omuntu yenna abeera asingisiddwa omusango gw'okuttibwa ku kalabba aba ayina okuba nga ajulira mu kkooti etaputa ssemateeka era nga twalabye sabbiiti eno Christopher Okello Onyom nga yakoze ekintu kyekimu nga yasobodde okuba nga addukira mu kkooti etaputa ssemateeka oba osobola okuba ng'ogiyita constitutional court n'asobola okuba nga ateekayo okujulira kwe ng'okusinziira ku Christopher Okello Onyom agamba nti engeri omusango gunene gye gwasobola okuba nga gutambulamu tegumatiza n'ekibonerezo ekyo ekyakola ki ekyamusalirwa era n'engeri gye gwasobola okuba nga gumusingamu era Okello Onyom nga bwe kyali emabega wali eri nga wa okwewozaako okwe bwe yategeeza nti abaana baneeno yabatta tagenderedde era ne mwapiirwa eno gye yakoze yasobodde okuba nga akiteekamu akyagenda mu maaso agamba nti mu kaseera we yasobola okubanga oboolyawo agenda mu maaso okuba nga atemula abaana baneeno nti teyakikola ng'agenderedde agamba yali ayina obuzibu ku bwongo era ekyo nakyo mwapiiru kyasobodde okuba nga kiteeribwamu nga tugenda kuba tufunako ko n'omu ku bakugu mu mateeka Council Moses okuva ku Trinity Legal Aid Foundation ng'agenda kuba atutaputira amakubo agagoberebwa wakati ng'omuntu ateebwa ku kalabba. Ensonga ezo zonna zonna olunaku olwaleero tugenda kuba twongera okuba nga tuzinyonyoka mu musango guneno ogwa Christopher Okello Onyom naye nga njagala okubajjukiza ti program ya Fene Nganzi Air Chance Bia ekutuusibwako bannaffe aba Trinity Legal Aid Foundation abasangibwa wali eri ku Mile Nabbanja Road mu division ye Makindye bw'abeetaaze ng'olina ensonga zonna zonna ziwemulugunya nga zikwata ku by'amateeka osobola okuba ng'obanoonya ku namba y'essimu 07-5-8-7-4-03 erizira musanvu 5-8-7-4-03 enamba endala erizira musanvu 05-48-7-9-16 erizira musanvu 05-48-7-9-16 ngero osobola okuba ng'obasanga ne ku mitimbagano gyonna gyonna kwe bali osobola okuba ng'oyita ku Trinity Legal Aid Foundation wordpress.com n'osobola okuba ng'omanya emirimu gyonna gyonna gye basobola okuba nga bakuyambamu naddala ku nsonga ez'amateeka bw'oba obeetaaze osobola okuba ng'obasanga wali eri ku Trinity Legal Aid Foundation emabega ga kkooti y'amagye ku Mile Nabbanja Road ng'osobola okuba ng'okubira ku namba z'essimu 07-5-8-7-4-03 oba 07-5-48-7-9-16. Omusango gwa Christopher Okello Onyom gwe tugenda okubanga twetegeeza olwaleero gwe musango guli eri ogwasobola okubanga gumukusingisibwa ogw'okutta abaana baali bana balambirira okwali Gideon Eteku, Keisha Agenloth Otim, Ignatius Yaseruyange, Wamu ne Rayan Odek nga oboolyawo twasobola okubanga twetegereza emirundi gye egyasooka ngange ennaku z'omwezi musanvu yasobola okubanga atwalibwa wali eri mu kkooti e Makindye n'asobebwa emisango gineeno gyasobola okubanga yeegaana ne tutunuulira obumu ku bujulizi bwasobola okubanga buleetera abamu ku bazadde abasobola okubanga oboolyawo battibwa abaana baabwe baneeno nga ekitundu ekyo twasobola okubanga tukitunuulira wiikendi ewedde ng'olunaku olwaleero tugenda kuba oboolyawo tutandikira ku mwana ono naye yajja n'aleeta obujulizi kubana abaana abamu ababeera ku street awo mu Kisenyi
na ye yajja nawo obujulizi era ng'olunaku olwaleero we tugenda okuba nga tutandikira naye nga tetunnaba kuba nga tweyongerayo ka tusooke tuggyeyiwo obulango bw'abakama baffe ate oboolyawo we tukomawo tutandikire awo wenyini wenyini omwana ono ng'aleeta obujulizi obulumika Christopher Okello Onyom nga bwe basobola okuba ng'oboolyawo basisinkanako munnamawokota Alex Magala kyagenda mu maaso okubanga mbaweereza.

0: omlunji eku midoku chenda munyaka tonyeze nyafa marriage sapiensia munama okota Alex Magala nchage na maso kubango boli yao tutambula ni programu ya feno echansbia ebeerawo buli lwa mukaga esolo kubanga tutanya ku nsongeze njawulo eziba zisobodo kubanga zetolele gwanga na yenga zekusa ku nsonga oboli yao ezebya mateka ezama komera ensonga bozi nsolo kuba oboli yao nga tuzitanya ngo nako olwalero tugenda kubeera nga twetegereza omusango gwa Christopher Okello Onyomu kalibu temwe yasobola okubanga kakana kumabujje gabana bato bana nasobola okubanga oboli yao abajja mu bulamu bw'ensi eno naleka bazadde baabwe oboli yao munaku etagambika nga we mbategezeza sabiti eno yennyini yennyini Christopher Okello Onyomu yasobodde okubanga addukira mu kkooti etaputa ssemateeka mbanjogera ku Constitutional Court oba Court of Appeal nasobola okuba ng'ateekayo okwemulugunyako okwe ng'agamba nti engeri gye baagobereramu omusango guno eno yali tematiza era nga ye akyakiggumiza nti oboolyawo yagenda okubanga akola ekintu kino eno teyakikola mu bugenderevu agamba nti yali alina obukosefu ku mutwe era ng'ensonga ezo ze zigenda okubanga zitunuulirwa oboolyawo ne kkooti eno enaasalawo ekyo ekyasobola okubanga kisalibwawo kkooti enkulu eyali etula wali eri mu bitundu by'eggaba ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Komuhangi. We tugendedde mu kumulamuko badde mbategeezezza nti tugenda kuba twetegereza ensonga endala ezaasigalayo abamu ku basobola okuba nga bajja ne baleeta obujulizi nga mbategeezezza nti mwe muli omwana omu ku abo ababeera ku street z'omu Kampala omwo naye nga specifically omwana ono yali ava mu kitundu kyawo mu Kisenyi era amannya ge tegasobola kubanga googerebwa olw'ensonga z'ebyokwerinda. Yajja nawe obujulizi mu kkooti n'ategeeza nti yasobola okubanga asisinkana ku Christopher Okello Onyomu ng'era mu kusooka olunaku lwe yasooka okubanga amusisinkana nti baamusanga ne bamugamba abagulireyo ku mazzi. Christopher Okello Onyomu nno musajja wa kisa, abaana baneno bwe bamugamba abagulireyo ku mazzi ye yagamba ate mwattu nze ka mbagulire emmere. Abuuza abaana baneno waye musobola okubanga mujja ekyokulya sigenda kubanga mbakola ki mbagulira mazzi. Abaana nga bamugamba tuyina anti waffe era bulijjo etufuna akookulya. Abaana baneno nga batwala Christopher Okello Onyomu nga bagulira emmere era enkeera ng'akomawo yajja asitudde ekidomola ky'amazzi era abaana baneno nga bamusanga era ng'addamu abakola ki abakolera ekintu kye kimu. Kati ku lunaku olwo Christopher Okello Onyomu ono lwafuna ennamba y'ono omwana mba njogera ku street kid ono gwe yasanga mu bitundu byawe wa mu Kisenyi bw'amusaba ennamba y'essimu n'amugamba nti tujja kuba tukola ki tujja kuba twogeranga we mbanga ntuuse nga neetaaga ku baana baneeno nja kukubiranga bukubizi ssimu oboolyawo tusobole okuba nga tusisinkana nsobole okuba oboolyawo nga nyongera okuba nga mbagulirayo ku kyokulya oboolyawo nga womanyi embeera abaana baneeno gye bayitamu omuntu ngoye yali tasobola kubanga agaana olw'ensonga nti yali musajja musira kisa kubanga kutegeeza nti ku mulundi ogwasooka abaana baneeno nga basisinkanye Christopher Okello Onyomu baamusaba kubagulirayo mazzi ate omanyi amazzi gaabwe ge banywa tebajja kunywa ganeeno ag'olukumi ag'ebitaano. Bano bamwala Jofula balina amalala abagulwa ag'olukumi batera kunywa kazzi kaabwe ka kikumi naye Christopher Okello Onyomu yagamba ngenda kubanga mbagulira mmere. Omusajja ow'ekisa Christopher Okello Onyomu naye kansookenza nnye eddoboozi y'abaana baneeno gy'omwana ono we yali ng'alabiseeko mu kkooti ng'awa obujulizi ku lunaku lwe yasobola okuba nga asisinkana Christopher Okello Onyomu kalibu temu ono yasobola okuba ng'atta abaana abana awo mu bitundu by'eggaba.
1: Kyekyaddirira
2: omwami yali ayitawo tumugamba nkojeebaleko naye ngaali muntu wa Luzungu. Mama twamubuuza ne tumugamba anko batugulire amazzi ga bitaano tunyweko. Mama n'atugamba tebagera kuwawa amazzi bagera kuwawa emmere. Aliwo omukazi atunda hoteri atunda emmere etandikira ku lukumi. Tumugamba anko
1: tunda mmere kikaki?
2: Kawunga na bijanjaalo n'omuceere. Tumugamba anko obanga woto badosa zeofule tulina buzibu katwogere ne anti waffe atuwa emmere. Omwami wetumuyita tumugamba genda wegere ne anti olaba tubegere emmere yamekaffe wetuli waneno zabaana nja kuba oganizinga nasigala nga asortinga abaana mbateeka mu layini agamuteerere nensortinga abaana ne bampuliriza kubeera bali bampuliriza. Kale anko yajjira nga maze okwesortinga ne anti agamba batulewali batandikoba bigere emmere mpolampola atoma yatambuza emmere tubagabira emmere tugabanya abaana emmere tugabanya abaana emmere emmere olwaggwayo abanko nagamba ali nkwagalamuko awo yansabire enamba yange yesimu nagambapaku namba yesimu ze bwenabanga zi wano nesanga abo baana ajja kukuberanga omukoleki osotingira abaana.
0: Ndowooze muwulidde eddoboozi ly'omwana oyo ng'awa obujulizi nti Christopher Okel Onyoma ono ng'aggyako omwana ono essimu yamutegeeza nti we nabanga ntuuse waneeno nga neetaaga abaana oba oliawo nga nkukoonako ku kafanga nga ggwe ondeetera abaana baneeno obanga ndowooza era ng'agenda mu maaso okubanga abayamba kuba tulabye mu kusooka nti yali abagulira ku mmere oba oliawo nga bataasa embeera gye bakola ki gye bayitamu naye bwe tuba nga tugenze mu maaso era obumu ku bujulizi obulala obwasobola okubanga buleetebwa mu kkooti mwe muli obujulizi bwa CCTV kamera n'abo abaaliwo kko nga balaba ebigenda mu maaso. Abamu ku bali ku ground abaalaba ebigenda mu maaso kwe kwali omukulu w'essomero oba oliawo n'omukyala omu ayambakoko ku ssomero nga Christopher Okel Onyoma ono engeri gye yayingiramu ku ssomero wano eno okusinziira ku bano obujulizi bwe baawa bagamba mbu yajja ng'azze kuwandiisa mwana era ne ssente oba school fees n'azisasula ng'akozesa essimu era ne bamunnyonnyola n'omunnyonnyola biki byonna byonna ebyetaagisibwa okuba omwana ng'ayingira mu ssomero nga wano eno baaleeta n'omukugu eyasobola okuba nga playinga video eziraga entambula ya Christopher Okel Onyoma wakati nga tannaba kuba ng'atuuka mu kifo ekyo okuba nga atugumbula abaana bano eno ng'okusinziira ku mukugu yasobola okuba ng'annyonnyola entambula za Christopher Okel Onyoma okumala ennaku bbiri okutuuka we yasobola okuba ng'atuuka mu kifo ekyo ekyaggaba High Childhood Development Center ewali wakuumibwa abaana abo abaana be yasobola okuba ng'asanjaga ng'okusinziira ku mukugu ono ku butambi bwe yasobola okuba ng'alaga kkooti okusinziira ku bifo Christopher Okel Onyoma bye yali atambuliramu byali byekuusa oba byali kumpi mu eriya y'emu eyo eyaggaba nga bwe ŋŋenda okuba nga mpuleyinga eddoboozi eryo ng'onawa obujulizi bwe engeri Christopher Okel Onyoma gye yali atambulamu mu nnaku ezo ebbiri wakati ng'ettemu eryo terinnatuukawo likulaga nti oba oliawo waliwo kye yali apulaaninga era nga we weetegereza oba oliawo engeri omusango gye gwasalibwawo

0: kiche cha kusibia.
1: Na ye nagena mkoti.
2: Nga ye ngeri suspect je yavamu moto keyo.
3: Close.
2: Na kakasowa dala yali egadde bulungi.
3: Can you play it again?
2: Aunamala na atambula hapa kali kusini. Kwa wawu yatemu lidavana. Ngira cha mtu alida chikanga kuminabili. Ngira yoyonga kumau.
3: Checked it.
2: Soka na yekebe juu mpira kwe maso kwa passenger. Nga mazo kwekebe janadamu na ingiri mmotoka. Nga ye ngeri je yavao kupaki ngeyo. Awa mazo kubanga avao kupaki ngeyo. Nti kamera za wezaga wa trading center tezamu la wanga akoma u wabula ya kwe isa kapanya. Ila ye moto keri masunga ye mula wa. Auneko isere kuwe limuli ya wada kwe kamera ya gaba national water. Ngegenda kwa katari kebunga. Ila ye moto keyo ngirayo. Ngira ye yo kamera ya shiri ya gaba ya kwate moto keyo kusaa mkaga nida chika satu muemu. Nti wakati wa kamera ni ya damu oku muku wata. Wali wo distance ya mita zingabi tano. Aone damu nida wa kugudore gaba rodi kusaa mnani dachika kumina muenda. Ngira ya alievuga ngegenda mbitu ndubye kansanga. Na ujira wa kukabaragara chitaranga junction. Ndamu nida wa kuheritage junction ya kansanga. Junction ya kabaragara nga ya mulaba. Aungalie genda paka kuwarena moro. Aue moto kange tuse nsambia kusharing. Katinga ye moto kange
3: tuse kuwarena
2: moro kubitala. Neku wata ruguduruda kumukwano rodi. Aunge tuse kurektro commission. Au show Jinja Road eri yao wali mulaga ere motoka newe tao kumafuta gaga Shell Jinja Road erange waiti weranga chitukumu house nga yeyo kamera ya Shell Jinja Road nga yengeri motoka jiatuka mu kushereyo era suspect ali avuge motoka eyo navamu nayo gira no mukubakoza abashereyo ngero mukozi wa shereyo nayingira emotoka eyo ngera suspect naye yasobola kuberanga asindika emotoka eyo nga yambibwako nabakozi abalala abashereyo era ne bajisindika paka mu parking kushereyo.
3: You play on, but we see the activity.
2: You suspect gwe mulaba, yoyo mukozi omulala wa shero, mukozi omulala nabegattako, nga okay kaseera suspect ye mwenyini natandika okube n'abakozi abanabo ne basindika, kati nga tugenze katambya kolina ku radio olunaku z'omwezi nga bbiri, nga ya kamera yeggaba kawuko ku junction, ng'eraga suspect oyo ng'ava ku lugudo lwa Nanjala, ng'ali ku piki, nga we yamulabira ku kamera eyo, ng'amaze okutegeera engeri gye yali ayambaddemu. Kuna prevali wa mkwata. Mchisele echo lava suspectiwe ya linga awesi ensawo ngira yamba dini garu vii ndiezali nziru gavu. Nga kamere yeliku gaba ngoja paka kudua yuli ya wenz. Ngeringa kilomite emu paka kusini wabe ubati lavanu. Kamera ngire laga suspectinga agenda kusini kwenyini. Katia wakatambi kalika kala gaba nabu. Habari bate mura kusawa tanu. Ngabari ite wa kudua lideyo kusawa tanu da chikavidi. Ngira victim ya soka ya lete wa kusawa tanu da chikavidi. Nga victim omulalo wo kubiri wali amazo kuita wedda chika 2 omulala yali wa bamuleta ku saa 5 dakika 24 nga yoyo victim asoka nga bamulese ngeyo omuntu ye yali asitudde omwana yo nakumawo ku saa 5 dakika 22 ne baleta victim omulalo obo omwana omulala yali wo kusatunga naye alete wa ku saa 5 dakika 24
4: kuluna kulerumolo ngenaku zo mwezi ali musatu ogwo mwezi ogwedde ogwa April. Wakati nga bamaze okubanga bazanya obutambi buneno obwazi kamera eze ez'okunguudo nga bulaga entambula za Christopher Okel Onyom gye yali atambulangamu. Wano omulamuzi Alice Komuhanji Kawuka we yasinziira n'ategeeza nti obujulizi obuliwo busobozesa Christopher Okel Onyom okutandika okubanga akola ki nga yeewozaako era bw'atyo olunaku olwo omulamuzi Alice Komuhanji Kawuka yasobola okuba nga tutegeeza nti kkooti yali yakudda kubanga eddamu okutuula enkeera era ng'ennaku z'omwezi 24 Christopher Okel Onyom atandika okuba ng'oboolyawo naye yeewozaako nga waneeno ba pulida be kuba fenafena tukimanyi nti Christopher Okel Onyom yali talina ba pulida naye okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga gavumenti omuntu bw'aba abadde talina sente zisobola kuba nga zimufunira balooya okubanga awona ekizibu oba omusango obutamusinga gavumenti esobola okuwanga ekola ki ng'ekuwa ba pulida oba balooya kati okusinziira ku gavumenti Christopher Okel Onyom ono basobola okubanga bamuwa naye baki balooya abagenda okubanga bamuwolereza ku balooya abaamuweebwa kwaliko omwami n'omukyala nga kuneeno kwaliko musajja mukulu Richard Kumbuga mwena mwenna abamanyi ababadde bagoberera eby'emisango Richard Kumbuga ono

0: Uganda. Uliza chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi.
1: Kuchenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi. Ensoe mziki nebi mzanyo. Munama okota Alex Magala. Nchage na maso kubanga matusako program ya Feno Echance Bia. Nabategeza mumusango guneno. Ndiyobumu kubujuri zi Christopher Okello Onyomu. Oboli yao kwa yasinzi do kubanga ateka mu appeal. Nti yategeza nti omusango guneno ya guza ngatagendere de. Era na ategeza nutegeza nti. Oboli yao yali aina echichamu kubongo. Ngeera waluwe ne balue ya sobole kubanga eretebwa okuva mu dwairo ya butabika. Ngetegeza nti Christopher Okello Onyomu ono yali chitofu yali abadekoko nobuzubu neno. Na ingo kusinzira kukoti. Yategeza nti mukaddewe yasobola kuba ngaddiza emisango gineeno Christopher Okello Onyomu yali taina buzibu bwonna kuki ku mutwe. Kati okusinziira omu ku bujulizi obwasobola okubanga buleetebwa mu kkooti, waliwo abakugu ab'enjawulo nga omu ku bo ye Dr. Emmanuel Nuwamanya ng'ono police surgeon oba psychiatrist yasobola okubanga akebera Christopher Okello Onyomu ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwo guwedde. Nasanga nga Christopher Okello Onyomu chitofu yali aina ebiwundu kuki ku mutwe, ku maaso, wamune ku lubuto ne ku mugongo. Nga kigambibwa nti ebiwundu bineno yasobola okubanga abifuna wakati we yalinga amaze okubanga ateeka ettemu lineno. Kuba fenafena tukimanyi nti abantu bagezaako okubanga bamugajambula, Christopher Okello Onyomu ye kennyini nasobola okubanga akwata essimu n'akubira poliisi ng'oboolyawo agitegeeza nga we yali abantu we baali baagala okubanga abamumiza omukka omusu. Nga waneno, yasobola okubanga ategeeza nti, Okello we baamukebera, baamusanga nga musajja mukakkamu, era ng'oboolyawo taina buzibu bwonna bwonna, ng'era obwongo bwe tebwasobola kubanga butuusibwako kikyamu kyonna kyonna, ng'era bulamu bulungi. Kati ng'okusinziira ku lipooti eno, era yeyongera okubanga eraga, nti n'emisango gyonna gyonna egyagenda mu maaso nga gisomebwa o Christopher Okello Onyomu. Nti era najo yali agitegeera bulungi nti oboolyawo yali agezaako bugezo okubanga akola ki nga yeebuzaabuza kubajjukira fena fena yasooka n'ategeeza kkooti nti oboolyawo emisango gino tagimanya ate namaana agamba nti emisango yagizza naye oboolyawo yali mulwadde lwadde. Omukugu omulala eyasobola okubanga aleetebwa ye Dr. Rogers Agenda ng'ono naye psychiatrist okuva mu dwairo lya CK ya IHK. Ngono yasobola okuba naye nga yekebejja Christopher Okello Onyomu. Ngono no yategeeza nti nga woba ogenze ne mu luseru wa familia ya Christopher Okello Onyomu ng'ekirwadde kinene eky'obutawufu bw'obwongo tekiriimu. Era nga yategeeza n'otegeeza kkooti nti just ekizibu kyokka kyokka kye yasanga ku Christopher Okello Onyomu, nti Christopher Onyomu yali mulwadde wa nalubiri, by'oyinza okuba ng'oyita sickle cells. Era nga waneeno yategeeza nti bwokka bwokka bwe buzibu bwe yasobola okuba ng'asanga kwani ku Christopher Okello Onyomu. Naye nga okusinziira ku kkooti we baabuuza nti oboolyawo obulwadde buneeno busobola okuba nga kitufu buviirako omuntu okubanga oboolyawo ayinza okubanga akola ekintu nga kineeno. Okusinziira ku bakugu abamu bagamba mbu kiyinza okumuleetera okuba ng'oboolyawo akola ebintu ng'ebyo, era ng'okusinziira ku byasobola okubanga biva mu bbaluwa eno n'ebyakaanyizibwako, bategeeza nti omuntu yenna owa sickle cell nga Christopher Okello Onyomu bwe yali, era nga yali tamira na ddagala lyo okumala emyezi ebiri wakati we yali nga akwatibwa. Nga okusinziira ku kukomekereza, bategeeza nti Christopher Okello Onyomu baamusanga ng'oboolyawo ali underweight, ng'era oboolyawo embeera ye ey'obulamu yali ng'eri kugenda maaso okubanga etereera, era nga okusinziira ku lipooti zino zonna zonna zasobola okubanga nazo ziweebwayo mu kkooti eno enkulu yali etuula wali eri eggaba. Era nga basobola n'okubanga balaga bulungi nnyo ebiwundu bineeno byasobola okuba nga afuna wakati abantu we baali bagezaako okubanga bamugajambula. Okyawuliza program yaffe Echance Bia, munnamawokota Alex Magala, nchiagena maso kuba ngamba weleza. Kansokemba we, akaimba kanina kasa Mathias Walukagga, atoboli ya wenkoma wo, tusobolo kubanga tuongira okumanya delabichi ebigobelebwa omuntu wabanga asingisidwa omusango gunene ogw'okubanga atekebwa ku kalaba.
0: Ochauli disa program enchansibya ngekutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuliddu bwenkanya mukuwolerezebwa we bali kululuo

0: Uliza chenda mnyakati nyesenya fama Radio Sapientia Inkuruza ya magazi Mchisera chine chevija guzubi na kwe nkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tuwale songe kutuwala mbanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalunga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba njibu era wewolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. Wewolo kutambula na nsimbi enkalu. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na wo. Ngabo nyumiru wa vikujuko vya nakwe nkuru Beda bulinda lady haba fere Wewala masimu waka kukubirua Messages kusindikirua Obo WhatsApp ngaba kusaba pini namba yo Password yobibi kuata kwa akaunti ya banka Kakatikolo kuwa wakwecha chonacho bawe kenge dengo kube simu Obo kuita mu message kunoti munana noti noti Bibidi bitana tanu mutano Centenary banka banka ya fe Centenary banka Erunga misipa banka nkuru ya Uganda Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha deposit protection fund Okutuki la dela kumilioni kumye za Uganda
1: Questo se sa windala time check Esawa siwesi muenda Esemi sana Time check ya kutusi wako
0: Beda msiga simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri runako Atemo sabulo kujaya kasente Kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyigastemo mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munyefe bikira Maria esaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sapuli yaffe ey'obusaasizi esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo naye nga mbeera nsambya Priest Center. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo musayi n'amazzi by'amatu ku mutima gwa Yesu.

Ekiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpi awo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8855. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank, erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Nafebikira Maria, tukuweleza ekitundu ky'oluyimba ekyo nga tukwaniriza, tukusaba ojje tusobole okukola omulimu guno naawe. Abaana bo basisinkane mu bigambo bino basobole okujja okukyalira ate bamanye obulungi bwo. Kakati bakristu ba Katonda ate era baganda bange mbalamusizza amannya oba erinnya nga bwe tuyigirizibwa yenza Elizabeth Kisakye Nambiro. Ekitulese okwongera okulanya ku lugendo luno nyaffe Bikira Maria ono ow'ekibeho mu bufunza ayitibwa nnyina kigambo oba nnyina wa jambo nga ab'ensi eyo mu lulimi lwabwe. Mu kulabika kwe nga ffenna bwe tuwulira kubanga kimanyi nti amawulire gasaasanye nnyo omwaka gwa 1981 nyaffe n'alabika e Rwanda n'ababuulira ebintu bingi nnyo ng'ayita mu baana abo baali basatu. Naye abasatu abo bakakasibwa bukasikasibwa kereziya naye abaana balinga musanvu naye kereziya nga bwe mumumanyi muzadde. Mu baana bye baayogera yajjamu abo basatu bwe muneeyongera okwetegereza nga tugenda okulamaga mu bategeere be baani baali benkana ki baali bakola ki tujja bawuliriza nga tugenda okulamaga. Bikira Maria n'abawa obubaka ensonga ziri kumi bwe yazibawa nga si zaabwe ng'abaana ensonga ezo ate nga si za Rwanda ng'ensi si za Afrika wabula za nsi yonna ate za Kereziya Katulika nga bwe tukimanyi kitegeeza nsi yonna. Kakati obubaka obwo bwe tugenda Bikira Maria bwe tuddiramu mu ngeri y'okusoma mu bitabo ng'abaana bwe babiwandika nga amaze obabuulira emirundi egimu tusisinkana n'omulabikirwa omu ku basatu ayitibwa Nataliya Mukamazi mpaka tumusangayo. Naye siteeka nti bw'otuuka olina omulaba omukama aba atuwadde buwi kisaakye ne tumusisinkana naye bwe tuba tetumusisinkanye gwe tulowooza nti nno tewalamaze kubanga oyo mubaka wa Katonda ayita mu ddoboozi nnyaffe Bikira Maria lyabaleetedde ensi era ebiseera ebisinga bwe tutuukayo ye bw'alaba ng'abalamaze oluusi baagala nnyo nnyo okumulaba tetera na kuvaayo kubanga Bikira Maria yaba yayise abantu so si ye naye bwe kiba kyetaagisa amanyi okujja n'ayogerako eri abalamazi. Obubaka obwo atera okubuddamu abalamazi abo bakomewo nga bategedde Bikira Maria kyabayitidde. Naye mu lugendo luno mulimu ze Twitter stations oba ebitundu mwe tutuuka ne twegayirira ne twogerako n'omukama. Mu lugendo luno tutera okumalamu ennaku ssatu namba ennaku ez'essatu zigendereramu okudda ku bbali n'omukama era omulamazi era yalamazeeko e Rwanda eno ojja kulaba ng'ennaku essatu ezo z'omaze n'ebyo byonna by'okoleddemu mu ngeri y'okwegayirira ng'olinga amazeeyo omwezi oba wiiki ate ng'osobola n'okugamba nti singa nno tusigadde wano nga luli omutume Peetero bwe yagamba omukama tuzimba ensiisira mmeka ssatu ng'owulira okuwooma obulungi ekitiibwa n'omukwano gwa Katonda. Kati nga Bikira Maria oyinza okubuuza nti wano Uganda taliiwo ali Rwanda yekka nedda naye olugendo lwe tulirinnya okuva ne tutuuka e Rwanda mu kifo kiri ekisookera ddala kitukuvu kuba yali nnyawo yalabikirawo ekyokubiri aba tuyise ku bbali era ojja kugenda okuwulira essaala ezisomwa mu lugendo olwo nga tugenda tojja kuwulirayo saala mpya n'emu essaala za nnyaffe Kereziya Katulika ze yabaga okuva ddi na ddi ze tusoma nga tuddiŋŋana ojja kukomawo ogambe nti bulijjo ebintu by'empisaako amaaso Bikira Maria byayagala nkole nsobole okutuuka ku mukano gwane gwa Katonda. Kaakati mu kugenda nga tuzisoma tuziddiŋŋana tuzisoma tuziddiŋŋana w'onootuukira okukomawo nga tokyasobola kubeera awo olunaku ne luziba nga tewafunye kadde kuddako ku bbali na mukama nga tokyasobola kumalako lunaku nga tewayanjulidde mukama programu zo tokyasobola kukola kintu kya mu maaso okugeza ngenda ku ssomero sikyasobola kugenda kusomera nga saabulidde mukama biki bye neetaaga programu y'essomero eri bweti ngenda kuzimba omukama okumulukiramu oba okumutegeeza nti bwenti ne bwenti bwe ngenda okukola sababu ki buyambi bwo. Kati olugendo olwo mu ngeri emu oba endala lutuyamba mu nkola eyo ey'okufunira omukama akadde ne tunyumyamu naye. Kati ebitundu ebyo ba stations ze njogeddeko ziwerako bwe tuva eno tuvugira ddala ne tuyingira mu nsi eya Rwanda bwe tuba tuyingidde station gye tutera okusookerako bagiyita Ruhango Station yao ya amanyi nyo nyo bakulizaawo obusasizi bwa Katonda. Chebaita Divine Mass Vigil akawungeezi ngenkera busasizi. Sunday yekulemberani isitange wedde. Kakati bwetugenda akawungeezi. Sunday abantu baba banji nyo nyo nyo akawungeezi ko olw'omukaaga olwo tutuuke mu Sunday eyo. Nga betulabe Namugongo era kibangirize kinene. Bwetutuukawo waliwo chapo bajita papecho chapo. Papecho okutegeeza nti nno obudde bw'otuukirawo oba munaana gwa kiro oba bbiri za kumakya oba mwenda gwa kiro oba mwenda gwa misana chapo eyebeera nzigule ng'omukama ayoleseddwa ku olutaali. Nga buli muntu ajja oba ovudde mu nsi yaawa mu nsonda n'ensonda z'ensi yonna tuyingire omukama ne tumusisinkana ate ne tufuna ekikubagizo era tebaggalawo. Abalamazi bayiika mu buli budde bwonna. Obudde bwonna bwe tutuukirawo tuyingira omukama ne tunyumyako naye era mu kasirise. Bwe tuvaawo nga tumaze okufuna n'ebikwata ku kifo ekyo tweyongerayo ne tugenda ne tuyingira e Rwanda nga tweyongerayo twayingidde dda naye tugenda mu kifo olwo ekiyitibwa Kibeho. Bwe tutuuka e Kibeho waliyo stations za mirundi ng'esatu. Nga bwe tulaba nti mu bifo byonna eby'okulamaga bwe tutuukayo waliwo essaala n'ebikolwa ebisibiddwa ku bifo ebyennyaffe Ekereziya Katolika byatutegekera nti essaala ezo bwe zikolebwa n'ofuna ne penitensiya n'ofuna omukama ofuna indulgensiya nga nnyaffe Ekereziya bw'aba akoze eki ategese. Kati bwe tutuuka e Rwanda eyo Kibeho tugenda ne tukola ekkubo ly'omusaalaba gye liri bwe tumala kyekimu ku kikolo ba ku saala ze tulina okusoma nga tutuuseeyo. Bwe tumala okusoma ekkubo ly'omusaalaba eriyo chapo buli w'okyusa omutwe wabeerawo chapo buli w'okyusa omutwe wabeerawo chapo ate ziba nzigule. Kati bwe tumala ekkubo ly'omusaalaba waliwo chapo erimutabena kulo nnene tuyingiramu ne tusirika omukama ne twongera okumulamusa naye nga mukutandika mbagambye twatandikidde Rwango naye waliyo chapo eyo gye mbagambye eyitibwa papecho chapo. Kati neno betuwa lukwede msaba nga tujiingira betumaliriza ne tweyongera okwegayirira musala za pesa kinnoomu olw'okuba nti essaala za gurupu ziba zikoze eki ziwedde ne gye tusula yonna wabeerayo chapo kiri ekifo bwe kituukamu omukama ali buli wamu buli wosa omutwe omukama waali mutabe n'akula mwali ku olutaali. Obudde bukya enkeera waliyo kye bayita ekkubo lya sapule. Ekkubo lya sapule eryo yayitibwa Rosary, Way of the Rosary. Kati eje tujja amazzi. Omuntu ayinza okulaba ng'olesa akadomola k'amazzi n'omuwaako ekitundu ky'ekikopo n'agamba yi Elizabeth ng'oli mukodo. Naye nga tamanyi lita ttaano gye yavudde. Nga yavudde wala eyo ate mu kumala okugikolerera ennyo nga ndi wamu n'ennyaffe Bikira Maria. Era kyekimu ku birabo Bikira Maria byagaba ng'abantu bagenze mu kifo ekyo. Agaba amazzi ago okomewo nago naye atulagira bannaffe tubawe basobole okutegeera obulungi bwa Katonda. Kaakati tugenda n'ekidomola ate tusome essaala awamu tufukamira awamu tutambula awamu tuyimiridde naye ng'olina ekidomola kyo ate odde n'amazzi. Kaakati amazzi ago gali wansi nga tumaze okusoma ekkubo lya Rosary naye nga sinnaba kweyongerayo. Oyo Rosary gye tusoma olwo mu kutandika okuviira ddala wano ku Matiya Mulumba eba yasomeddwa nga yatandikiddwa paka lwe tulituuka e Rwanda. Era olumu oyinza okutuula mu bbaasi omwo n'olemu okubala sapule ze wasomye.
1: Kituufu.
0: Kubanga tusoma Rosary neggwako ne tumira ku mazzi. Kapitaani oyo yamanya tutegekera ebyokunywa n'ebyokulya mu motoka omwo. Ne tumala okubiwaawaanya ne tumala okuddamu endasi. Bwe tumala okuddamu endasi oba tuyimiriddeko okufuna ka fresh air ne tuddamu Rosary eyo. Singa omuntu abuuza Rosary kyekki?
1: Era kye kibuuzo kye mbadde ndeeta nti kati yali eri tamanyi Rosary kubanga kati twatuuse mu mwezi guno gwe tulimu.
0: Esebo.
1: Mwezi gwa nnyaffe Bikira Maria.
0: Esebo.
1: Era tuguyita omwezi gwa Rosary. Kaakati awo njagala otutangaze Rosary yeeriwa omuntu amanye nti mu mwezi guno ddala nsoma Rosary oba sisoma Rosary.
0: Teyanziza taata. Kati omwezi guno ogwokutaano baguyita gwa sapule. Waliwo enjabulo wakati ya sapule ne Rosary. Sapule ye chaplet. Eyo sapule emu. Eno nga gye nyambadde.
1: Ebikolwa ebitaano.
0: Eyo. yabulira ku kitundu ky'obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, okugeza nga nyafekerezya batutegekera nti olw'essande ng'enkeera byakitiibwa, ate olwa mande olw'okubiri paka bwe tutyo, ate mu sizoni ng'ez'amazuukira n'ez'amazaalibwa ne tusoma ekitundu ky'ekisasapule okusinziira ku budde obwo bwaki obw'ekereziya obw'omwaka. Kaakati guno omwezi gwa ssappule era tulabuliza nnyo ku linnya lya nnyaffe Bikira Maria oba ku nnyapaani Bikira Maria. Kaakati era bwe tuba tutambula tusoma ssappule yeetya emu.
2: Kikyenda mu nnya katonyeze nnyaffe ma Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki.

0: Rosario mpanvu okusinga eneemu eriko ebikolwa ebyo bina. Era Rosario eyo efaanaganako nga sapule gye tulina kati mu Ekereziya eyitibwa eya weebale Yesu. Oba Thanksgiving Rosary. Oba thank you Jesus. Eyo ya Yesu eriko empeke enjeru wakati nga waliwo empeke ki myufu oba Eucharistic Rosary. Kakati naye amapesa gonna oba empeke ziriko zonna zenkanankana omuwendo ne ziri ku ki Rosary. Naye olwakuba ye ogamba bugambi nti weebale Yesu, weebale Yesu. Bw'otuuka ku mpeke ennene ng'ogamba, oh, weebale Yesu. Kati zifaanagana oba olira eri osobola ogisomerako Rosary ate osobola ogyebalizaako Omukama. Kati nja kusaba abakristu tusikeyoko ku nnono zaffe, ku nnono y'Ekereziya, Bikira Maria gy'agala nnyo. Kati mu mwezi guno ogwa Ssappule tusomeyo Ssappule mu nsiteeka Rosario osobola ogisoma naye nga gwo gwa Ssappule wabula ogw'ekkumi gwe gwa Rosario. Kati mbabulidde nti bwe tuba tusimbuka ku matiya mulumba iyo Rosario gye tusoma nga tukola ki
1: tutambulana.
0: Era abakristu abasinga ekigambo Ssappule esukka mwemu kibamenya nnyo era kibatawaanya. Naye bwe tuba tugenda mu kulamaga kuno omukristu agenda okukomawo ng'ekyali kimutawaanya akizudde nga ye yennyini yateefaako. N'agamba, Bikira Maria, nga mulungi okukoowoola emirundi egikola ki egiwera. Era tukomawo nabo ne bagamba nti sikyasobola kuzibya budde
1: nga
0: sisomye Rosary. Tubulirwa abatuukirivu ng'omutuukirivu Padre Pio yasomanga Ssappule ziwera. Nasomanga Ssappule nga 3:2 omuddu wa Katonda Monsignor Rosias Ngobya neyasomanga Ssappule ziwerako nnyingi. Era bwe tugenda mu bitabo Bikira Maria tubuulirwa nti abatuukivu bangi mu ggulu balina ekitiibwa eky'enjawulo n'ekyamaanyi olw'okubeera nti baasomanga nnyo ki Ssappule. Kaakati omwezi guno tubajjukiza mu ngeri enjawulo tugisome nnyo nnyo okusinga bulijjo ate tubuulire ne bannaffe teweekweka. Gisome mu budde bwo naye ate n'abantu ku mikutu tubabuulire. Kati bwe tuva mu kubeera erya Ssappule ne tuvayo n'amazzi tukomawo. Bwe tuba tukkirira ku lusozi. Ate kati bwe tukoma tuluwalampa okutta akadomolo oba ekidomola kyo okusinziira ne kye waleese. Ate ne tukomawo ne Ssappule eyitibwa ey'ebibonyoobonyo omuki
1: omusanvu.
0: Ssappule eyo Bikira Maria nnyaffe ng'atuuka e Kibeho e Rwanda ly'eddoboozi mwe yayita okujja. Ye yawa abaana abo omwana ayitibwa Maria Claire gwe yagiwa n'amugamba nti genda ogiyigiriza ensi yonna. Ssappule eyo nungi nnyo nnyo bw'ogisoma eina engeri gy'ekuwa enneema ogumiikiriza ebisoomoozo by'olina okuyitamu ng'omukristu mu kifo ky'okwemulugunya n'obuulira n'ayita ku kkubo otegera butegeezi nga ki ky'olina okukola okusiyita mu ki mu mbeera eyo. Kati Bikira Maria abuulira buli mulamaze atuuka e Kibeho e Rwanda eyo nti njagala oyige Ssappule eno. Bw'omala ogiyiga gisome lunye, bw'omala ogisoma olunye ogiyigiriza abaki abalala. Kati n'atugondezaamu n'agamba bw'oba tasobodde gisoma buli lunaku gisoma atiisi olw'okubiri n'olunaku olw'okumeka olw'okutaano. Lwaki olunaku olw'okubiri tulaba nga tusoma ebikolwa byaki byakunyolwa ate n'olwokutaano tusoma ebikolwa byaki byakunyolwa. Naye egimu ku mirundi egyo gy'asooka okulabika lwali lwa lunaku lwaki lwakubiri. Naye nga fakiti esinga okuzitowa ennyo nti ku lunaku lwe tusomerako ebikolwa by'okunyolwa Kereziya tekontana. Era obubaka obujja wadde buzze leero buteekeddwa kuyingira mu Kereziya ky'atambuliramu ng'agenda mu ki mu maaso. Kyodola bati yagamba mu bisomo olw'okubiri ate n'olw'okumeka
1: n'olw'okutaano.
0: Eyina engeri gy'ezibuwalira abantu olw'okuba eriko ebitala mumeka 7 oba okunyolwa kwa mirundi emeka 7. Naye bw'oba ogyetegereza obaamu ng'asoma ekkubo lyaki
1: ly'omusaalaba.
0: Ly'omusaalaba. Ate emidaali egyo egiriko gikulaga buli kikolwa kye kigamba nti ne bwe nnaaba mpulira ebigambo biri sinnabikwata bwe ntunulako mmanya nti ekikolwa ekyokuna kigamba Maria asisinkana Mukama waffe Yesu Kristo asisinkana nnyina mu kkubo eriraga ku ki
1: Kalivaaliyo.
0: Ekyokutaano ŋŋenda okulaba nga Yesu akomereddwa. Nnyaffe Maria ali kumpi n'omusaalaba gw'omwana we era Yesu ng'afiirwa ku musaalaba obuswandi bwamusensera ddala mu ki
1: mu busomyo.

0: kakati bwe birungi ebiri oku Bika Maria gama tesa playo bwe soma edabiriza nnyo omutima gwe kati ate bwe mala okumudabiriza na buli enaji somye na yamukola ki
1: amudabiriza
0: kakati mu bufunze batuba tugenza okulamaga mu kifo ekyo tugenda okukoma nga sapule ezo za mirundi ebiri zo tutegedde engeri gye zisomwamu tuyize n'amagezi nsobola gisoma ntya era kinyanguyira kitya ne kitambeerera kiki kizibu okubeera nga nkola ki nga nsoma sapule eyo tugenda okudda nga tutegedde nti kinyamba nnyo ate embeera mpadde omukama obuki obudde okunyumyamu naye bwe tutyo bwe tukomawo ne sapule ey'ebibonyobonyo ne tutuuka ate ku shiraini tuyina sayiti
1: Obawe wa tugendo kutandi kila au, tumale kuja uu baka buno.
0: Kale sebe.
1: Buno ubuli uo, buno, buno.
0: Tuyanza sebe.
2: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia. Sendamu nyaka tonye zenya fama. Nkuruze ya magezi.
1: Ok, Radio Sapiencia, nkuruze ya magezi. Nsue muziki nebiye mizanyo na kugami enti. Ti muziki ndeze nja ulo kurama gechi beho. Nekati, waliwo eno obudde butuuse yegenda mu gwakutaano neddayo mu December. Akati awo olina kubalira wakati awo n'ogamba ngende ddi. Ngende mu gwakutaano kantandika okusavinga akasente kange. Mpola mpola. Sente ntono nnyo. Buli mwezi bw'oggyako akasente mitwalo nge etaano etaano oba kumi. Ne bw'oweza emitwalo nga abiri osobola okugamba munno nti owange bw'onnyongerezaako nange ne ngendako ewannyaffe Bikira Maria. Kiba kitegeerekeka. So, tugende twebaza ne nnyaffe Bikira Maria tuyamba ne tuyita mu kaseera ak'okulonda kubanga buli omu yali akatidde naye olw'obuwolereza bwa Bikira Maria n'atuyamba ate yakwasibwa Uganda n'atuwolereza okulonda ne tukuyitamu.
0: Tuze n'amaziga. Nga betusoma sapule bonyobonyo.
1: Aha, omusanvu.
0: Tudabiza omutima gwe.
1: Aha.
0: Yes, sir.
1: Kakati awo. Netugenda kuki?
0: Netwambuka ku site.
1: Ku site.
0: Erimu ebisigalira ebyebimu kwa abantu abo abafiira mu kitabo.
1: Olutalo.
0: Kati site eyo eri ku parish kwennyini.
1: Ku kigo. Nga wanensambya bwe tulaba wanensambya ku kigo.
0: Naye abasinga tutuukira awali ekibeko ku shiraini oyinza okulowooza nti ye parish.
1: Era
0: ate awo watwaliwa waliwe kuwe tutuukire wali site eri ne tutuuka mu kereziya eyo era kereziya eri emu ebyamagero bingi ebiyamba abantu okuleka okusiba obusungu ebiyamba abantu okussa mu nkola obukristu bwaffe era tugiyingiramu naye ebeera nzigule ne tuyiga ebintu bingi kuba ye parish etwala Kibeho Shrine ewanu wa just apparition site na yeri ye parish
1: nga bwe tulina waluweza
0: waluweza
1: ya atwala Kiwa Mirembe
0: yesebo
1: ne
0: wali bwe wali era nze mabega nali ngambuza nganduza nti lweza Kiwa Mirembe parish na kimanya luvanyuma nnyo tuweza parish etwala Kiwa Mirembe kati ne Kibeho bwali kakati bwe tutuuka tumala ate okwegayirirako mu parish omwo munda mu kereziya wabula ensonga enkulu ey'essaala z'omu kereziya omwo kusabira myoyo gy'abantu abo
1: abattibwa
0: oba abettiŋŋana kuba kigambibwa nti ekitu abantu abamu basooka ne battibwa bwe kyayitirira nabo ne batandika okukola ki okulwanagana naye omuntu yenna gw'osuubira nti agenze mu ggulu yoyo gwe battanga tazza muliro nebo waba waliwo kyani kyono kyali kyono wateekeddwa okuba waliwo essaala ez'okusobola okukola ki omukama basaasira bagende mu bwakabaka bwe kati essaala ezibeera mu parish eyo kukaddaako ziba za kusabira abantu abo mu nsi yonna eyo eya Rwanda abaagwa mu kittabantu bwe tutyo bwe tumalirizaawo ne twetegeka okugenda gye bayite
1: Kaana.
0: Buli muntu awulira Kibeho simanyi ani abategeeza yo bamanyayo wadde tebannatuukayo Elizabeth wange Kaana tunaatuukayo naye ng'ebifo nga bwe muwulidde mbimenya bingi biwerako era bituyamba okutuzimba nti watuukira Kaana Kaana eringa climax era tusangawo Yesu w'obusaasizi munene bwe bw'otuukawo bw'oti onyamaalirira n'omutunuulira bw'oti nga bw'omanyi okukkiriza kwaffe okw'abakatuliki oyinza n'okulaba omukono nga gwenye no gambo banda bie bubi na yego mukama wali kakati yezo yo tufukamira abolu sabantu nebeyala nitusomesa pole yo busasize nga tujidingana tumanyo jisome mirundi ja fe na obe satu obokusinzira budde bwetukola ki
1: bwetulina
0: omubwe tumaliriza bwetuba twaise no mukulu olwo mukulu nawaniko omukono munda mwagwa Yezu wali natuwa omuki
1: omukisera
0: nga Yezu bwagwanise kati awo wali wa papa wokubiri papa Paulo wokubiri naye awanise omukomo tulabawo omutuukirivu Padre Pio tulabawo Faustino omutuukirivu ate wali ono mpole sona owokusatu kati ekifo kiribwa kituukamu oyinza okuloza tulabanga ku kerezia na yenga bayina ebifo ebyokwegayirira mu birungi nnyo era okulamaga nga kerezia katulika nyaffe bwatubulira buli mwaka omuntu yandifunyeeyo olugendo lw'okulamaga nga sinabakufuna mukisa kugenda Isirayiri oba Roma kantandikire wano Bikira Maria wanampeere ki enneema mpozi mbajjukiza bw'ogendanga ku ggolo tya Bikira Maria musabe ng'ogenda okulamaga mu bifo ebyekerezia ebyenja Bikira Maria kigaba nnyo era mwena abagenda okujja tugende ekibewo mujenge kyetaago ekyo mukirina ku byetaago ate mbajjukiza ebyetaago byammwe mubitegeke bulungi tandika kati okubiwandiika oba wandika kitabo kiramba wandiika ate n'abantu babuuze atasobodde kujja asobola kuwa ebyetaago bye omwetikkire omutwalire ng'omukama bwe yayiwa omusaayi gwe kulwa ffenna naawe baako ky'okola okutuusa abantu ku Katonda kakati bijja tulina nga tulirede tujja biteka tujja balaga webigenda bwe tutuukali ng'olina akadde akamala okuwuliriza obulungi omukama ki kyakugamba okusinga okudda wali abasinga ajja n'empapula ekifo ky'okudda mu kwegalira n'okusirika kawuliriza omukama bali mu kuwandiika ng'ate ebyowandiika omukama abikola ki naye yeetaaga omutima gwo mubiwandiike mubitegeke mujje nabyo buki bulungi ekkaana bwe tutuukawo essaawa tuzimaze ezo ey'obusaasizi waliwo we bayita mu River Jordan awe waliwo wana batista tusomawo essaalero omukulu atukulembera okuzza obuzza endagaano yaffe ez'abatisimu ate ne tusaba ne wana batista ayina emirimu gyatukola kijawolereza ng'abatuuki mu mwekezia bwe bali era waliwo amazzi ago tugakwatamu era ng'abalamazi be mubamanye bwe tuvaawo mpolampola ne tugenda gye bayita Betereemu
1: ekisibo kyente
0: ekisibo omukama gye yazaalibwa bw'otuuka wali oyinza okulowooza ddala otuusa omukama eri gye yazaalibwa naye kereziya mugagga te mulungi muzadde omukristu ali omu bw'ati eyakola ekisibo ekyo ssebo nga bw'okiraba naye oyinza okulowooza nti kisomesa kirambo bakwalishi yali mukristu omu
1: obutitimbe n'obutitimbe
0: naye bw'okituukako n'okiraba wokoma okulowooza
3: kyenda mwenya katonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
4: Focus Construction Company ye kampani ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuwa pulani z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architecture and structure plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wayaringi ebyamazzi ntegeza plumbing okusiga rangi painting Korenzi ja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mbuli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli na tete opposite all competitor station esimu noti 7788 ate ku whatsapp tusange ku noti 7788 oba noti 7523 focus construction company let's build the future
5: Lakadeli bando, lakadeli bando, lakadeli bando. Yeah.

0: we gonna do? Free your fire, free your fire, free your fire. Kuna mbele ze singa, kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Bank etegeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagabwa ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8-8-2-5-5 oba ku noti 8-8-3-3-4 weebala okutereka ne Sentinel Banka. Sentinel Banka, member wa Sentinel Group. Sentinel Bank erungamiziba banka enkulu eya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund. Okutuukira ddala ku milioni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bapini y'ekyama oba pini gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente Visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundibwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN noti 8-8-2-5-5 ate ku Airtel noti 8-8-3-3-5-4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
4: Wakati awo twebuulirawo nnyo ku kitaffe Yozefu ono omutuukirivu guguno omwezi gutandise atambulamu nennyaffe Bikira Maria kaakati bwe tutyo ne tumaliza okulamaga gwaffe naye nga buli kitundu kye tutuukamu twebuulirira okusinziira na ki Kereziya Katolika kye yategeka mu kifo ekyo. Kati awo Betelemu twebuulirira nnyo ku Mukama azaaliddwa amakama tukuvu ate n'omulimu gwa kitaffe Yozefu omutuukirivu mu Kereziya Katolika. Omuntu singa ayina ekyetaago ekigwa wano mutuukirivu Yozefu omutuukirivu kitaffe Yozefu omutuukirivu amuyambye atya? Era essaala za kitaffe Yozefu omutuukirivu ziriwa era zisoma atya? Zitambula zitya? Singa atuuse eri Yezu w'obusaasizi ssaala ye eriwa etambula etya? Singa atuuse mu kkubo erya Rozaali kiki ekikolebwa ky'ekiddako? Singa atuuse mu kyapo Yezu ayoleseddwa tukola tutya? Olumu tetufuna kadde kaabyo tubeere eno mu kukola. Kati ennaku ez'essatu ze tufuna nga tugenda tutambula tugenda okudda nga tuyize ebintu biki bingi ng'olumu obeera n'eno n'obiraba n'otabifaako okugeza abantu bagenda ne balamaga ennamugongo gwe ng'olaba ng'abantu abamala obuki obudde ng'okusobola okutambula osobola naye tokifaako tomanyi makulu gakirimu. Kati bwe tugenda okuddira tuba tunnyikidde era tutegedde si kugamba nti ffe ababa tutte ffe tubanyikiza nedda nyaffe Bikira Maria yennyini yakola obuki omulimu gwe ffe tuliwo kubabuulira ebyo nga Kereziya bwe yabiteekateeka okusinzira ebifo ebyo nga bwe bikola ki nga bwe biri. Kati ate Omukama ye n'akola omulimu ogw'okunnyikiza ki abalamazi be kuba tumuwadde akadde akamala obuki obulungi. Era ekitwewuunyisa tuyina abalamazi nga buli mwaka
5: ye agenda
4: alondawo olulamaga oba gwakutaano oba gwa Desemba naye ng'omwaka tegumuyitako nga yazuula ekirungi ekiri mu kuwa Omukama. Enkola y'abazungu bagirina ey'okugamba nti omuntu agenze mu holiday ng'avudde ku mulimu n'ava ne mu nsi mw'akolera oba tagivuddemu naye n'afuna ekifo ekyesiifu n'agenda awummuleko. Kati ffe ennaku ez'essatu tulina engeri gye tuziwa Omukama nga tuli naye tuzze ku bbali ng'oli yagenda ku lusozi naawe Omukama akasi akadde. Kakati naffe bwe tutyo bwe tuli Omukama tumuwa akadde mu kulamaga kwaffe okwo bwe tugenda okuddira nga tuzudde omukwano gwe Ogenda okulira ng'ennyonta yeeyongera buki bweyongeze otandika kwetegeka bwetegese. Ate kinneewunyisa abo be tulamaga nabo agenda abuulira munne nga Bikira Maria bw'agamba mpa butuma da butumikira nti maama ompadde obubaka nange nja kubukola ki kubutuusa kuba nabagambye bwetuuka ekibewo Bikira Maria ayagala nnyo oyigesa pebonyobonyo musanvu bw'omala ogiyiga gisome ate ogiyigiriza abaki abalala. Sisobola kuyisomesa jigule oso jigulira omuntu anagisoma nze nga binnemye gwe nagigulya bwagisoma Bikira Maria abako engeri gyakola ki gyandabamu nangabanyizaako kale nno n'olwekyo ebyo bye bimu era lwe lunamaga lwaffe lwe tweseteese mpozi mbajjukizaayo kano akantu akakulu dress code
6: tubadde tunuulidde ennyambala nga gy'oyagala otubuulirako
4: yesebo
6: omuntu agende ewannyaffe Bikira Maria nti yandyambadde atya oli aleme kugwa mu nsobi atuuke maama aleme muwa ebyo byabadde asuubira ng'abadde amwanjulira naye ng'ekimummisa kiri kimu ndabika gy'alabise mu maaso ga Bikira Maria ennyambala
4: bwali muzadde akuba awumbawumba ate amala n'akuyigiriza n'otegeera wabula bwe tuba tufunye omukisa ogukiwulira kiba kirungi ennyambala nga tugende wannyaffe Bikira Maria yandibadde ng'omuntu olina ekiteeteeyi oba sikaati ate ebitakukwata ekumalako mirembe ate ekirala omukama omuze taata Ssaabasumba Sipiriyano Kizito Lwanga lumu yali ayigiriza kukwambala n'agamba baana bange muleme kwefuula saakalamentu lye twolesa ogenda n'oyambala abantu ne bafa kukusinza omukama ne badde okutunuulira ggwe oluusi ebbeere liri bweru omubiri ebitundu ebimu nga tebikoze ki tebyambadde ate nga bwe mmanyi ebitundu ebyo ebisinga bwe tutuuka tufukamira kati okugeza saakalamentu ofukamira n'osinza kati bw'oba oyambadde olugoye okugeza lukukutte oyambadde bw'osinza bw'oti osigala omubiri ogumu gukoze ki gwebikkudde ate abantu babeera baki bangi kale ne tugezeeko okwessa mu mbeera omuzungu kyayita state of grace nga twambala bulungi ate eri obudde bumanyi okubaamu obunyogovu si nnyo naye osobola okujja oba n'esweetayo oba n'ejjaketi oba n'ekkooti ate naye engoye tewetikka nnyingi n'ensawo teyeetaaga nnene nnyo n'ensawo ntono engoye nga bbiri ssatu z'oteekamu singa enkuba erina we tusanze nga twegayirira ng'olina olugoye lw'onookola ki lw'onaakyusa abakyala empale singa tewalina nnyo makulu tewali gitaddemu teekamu ekiteeteeyi ne sikaati ne bulawuzi Bikira Maria byagala nnyo bwe munaatunula ekiteeteeyi Bikira Maria kyayambala nga alabika e Rwanda ekiteeteeyi kya Bikira Maria ekyo si kinene bw'okituula oba oti kitono naye ate kimutuuse buki bulungi n'afaanana bulungi tebagambye nti yambala olutakutuuka olw'okuba ogenda kulaba Bikira Maria nedda yambala olugoye nga lukutuuka bulungi wabula ate nga terunyweza nnyo mubiri kubeera ng'abantu baalivudde ku kye balina okukola ate ne bakola ki ne batunuulira ggwe kuba tukimanyi mu kulowooza mwe tutandikira okuva ku muki ku mulamwa kati mu nsonga eyo ako tube nga tukeetegese bulungi ebyetaago byaffe tube nga tubiwandiise bulungi bannaffe batutuma okujja okubasabira mubaleete togamba nti anaawe bw'olijja olijja olulwo katonda si bw'akola tubabuulire ate bwe batutuma tubeetikkire okujjako takuwa ekidomola nti genda ondeetera ekidomola ky'amazzi tojja sobola kubisitula leeta akako kalita kkumi oba lita ttaano ke tutera okusitula olw'obuzito bw'emmotoka eno tera okuba bwe tuyitiriza ate ebidomola birita abiri omugoba atera okugamba nti olw'okuba olugendo lunene emmotoka eyigira n'ekola ki n'etendewalirwa mu buzito so bwe biba amazzi nga okadomola lita kkumi ku lita ttaano kituyambako emmotoka eno okutambula obuki obulungi ko ago genyini ge waleese gw'ojja okubeera ng'obakola ki ng'obawaako kale ne tugenda okuva eyo mu ngeri eyo Yesu waffe oyo nnyaffe Bikira Maria tuyise ng'atuwadde omukisa muki mungi sapule nga tukomawo nga tuziyigiriza bannaffe ate nga naffe tukola ki nga tuzisoma
6: ekibuuzo ekirala tugenze ku luzzi tusenya amazzi gaffe ago mu luzzi lwa Bikira Maria
4: yes.
6: Kaakati ate nze bwe nzija njagala mazinda be father amalega wa mukisa
4: kitufu kubanga tubulirwa ebikozesebwa byekerezia byonna leko omukulu abaniko omukono abiwo muki okubeera omuzungu kyaita valid okubeera nga bina bifunye neema yaki yokubikozesa mu bwakatonda naye mu ngeri enjawulo amazzi ago gaweebwa dda omukisa omubaka wa papa ng'atumiddwa ekibeho okukakasa okulabika kwabikira Maria oluzo olwo amazzi ago gaweebwa omuki gaweebwa omukisa naye singa oba obadde tomanyi oba tobitegedde Father naga wo mukisa kerezia mumumanyi ekitiibwa kibe kya patiri bwe kyamwa bwe kito takontana asigala y'omukama agenda muki mu maaso naye nga gaawe wadde omukisa ate tumanyi n'ogasena olumu tufuna emmisa okwo ku kifo nga ya waliwo ennaku enkulu oba tuzisanze ne tweyunga mu mmisa yaabwe kaakati emmisa bweggwa omusosodooti amanyi okugamba nti muwanike byonna biweebwa omuki kati n'amazzi ago bwe tuba tugalina era olaba nga byonna biweeramu amazzi omukisa sapole na byonna wadde nga gaaweebwa naye nga tegakutawaanya nti nagaleesa ate father semawe muki mukisa gaaweebwa omukisa n'omukono gw'omubaka wa papa
6: tufune obubaka obufundikira
4: kaakati nyongera okwebaza abantu bonna abakulembera abalamazi okugenda ekibeho omulimu mugukolere ddala bulungi abantu mubakulembere bulungi mubayigirize essaala te mubawe obubaka obwo bwennyini nyaffe biikira Maria bwe yawa ensi okutegeera mubayambe kubanga kye baba banoonya tebanoonya nti nze nnina kutambula na gundi nnina kutambula na gundi bali mu kunoonya mukama yennyini kyovudde olaba nti Musa ng'ajja Abayisirayiri e Misiri bwe byamutabukangako ng'ayambuka ku ki ku lusozi n'amugamba nti omukama byensobedde nkole ntya kaakati nammwe mbasaba wabengawo essaala ey'enjawulo gye musomanga mukola omulimu guno tusotegere nti omulimu tukola gwa Katonda mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era ntumira abalamazi bonna abaatuuka ekibeho mu ngeri ey'enjawulo obubaka obubikira Maria bw'abawana byonna bye muyize temubireka kibeho mugende maaso nabyo biikira Maria tatudde kibeho wokka abayita buyisi mujje mutuukeyo mumulabe ate muyite mu lugendo olwo wabula mukomewo mukole ekyo kyakoze eki kyatugambye nyongera okutuubira bwana mukulu wange Father Richard Kakoma Busega Parish n'abasosodooti bonna
6: teekateeka ekijaguzo
4: emyaka ataano
6: Mwezi gwa musanvu
4: sebo.
6: Okay.
4: Tunayo ne Father Chuleti, Father Nicholas Mulumba. Tunayo ne Father Kasita Mikayiri.
6: Oh.
4: Tunayo ne Father Frederick Kasibwe.
6: Amen.
4: Nyongera tumira be kisomesa kyange saba Kristu Mr. Anthony mutumira okubera nga tamza bulungi kisomesa naba Kristu bonna kuba kati kisomesa nze mwemba sebo. Tusasula rent. Era tuli mu kabinkano ka kunoonya ssente za ttaka
6: kugula
4: ttaka
6: kozi bye bimu Busega byatunuulidde emyaka ataano
4: kulaba
6: nti buli kisomesa kirina ettaka lyakyo
4: essebo era twebaza bwana mukulu waffe enteekateeka ezo okuzikutwala mu maaso n'ekereziya gizizza bujja ebintu bingi twabadde mu ddiini eggulo n'atulambuza ebipya byakoze mu kereziya n'emirimu gyonna nga bagitwala mu maaso enyongera omutumira n'omwebaza emirimu gyonna ate n'abasosodooti bakola nabo kuba batuula ku lukiiko ne lugenda maaso nyongera otumira saba Kristu wa parish saba Kristu engini ya Kalule atwala maaso emirimu gya parish tumira abanyumba yange bonna omukama basaasire beyongera okutegeera omukama yes mpozi tumira kubasomesa kiina mitiana katiketiko center tuni abasosodooti abagunjuza abalungi ennyo
6: mukatiketiko center waliye busuubizi busuubizi na wali nga ku lutikko wali
4: kusaza kwennyini
6: Father Gundi Simwe yali asomesera Father Kabuye James
4: jali
6: akyasobola okusomesa
4: Father amanyi matonotono naye nga jali tulinaye tulinaye Father Ben Director Ben Mayindwe tunaye Father Litaje Father Edward Sechimpi tunaye Father Dean Father Mbaga Tuzinde Kazimbi tunaye Father Muwanika Father Wamala Kalebu Moses bebagunjuzi baffe tunene abagunjuzi abalala basomesa mbatumidde nnyo titwanza nnyo omulimu omukulu gwe batukolamu ogwekereziya
6: Amen.
4: Yes.
6: Wana Chiyinda nami matumi dene Father Stephen Rusiba, Cathedral Administrator wa Chiyinda. Michiana Cathedral Parish. Na wetu kutumi denyo. Ba Cathedral Administrator azimu enatu batumi de Father Chibowa owa Lugazi Cathedral Parish wali Chitega. Na yetu mutumi denyo. Ba lumulimu gubakula ne Father Achilles Mayanja Sali, Cathedral Administrator wa Kampala. Yate kasana luwero. Chau kamu. Vika General ila ye Cathedral Administrator.
4: Yes.
6: Monsignor Vincent Depo.
4: Okay.
6: Mochiri.
7: Ulodinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando. Yeah. Kalakata.

0: kulya gwe mulundi ogusoose kakati nsaba otandikeko wali eri katono okussa kule gyoyogerako ebyo byoyogerako bisangibwawakino
1: nno era onzigya amaggwa senvule tuli mu kitabo ekiyitibwa amatendo
0: gamatendo
1: ganyaffe maria kitabo kino kikadde ngaakuba mu sayizi yakyo kitonotono
0: era oli mulala yalibuuzizza kyakakasibwa
1: ekereziya kiriko omukono gwa munsinya wiri oba yali wiriyamu oba wiri ani mpuani wiri mpuuga
0: abeera williamu
1: mpuuga era ekereziya yakikakasa mulungi nnyo kitabu kya dda kikulu naye nga implementa
0: mu luganda no kinankaluubira naye kankiteeke mu luzungu nti yassaako omukono
1: munsinya John B. Kanyi yali vika genero
0: ebiseera ebyo
1: era yakisaako omukono ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokuna 1978
0: abaaliwo bannaffe abali eyo amannya ago we tuba tetugogedde bulungi naye ng'ekikulu tetwagala nti kyakakasibwa ekereziya wewaabwe
1: kakati otyo
0: bwe mbadde nti amatendo ago gatambula owatandise na sappule ate nenkugamba tulina abapya betutambula nabo kakati katundu kyako ketubeerako ako gegasooka etandike
1: tumala kumaliriza sappule nebyoka tusoma amatendo aganyaffe biikira maria bwe tugamaliriza netusoma essaala ya kitaffe yozefu omutuukirivu alyoka tumaliriza
0: n'amatendo
1: gabaga olumala esappule
0: tuddako amatendo kakati ako kembadde njagala okujyayo bannange bakafunye bulungi naye kugambye abapya
1: ekyo okulaba nawali wetumala sappule netusoma amatendo wetutandika essaala ya yozefu omutuukirivu ekuwa bulungi ekiddako kubanga ekugamba nta yozefu omutuukirivu tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe ate nga tumaze okwegayira mugole wo
0: omutuukirivu ddala atujune
1: kyeeza nti eri feeza eri ekoze
0: eki biri biwedde kati tuyingidde akatundu akalala kakati mu katundu ako tuba tukyalombojja obulungi bwa nnyaffe biikira maria era edda abaana ababeerako n'abakadde baabwe omukadde ono bwobaako kyomwagaza olina engeri gy'omunyonnyolamu n'omutenderamu n'omukwegamba naye n'ategeera nti omutegeera kakati oyo ye muzadde ate n'abannaffe abagenanga embuga era nga kabaka waliwo engeri gy'oyinza okutenda okugyayo ebitiibwa ye ne leero sijja kukulwisaayo wabeerawo omukulu yenna ng'otayogera ku kitiibwa kye banotunaba awamaani n'abalala ng'otawulira nga tomutegeera n'okulaga nti omutegeera olina okugyayo ebimu ku bitiibwa kakati getuyise
1: amatendo kati no bwe twali mu lwiwedde twali muzadde omutuukirivu wa katonda era ebigambo bingi bye twayogerako era omuwandiisi yatugamba nti bajjajja be baamala okujeemera katonda wabulawo asobola okuzza abantu eri katonda mu batonde bonna katonda mwana kwe kwevaamu n'agamba nti nze ka ŋŋende nkole omulimu ogw'okutabaganya katonda n'abantu katonda mwana n'ajjira mu nnyaffe biikira maria era omuwandiisi yagamba nti yali asobola okwetondera omubiri
0: gwokka
1: n'ajja nagwo nga ye naye yagamba nti kampite mu muzzukulu wa adamu
0: ono yanaagira nja kusaba nno tusooke tuwummuliremuuko awo katono nnyo ate tunava mu kuwummulamuuko tujja kuba tweyongerayooko mpolampola era tukyali bannajje abessaze ku eri ekampala mbakulisaayo bannaffe mu kuwummulamu ate nembeebaza okuba nga tutambulidde wamu kakati wetwagendere mu kuwummula nga tuli ku bajjajjaffe
1: kakati twagala okugendako mu maaso ettendero tuliwulidde wabula mukyo kyeyayogera nakyo nga omuwandiisi kyetulaga mu kitabo kiri nga tumaliriza yagamba nti obuzadde bwa nnyaffe biikira maria bwo bwawukana nnyo n'obuzadde obw'ensi
0: butya
1: kubanga obuzadde buno obw'ensi omwana bwakulaga nnyina omubuuza kitaawe n'agamba naye obuzadde bwa nnyaffe biikira maria tibugabanibwa ye obw'omu yazaala kristo katonda.

0: kubanga abali
1: ku ali wali ku muti wali wagambi
0: ku muti asalwa yobusalwa ne yegunda mu ngabwagudde
1: yo tebazinga
0: amala kuyisibwa ako muliro nakubwa emiggo omutemu namusala yo
1: ibuteri kakati wa musaza yo nabira mutemu ate oluvanyuma na yene ne bamusindikiriza abavemu
0: balu
1: kakati nogamba nti mpozi waga nti kulaga bana abasigadde ndi ekikolwa kino kyakoze tekisimiddwa wano wali
0: n'abakirabyeko bonna nga kivumiriddwa ebbanga lyonna
1: wewaawo njja kusaba era tuwongere okuwummulamuko katono nnyo era bwe tunaava mu kuwummula tujja kuba tweyongerayooku mpolampola ate tulaba ekiddako mbakulisaayo mwebale kutambula naffe ate nammwe nga bwe muli eyo ebyokuyiga olwaleero ndaba byeyongeddeko mwezi gwa nyaffe biikira maria tugenderaawo
0: nyaffe biikira maria owano alina kyagambye nti abannaddiini bekkaanye kye tusoma wano tetutenda maria bubeerevu kyokka naye omubeerevu omutuukirivu
1: benkala obeerera
0: akati ffebwowulira kino baga nti abannaddiini bekkaanye kye tusoma wano oyinza okuga nti agambye kuba sisita
1: era bwe mbadde ngamba bugambye nti awo tubuukewo
0: ate agambye ffe twekkaanye abannaddiini okyolabye gyotera okugamba eri gye nakulira bajjajjaffe banyumyanga manye abato situkkirizibwa kunyumya ku mmere naye ate olujjuliro lugatta emboozi
1: olukiiko
0: kati abakulu banyumyanga emboozi nga mwe abato mwenna abeetolodde ku lujjulira ekkumi muyinza obutategeera ayinza oga ni munnange nno owekali ngoma nti yasangiddwa ensuwa agiggyeeko omumwa naye bba abakulu nga
1: bategedde nga bwonagamba nze ke nakwatayo nti egundi tereza kale tereza bamututte biwala ttaka kakati nga nze mu buto bwaffe nga simanyi nti waliwo kyebategeeza ekikulu
0: ekiriawo akati na wano omuwandiisi ono atulaze n'agamba nti bannaddiini bekkaanye kye tusoma wano tetutenda maria mubeererevu kyokka naye omubeererevu amutuukirivu bw'otunuulira bannaddiini bajambulamu buno bwembi obwogerwa ku biikira maria ekibereberye beekuumira mu bubeererevu ekyokubiri nababeera beegayirizikwegayirira okutasalako bannange abakadde abo bannaddiini tubeebaza omulimu gwe bakola beegayirizi ekyenkomerero
1: obulamu bwabwe bwonna
0: otunulira munnaddiini okuva ku ntambula tetujja kwogera ku bitongole bira kubanga
1: omuwandiiokuva
0: ku ntambula ngolaba ddala nti oyo sisita
1: nekwotagende wala ennaku ziri emabegako nabagamba nti tulina emisa kwali kusaba sijja giyita mumisa yali mu kitundu ekimu naye amangu ddala nga bakatandika okukuba akabonero natandika okubeera ate okwetereeza ati ngono atandise namaanyi
0: nyotandika
1: okwebuuza naye ogenda okumaliriza
0: nga
1: kyali nti oyo teyali faada yali mufere just mu kutandika na byonna byonna nga ate ffe tebalina byonnyo lwe batugambira nti faaza atekwakkola
0: bwanaye
1: gwe tukimanyi tukiraba kati ne bannaffe bali boogambi abannaddiini tulina byetubalabirako byetubeegombako
0: mu bino tosobola kukuuma batiisimu yo ng'akuuma obubererevu bwo nga tekwegaseeko kwegayirira ate ng'okwegayirira okukulu kulabikira ddala ne mu bikolwa
1: wagamba okwegayirira nakyo mu luganda olwangu kwalibadde kwessa
0: kwewawaagula ntiyandibadde wewawaagula wekkane naba nti weegayiza n'olwekyo nno bannaddiini batuwa ekyokulabirako mu bulamu bwaffe fe situgenda kwambala yunifoomu nga gye bajje bamba tetugenda kusulawamu nga byebakola naye kiri kye bwayogeddeko nti mu byenkola abantu bakyasobola okujuliza nti oyo
1: mukatuliki
0: bakyasobola okujuliza
1: batiisimu yaffe bwetugiwanirira wagambye tubangaabawaniridde eri obubeererevu
0: kubanga batiisi mu bubeererevu bagituwa etukula nga n'okumyasa eyaka batukwasa omuliro
1: n'akagoye
0: akeerugoye olweru
1: wewaawo
0: naye tukyasobola okwanirira batiisimu eyo wetuwa tujiwaniride eriko okwega ilira nalokula vikira mubikorua
1: wagambia na okweyo gerira
0: na okweyo gerira
1: ngate weta agagwe kujo gerira nize kwa mula pao nowa nonze atina batizo wa kumulembe kwa father na muzungu kere gundi
0: kani nchia avuda ganti ombele kwa atayagala katonda
1: e.
0: Ata inakuagala katonda
2: egeda bisasika ngampa wa David sa
3: abaganda bagelesa nti baligenda ne kongezi nga bakulira omukakitaabwe tayi wangu yede kitufu nnyo nti emangala guba musu omutaka zizongwa buzito nze namaze dokutaba katulabo ndese ekigambo empingula empingula kitegeeza eriggwa eriwanvu ennyo
2: ebyedda bisasika nga mpawa David sa
4: Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapientia, Nkuruze ya magazi, Nsuro yomu siki, Nebye mizanyo.
1: Na hika kati mkwagala katondo,
0: ni
1: wali uo ndoza lu imba lwa fe, Gideon yali tutuwade na hika uluobude, sija kurusaba. Ni wali uo lukama anti, oyinzo tuyo kwagala katonda, guota labanga huo. Ati noli kamunonu gola bako gugu yatonda gola bako
0: chikuru nyo
1: yes,
0: okwagala katonda kuno abamu tuyinza okwetegekera nako zino watu ino okulamaga kwa mitendera minje kezi ya kwetegekera oyinza okwetegekera okulamaga no ngaja ngenda genda ko wano oba wali na wetegekera era omutima gukubeera gyolaga Olobo oyagala ekifo gyolaga.
1: Gyolaga. Yes.
0: Na yato okwagala Katonda kutandikira wano wenyini wetuli.
1: Hey.
0: Mu bulamu bwaffe wenyini wetuli.
1: Sikufunye.
0: Hey.
1: Gonza gonza.
0: Oyo gw'osisinkanye.
1: Hmm.
0: Okimanyi nti oyinza okubanga ojja wano okola pulogulaamu eno. Olw'omukaaga nga luno. Ate n'oyisaamu abali ku geeti amaaso.
1: Wagambye ko kuba ku geeti. Naye kakati abo ku geeti sijja boogerako sijja kambaleke. Akati nsimbudde ewaffe ekawaala munnaakulabye paalishi nzijja wano. Wagamba nti bwe mpirako ba Katonda. Mba mpise ku ba Katonda bamekaako.
0: Oyinza okuva ekawaala n'olinnya taxi. Naye kondakisa neera biro kusaba ssente. N'ogandi Katonda nnyambi maasa awo n'otuuka n'obuuka. Ora wandi koze program obojileke
1: kakati nzija kola program katunda nyambi bampa de balance alenze numune sima ina go kijja narudi nakyogera ko ntero kuwayo olusi no wayo mutwalo atoli nakudiza ebirike nakuwa gumukenda nenga gomwade mutwalo utwalo transport yali badde wa 10
0: ate bambi ina kuwe ebirime
1: na mpa gumukenda
0: kakati olwo Bwendo gani katonda nyambi.
1: Nkikola emirundi mingi na yade bwe mmalo okukikola. Abendi nabo olina bakukona n'olukokola. Wange fete nguzi. Mudiza nomuka wali badde mpazino ate ngo mpadde nyingi. Guno mutwalo kuguwa naye olina kukona olukokola.
0: Kakati ekyo kyekiva mu kiki obutayagala katonda ebiseera ebisinga bulabikira mu kwerowoozaako. Onakonya olukokola. Alabika ng'omutuufu ku ssaawa
1: eyo.
0: Naye ava kukola.
1: Buterevu
0: iye javo kola yandi agadde okuddeza balance omungi
1: iye alaganga ndowoza agamanti gwe kankirete nga bwe bakireta si gumwisi ebiri ne wiki eno yenyini waliwo era gwe twakikozeeko twabadde ku mafuta okuluno nabadde ku kapiki
0: otyo
1: oli ne mugamba nti nkunziriza nyingi sente nzenzi waddeyo ono anvuga n'agamba zizo ni munga maneda sete nyingi zinonze nkwada wezi ti
0: katolese chumula bila kwa mvuzi wa pichi kwa mvuzi wa pichi
1: ilanga akwa lanti nkoze chabu siru
0: iye ayagala akutwalile siri njise nkumi bili okuveka wala okutuke waka akutwalile siri njise nkumi bili yandi agade bomuwe nkumi bili ata akudize sato
1: Aho da simbuka natabuka ne guni ne chikofira na
0: chiyako lwacha yagala te otoke ku moto ku mafuta oweyo mutwalo bakudizo kumwaka
1: bakuwe okumwa akanana
0: tinna okwagala Katonda
1: yes,
0: kutujjamu okwerowooza ako eyo yensonga eretera nyaffe bikira Maria okuba omukazi owettendo nti bwe yayagala Katonda atuka na gamba nti nandize muki zaidi muzana wa mukoma akolenga bwakozeki nga bwategese era okwagala Katonda kwekuleetera Yesu ogamba nti kane jemu luselu nuruwa katonda ngende nefuro omuntu nga kigambo nunula abantu
1: wawo zikewa ansi mumbere yabwe yabuli vyo atenso buloku
0: mbukubayo buluwa ulira ngango ya gala katonda ne inga toya galiza
1: toya gala katonda
0: nga toya galiza
1: manyati
0: goya gala si katonda
1: chisoboka
0: chisoboka andika tichiecho
1: goya
0: gala baksa sule zezo tuwa lidono atude kuboda yo
1: eso
0: niyato ya gala yewa mafuta akole
1: rosi nebila la vingi nyo mumbere kakati era njagala nyo kuda mumbere yafu kubabili ye vya katonda mubutufu binzo tuzitowele netubanga tetubitegera olinako inzo kusoma yoko ati tulabika inga tutanya mpola
0: wetuga amanti bwetu soma anti omubelelevu omutukilivu omukulu wababelelevu tutegeza nti mwabo abesiba kubatuko abesiba mubutukuvu tewali amujula yiye kayimbo yayagala nnyo empisa ennungi eyo ng'ajikiza byonna nandibadde obwannakazadde bw'eggulu
1: empisa yajagala ate nga teri amwenkana ate mpaka ku bwakabaka bw'eggulu
0: okumanya yajagala yajikiza byonna nandibadde newankubadde obwakabaka obwannakazadde bw'eggulu yabufuna naye ate yagala nnyo obutuukirivu
1: nasigala kakati era nga bwe nasabye nzikiriza era nsabire ddala tuli mu mwezi gwa nnyaffe biikira Maria guno omwezi guno ogw'okwegayirira nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria omukristu nga nze ne munnanga ali eri awuliriza atudde ku kakeeka ke kiki kye yalibadde akola okulaba nti nnyaffe biikira Maria tetusobola kumwenkana naye tumwekwata lukoba kwegamba twagala okumubaako kye tumukoppako okulaba nga tutuukiriza Katonda kyatwagalamu
0: omwezi guno emu ku sala z'abannajja erimu akatundu akagamba nti nga twebuulira ku bikolwa bya sapuleya abiikira Maria tuboggoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza kyebitegeeza n'okufuna kye bisuubiza mu mwezi guno ekereziya yetuwa emyezi gino feffe nyininyini okwegolola nga twegolola nga twekutte ku ono ewatali gamba akiza bonna embeera ey'obubereberu nga twekutte kubiikira Maria obusukkulumu mu byonna ayagala twekwate ku nnyaffe biikira Maria tusikeyo akatunduka essaala kali twebulle ku bikola bya sapuleya yabiikira Maria tufune kyebitegeeza
1: nekyebitusuubiza
0: mulundi guno omulimu gwe tulina omunene ngaffe abakristo aba bulijjo kwe kunyweza nnyaffe biikira Maria
1: okulaba nga tumunyweza
0: yasobole okutubbula
1: kati bwe tunamunyweza ekyo kyokka kinaatumala okusanyusa Katonda
0: kijja kutumala kubanga gye tunaakoma omuliraana omukama gy'agenda okwanguyirwa okusobola okutuyamba mu bitulowoozaako ne bitutalowoozaako nnyaffe biikira Maria mukazi mwagazi era abantu bangi nnyo abeekola biikira Maria byabakoledde naye ate bulijjo okufuna ekirungi ku kintu omala kukiriraana
1: kakati bw'oda agamba bw'otyo waliwo emirundi egisinga nti bw'oliraana ekintu ate oluvannyuma okifaanana ako kamu ate n'ekirala bw'oliraana ekintu ne bw'oba nga tewali kyagadde olw'embeera eno oyinza okukyagala kale netweyongerayo nti ng'omwana ono edda watugamba okuweeka abaana nti kirimu sayansi mungi nnyo omwana ono era ennaku zintwabamu baka omwana ono alabikanga atalaga nti nze maama we oba tantegeera naye nga waliwo enkwatagana y'omaama n'omwana ng'esinziira mu distansi kiri kityawo
0: kakati ekyo kyoyogedde kituufu buli lwe twebeera ewala enkwatagana ekendeera
1: weewaawo
0: baganda baffe tubeera mu bantu ogaingaffe abantu abaabulijjo
1: tuli bantu babulijjo
0: tulina abannaffe ddala olunaku nga luno wiikendi ng'eno aye ng'agenda mu kabbala n'anywamu ayinza obaavuga mu lukayo baki oli akunyumiza naye emboozi eno saagala ebeesitaze naye tuwe
1: ekyokuyiga
0: nti omuntu kageze ku basajja akyama mu bbaala n'atunula n'agamba yabawala ba wano bonna nga babi kubanga abategeka amabbaala emirimu gino egy'ebbaala bateekamu abawala abasobola okusikiriza
1: abanayanguwa okukola omulimu
0: Naga naye ati mazo kutula.
1: Kwa malega ampayo.
0: Kwa hei, akachupa kamunga nywe ngeende. Kati agendo kama la munga, alaba ataya badoa mubi. Hanso kumunyo
1: mkwa. Hanso, ulaba antiane, ni wende mubi. Kati hali nafasi maji.
0: Mchilabi, kati choku bi wakani, kati kabanyongile mwaka, lala nuhu, dene jamu kwa kende. Wanyua mwaka kukwekanga, hii, ati hiso nga badesa.
1: Abadoa mubi yo, ati wasmaili nga namaso gala
0: mitabuli.
1: Bwacho. Bwa yeye yoku sato. Agenoku kula bwa. Agambula bulungi.
0: Agambula ita kutula wano. Agenoku nyoye yoku nanga amutudde kuluki.
1: Iwe ku rusegere wano.
0: Nyafe biikira Maria. Agatwe ko pembere ye yensi.
1: Okwegamba.
0: Okumutegera. Okumutegera. Fetunyweze sapule. Joko mokusoma sapule. Agenda kwongera kusemberera mu bwongo. Utandika okuula kiri ekyokumwe
1: ngamye ntweme kukikopa nenda kukitu yambo okubako kye
0: kusoma
1: wewa
0: saga tukope kiri kya bara ngamye kiremeka kiri twisted ne tutunulire
1: kitu yambo okuyiga
0: okubera kyo muntu ono bulwasabe chupe eno ayongera okulaba ngo muwala amuweleza ayongera okumunyonga
1: ayaba data mbulobu ayere bwa data andiko okula bikobulu ese
0: ne ari gwejogera ari gwe wali
1: ande bafwe wali dipo ibera wali mu kiwunya ye dipo singo bunene mu East Africa
0: kati nika maja emanyize waki tandika ne chikola cha supply chimu
1: chimu
0: tandika nacho ujegero kulanga bicha Maria ina bwa kumunyongu demo ogumoso maybe sato
1: oyu wagi do tandike ne ogenene cho kusapo
0: okugene osomee mu ne tayagara kubanti gwe bulika sera weso
1: olekewo olukonko lunene
0: kakati omwalo ono agenda amunyongu kamu ebale eliyefuna sente ono zaaleta
1: zaaleta
0: eganyulwa nebikira Maria ono yoku mukubanga empeke gyoteekayo bikira Maria aganyulwa kubanga twamanya ati ye yambe sale ezo okutuyamba n'okuyamba abalala abayibuyiriko obwenja olwo
1: okuyamba abalala abali okumpi n'abali ewala
0: abali ewala kakati gwe kiki kyotaddeyo
1: mwezi guno
0: Sapulo jichamieko Mchamieko wali sapule
1: Yesebo Okubanga nebirala ebiringa ebyo atera mpozi we tunamusemberera ojja kwesanganga n'okulongoka tulongoka kakati kangu twaleko katono naye kayinza okukaluba muko nti ne mukama waffe eriwo yali ayita abatume yabasanga mu mbeera zaabwe
0: bonna
1: era batugamba we waliwo omuyigiriza omu nti we bagamba nti yali ku nnyanja nze eri katosi n'emyala emirala ku nnyanja naye sigamba katosi wane wa wabeerawo obulombolombo ennyanja yeyagala kino ennyanja kino tekyagala emirembe egyeddanga n'okwambala tebambala n'ebintu boogera ebigambo ebinene ebiringa tabu naye nga bali ku mbeera ya nnyanja we tugamba nti abavubi bano baavaayo ne bajja eri mukama waffe Yesu Kristo ekyo kyokka kikulaga nti tusobola naawe mu buli mbeera gy'olimu osikya asobola bulungi okudda eri Katonda ate n'akuyamba
0: ekubanga
1: we waawo tujja kusaba nno bannaffe awo tetujja kusukkawo naye nga tubeebaza okuba nga tutambudde nammwe ate tubaagaliza birungi byereere ne wiiki eddako ey'emirembe mbadde Kizito John Baptist ku lwa bannajje bonna awamu n'ooluganda
0: kasome katena yaffe tumalirize ajje ekimpowooza ng'emmambya
5: omubala gavunga omwezi atemagana ng'enjuba atiisanga ejje eritazookulwana yange
0: tima kwa engugulumiza w'omukama
5: n'omwoyo gwange gujaguliza mu Katonda mulokozi wange
0: kubanga yalaba obwetowaze bw'omuzaana w'okubeera mwange onagana mpitanga wa mukisa
5: kubanga nannyini buyinza yankolera ebyamaanyi erinnya lye ligulumizibwe
0: esala ekibunya aba muti okuva ku zadde erimu okutuuka ku ddala
5: yakola ebyamaanyi n'omukono gwe n'asasanya abeekuzanga birozo bye balowoozanga mu mitima
0: gyabe ku ntaza yabajja ku ntebe n'agulumiza
5: abayala yabafukumulira ebirungi abagagga n'abajjawo bukumi
0: ewa Isirayiri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye
5: nga bwe yalazaanya bajjajjaffe Ibrahimu ne bazzukulu be emirembe gyonna
0: ekitiibwa kibe ekya Pulaati n'ekyamwana ekyamwoyo omutuukirivu
5: nga bwe kyaliwo olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe
0: amiinajje ekimpowooze ng'emmambya
5: omubala gavunga omwezi atemagana ng'enjuba atiisanga ejje eritazookulwana yange
0: Maria yafunibwa munda nga talina kibi kisikire
5: otusabire tufe abaddukira gy
0: egayirira yo mukama waffe Yesu Kristo atuweereza eri Patri eyakkiriza n'essanyu okulonda biikira Maria abeere ennyoko era abeere ennyaffe nga te eruyi emuwoleza waffe gy'oli yenna addukira gy'oli n'akubeera mukwano gwo mukkiriza okubeera nnyoko woyo
5: amiina
6: Obo bwe bubadde obubaka obukwata ku nnyaffe biikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu Ssezikkulu ery'e Kampala.
7: Osoze sawe indala. Time check. Esawa, suwe sebili, ese chilo, time check kutusibu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atengo sabulo kuja yaka senti kaya chisera chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nika stemu mkaga town star, mkaga hash, orondeko investor, oboko zese MTN momo app.
8: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia, Enkuruza ya magezi, Ensuro yo muziki, Nibye mizanya.
9: Aba Julius by Uganda.
10: Chino chikisera, okumanya akawomvu na akagga. Kubikwata kuba Julius by Uganda.

esomeri okubiri okisomaze Joseph Kasule. Mubu omuntu bwe baamutta naye mu mwoyo n'azuukira mu bulamu. Bye tusoma mu bbaluwa embereberye ya Petero omutume omutwe gwa kusatu olunyi lwa 15 okutuuka ku 18. Abaagalwa ennyo, Omukama Kristo mumuwangamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga kwe musinzira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa, omutima nga mulina mulungi. Abo ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mwe muyisa bulungi mu Kristo bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonaabone lwakuyisa bulungi ne mutabonaabona lwakuyisa bubi. Abooluganda ebyo tuwulidde ebigambo bitukuvu.

0: Omukama abere namwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Nange ndyegayira Kitange n'abawa omuwolereza omulala. Abeerere ddala nammwe emirembe gyonna. Oyo ye mwoyo w'amazima ensi gw'etayinza kufuna kubanga temulaba n'okumumanya temumanyi naye mmwe mumumanyi kubanga asula mu mmwe mwabeera sijja kubaleka nga bamulekwa ndidda gye muli esigadde ebbanga ttono ensi nga tekyandaba naye mmwe nga mundaba kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli babalamu ku lunaku olwo mulitegeera nze nga bwe ndi mu Kitange nammwe munze ate nange nga ndi mu mmwe alina ebiragiro byange n'abikwata oyo yanjagala ne Kitange alimwagala nange ndimwagala ne mweyoleka ebigambo by'evangeri eno awo we bikomye.
2: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kye tuwulidde tukifunziza mulamwa ogugamba nti tunyweze okukkiriza mu Kristu nga tulambikiddwa Mwoyo Mutuukirivu. Essomo erisoose erivudde mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume, Firipo yagenda mu kibuga ky'Abasamaliya n'abayigiriza ebigambo bya Katonda ne babissaako omwoyo. Abooluganda abaagalwa, ekigambo kya Katonda abooluganda kikulu nnyo eri obulamu bwaffe kubanga tuwulidde abantu bano olw'ekigambo kya Katonda olw'okukkiriza abaalina emyoyo emigwagwa gy'abavaamu abaali bakonzibye baafuna obulamu obuggya abalema baawona essanyu ne libaawo. Samaliya nayo bwe yakkiriza ne babatumira Peetero ne Yowaana ne bafuna ne Mwoyo Mutuukirivu. Ekigambo kya Katonda bwe kijja mu ffe tekituleka kye kimu kitukyusa. Abooluganda, ekigambo kya Katonda ddagala ery'omwoyo ate n'ery'omubiri. Ekigambo kya Katonda kisuulula. Bangi mu ffe abooluganda tuli balwadde mu mitima, tuli balwadde mu myoyo, tumenyesemenyese mu bulamu bwaffe. Naye bw'owulira ekigambo kya Katonda abooluganda, owulira ng'otowolokose n'oddamu. Ekigambo kya Katonda kireetawo essanyu. Ababadde batakwatagana oba nga mulina empalana, bw'owulira ekigambo kya Katonda ng'agamba nti ayagala twagalane, tusonyiwagane, tuyambagane, ogenda okulaba ng'awabadde entalo, awabadde okulwanagana, okuwalagana ng'essanyu yeeririwo. Abooluganda bwe tumala okubatuzibwa tufuna amasakalamentu amalala. Batisimu lwe luggi olutuggulirawo obulokofu, lwe luggi olutuyingiza mu ekereziya okufuna ebirungi ebirala eby'ekereziya. Tukoma kugamba nti nabatizibwa. Abooluganda, waliwo abantu b'osanga nga bagayadde. Oli ali myaka 9, oli ali myaka 7, n'omubuuza konfirimasiyo omumala nti nedda. Wukalisitiya walifuna nedda. Penetensiya walifuna nedda. Omujiji wagumala nti nedda. Nti lwaki? Nakoma kubatisimu kasita bambatiza nkoma okwo. Amasakalamentu amalala sigeetaaga, nze ndi mu Kristu. Eky'abooluganda kikyamu. Essakalamentu ly'abatisimu kkulu nnyo kubanga lituggyako ekibi ekisikire ne litufuula abaana ba Katonda n'ab'ekereziya, naye ate lituwa omusingi okufuna amasakalamentu amalala. Essakalamentu erya penetensiya toyinza kulibuusa maaso. Ate penetensiya yatuyamba okufuna wukalisitiya obulungi. Essakalamentu erya konfirimansiyo bannange kkulu nnyo, lye lituyamba okufuna Mwoyo Mutuukirivu ne tukakata mu ddiini ne tubeera Abakristu abanywevu ne tufuna Mwoyo Mutuukirivu n'ebitone bye byonna. Ffenna twetaaga Mwoyo wa Katonda ate ne tugenda ne tufuna amasakalamentu amalala Omukama nga bw'aba ayagadde. Abamu mu olodiini, abalala mu matirimunyo, ate bwe tulwala ne tufuna ne kusiigibwa kw'abalwadde katonda ye nga bw'aba asiimye. Awo nno abooluganda, twagale nnyo mwoyo mutuukirivu atulambika mu bulamu bwaffe. Essomo eryokubiri mu bbaluwa esooka eya Peetero omutume, ffenna tuwangamye Kristu mu mitima gyaffe. Okuwangamya Kristu mu mitima gyaffe kwe kukkiriza Katonda atuule mu bulamu bwaffe, atuule mu myoyo gyaffe, atuule mu mpisa zaffe. Ebiri mu mutima abooluganda, ebiseera ebisinga akamwa bye kafulumya. Lumu emabegako awo twabadde mu takisi, bannange omusajja yabadde afuna takisi oba yasumagiddemu n'abanga ayagala okutomera, naye mu kwekanga okwo buli omu yataddewo ekigambo. Nze nagambye biikira Maria nnyabo, naye bannange waabaddewo omuntu eyabadde nninaani yagenze n'akubawo ekigambo. Ffenna ababadde ne mukutya okw'akabenje, ebyakabenje ne tubivaako, naye ate ne tufuna ekyekango olwa munnaffe ekigambo kye yakubyewo. Ne twebuuza mu budde abooluganda obw'okufa mu mbeera eyo oba okwowoola Katonda n'ogamba, ayi Katonda wange ennyamba, biikira Maria nnyabo, Yozefu omutuukirivu, kale abamu bayita maama oba taata, naye oli yakubyewo ekigambo era emmotoka we yateredde. Ne mubuuza ekigambo ekinene bwe kityo okigyewa, amangu ago kivuddewa? Kinange saategedde, naye olaba abooluganda, ekyo kitegeeza omutima gwe guyinza okuba ng'ebigambo bwefaanana bwe bityo ebya kiro 8 olwenda bannange bijjudde. Weebuuze owooluganda, bigambo ki ebijjudde mumutima gwo? Biki ebijjudde mumutima gwo? Omukama atuyambe emitima gyaffe abooluganda gijjulemu obwakatonda, tunyweze bannaffe mu kukkiriza. Abooluganda, buli omu tumwanukule bulungi. Bannaffe ffe oluusi be tulowooza nti tubimanyi ate bo tebabimanyi. Oli ng'aliko kyakubuuzizza, owooluganda mubuuze muddemu bulungi. Emabegako awo waliwo oli yajja n'ambuuza, n'aŋŋamba nti faaga, kirabika babiikira Maria bangi. Waliwo biikira Maria gwe mpulira ow'e Fatima, biikira Maria ow'e Ruudi, biikira Maria owa Afirika, ndowooza babiikira Maria abazaala Yezu bangi. Kati gwe oyinza okuba ng'okimanyi naye obyakubuuzizza tomuvuma. Tigwa atamanyi nti biikira Maria ali omu? Muddemu bulungi owooluganda, omunyweze mu kukkiriza nti biikira Maria ali omu, naye alabikira mu bifo eby'enjawulo okusinziira Katonda obubaka bw'ayagala okuwa abantu be oba okusinziira biikira Maria gy'aba akwasiddwa abantu abo. Waliwo jjuuzi gwe nabuuzizza nabadde mbuze, ndi ku lugendo ngendeeyo okuziika, ne nnyimirira ne mubuuzaako nti osiibye otya ssebo? Munnange nsaba ondagirire ewa gundi gye ŋŋenda okuziika. Yanzizeemu kimu, tombuuza. Ate n'obusungu obuyitirivu ganninganga ayina omusango gwezizza. Abooluganda, tube n'omutima omulungi, twewala okusala ebigambo ku bannaffe n'okukonjera abalala, naddala olinga omusalako ebigambo abooluganda olw'okukola obulungi. Ensi gye tulimu abooluganda, oluusi abantu basala ebigambo ku bannaabwe. Oli n'ava eri n'ateeka ekigambo ku munne, oli n'ava eri n'akonjera munne, oluusi olw'okuttattana erinnya lye, oluusi olw'okuba omuntu ono mulungi ng'oyagala ekitiibwa kye kife, oluusi olw'okuyisa obulungi. Abantu oluusi bakonjera oba boogera ebigambo olya oli afiirwa omulimu. Oli bannange n'ayogera ekigambo kyatamanyiiko naye ng'alaga nti akikakasa era ng'akirumiriza. Bannange, olwayo tuwulidde ekigambo kya Katonda kigambye tosala kigambo ku munno, towaayiriza munno, tokonjera munno, kyokka ate naawe nga bakusazeeko ekigambo, nga bakukonjedde olw'okubeera Omukristu, olw'okuyisa obulungi, eky'okukola tukiwulidde. Tolwana, toyomba, tokonjera, naye weesige Katonda ate sanyuka olw'okubonaabona, olw'okuyisa obulungi. Abooluganda, kale kabakusaleko ekigambo olw'okuyisa obulungi, bagambe nti oyo Mukristu, oyo mwana wa Maria, oyo mwana wa Yozefu, oyo mwana wa Yuda Taddeewo, nti oyo muntu mulungi, bakusayireko ebigambo mu mbeera eyo. Naye ate abooluganda bayinza okuteekako ekigambo ate nga kituufu ddala, ne bakikuteekako. Awo nno Omukama atuyambe abooluganda tulwanyise embeera zonna embi. Abooluganda abaagalwa, Omukama atunyweza ffenna nga tulambikiddwa Mwoyo wa Katonda. Mu vanjiri yavudde mu Yowaana, twolekeddwa okwagala kwa Katonda. Okwagala Katonda mulimu okutambulira ku biragiro bye. Mulimu okugumira ebizibu, ebiragiro bya Katonda bulamu, ebiragiro bya Katonda bye bitulambika mu nsi muno. Akwata ebiragiro bya Katonda, Yesu yennyini amunyweza. Ate atuwadde ebigambo eby'obulamu nti atuma n'omuwolereza Mwoyo. Abooluganda ffenna twafuna Mwoyo mutuukirivu. Mubatisimu mu konfirimansiyo, Mwoyo wa Katonda asula mu ffe. Mwoyo wa Katonda ow'oluganda ali mu ggwe. Waliwo abamu abayinza okulowooza nti bannaabwe tebalina Mwoyo. Abooluganda, tolowoozanga nti omulala talina Mwoyo. Waliwo n'abalala abalowooza nti bo tebalina Mwoyo. Abooluganda, ffenna Mwoyo wa Katonda ali mu ffe. Mu konfirimansiyo twafuna Mwoyo mutuukirivu n'ebitone bye byonna omusanvu. Naye enkola ye yeyenjawulo. Kubanga ebitone biri bingi naye omugabi y'omu. Ate bino byonna bigenderera kuzimba bumu ng'abaana ba Katonda. Awo ne tugamba nti nze ekitone kino kye nnina ky'amaanyi okusinga abalala. Nedda, ffenna tulina okutambulira awamu mu bitone byaffe ebya Mwoyo mutuukirivu. Tuzimbe ekibiina ky'abakkiriza, tuzimbe obukristu, ate ebitone bino birina kutuyamba Katonda okufuna ettendo n'ekitiibwa eri mu ggulu. Yesu agumya abayigirizwa be, sijja kubaleka nga bamulekwa. Yesu abawadde ebigambo biringa ng'ebirina ekyobeero, nga Yesu agamba nzira ye eri Kitange, naye nja kusindika omukubagiza. Abooluganda, omuntu yenna gw'oyagala bw'aba agenda, bannange owulira ennaku, temulaba ensi kukyuka. Edda awaka twakyazanga abagenyi, zijjukire waffe awo, twakyazanga bakadde baffe oba jjajja oba ssenga oba maama, ate nno n'entambula zaabanga nzibu. Naye ng'ayinza okuva e Masaka eyo oba Kaliisizo oba Kyotera oba Essenya azze okubakyalirako, avuga nno ggaali bambi, najja n'amala wiiki nnamba awaka ng'azze okubakyalira ku ggaali, ajja asibyeko enkota y'ettooke n'enkoko, ettooke ataddeko enkota y'ettooke, asibyeko enkoko, asibyeko ebinyeebwa, asibyeko empindi n'ebirala, najja. Bw'atuuka bannange ne mujjula essanyu. Kaakati bwe yabanga agenda nga bannange bwenna munakuwala, jjukira twamwekeranga paka ku kkubo olugendo nno luwanvu, omuto gwakulira eggaali ye n'omuwerekera paka ku kkubo. Era bwe mwalabanga alinnya eggaali abulirayo nga mwenna mujjula ennaku, nga mujjula obulumi, nga waka mukomawo nga muwotose. Abooluganda, Yesu agambye tagenda tulekanga mulekwa, tagenda tulekanga bamulekwa. Abooluganda, mulekwa gy'oyo afiiriddwako muzadde we, oba enfuuza tekiba kigenze wala, enfuuza aba amazizzaawo maama ne taata. Simanyi oba mwali mulabye ku bulamu bwa mulekwa. Abooluganda, ebintu bigenze bikyuse nnyo. Omulembe gwe tuliko, mulekwa ebintu bye batwala bitwale. Oli bayinza okumulekawo ng'omukuza alabirire mulekwa, ne bamulekera ebintu bya mulekwa omuli amataka, oba oli abaddewo ne ku nte n'ebirala. Mu kifo ky'okulabirira mulekwa, ate oli ebintu byonna n'abyeddiza, ate ye ne yeefuula mulekwa, muleka n'atamulabirira. Oba oluusi mulaba mukufiirwa, abantu beetema nti bagenda kulabira bamulekwa. Oli n'agamba mulekwa ono nja mmuweerera paka lwalimala makerere, mulekwa ono nja mmuwanga ekyokulya n'ekyokunywa. Atandikirawo ku olwo oluba okuziika tamuwa wadde ekyokulya. Bagenda okugenda ye yeetema ssente nti ajja kumulabirira, ebigambo bye ng'abirya ti nga sijjukira bulungi nakyogera ddi ekyo. Nze nagamba oli n'atambuza mulekwa paka bannange lwaggwamu amaanyi n'agamba kamuleke. Oluusi bamulekwa mulaba mukufiirwa babeera birobba w'emmere, n'olaba abantu bo nga balya balya naye nga bambi mulekwa ali awo atudde akaabira maama we oba taata we naye nga tewali amutwalako ku bbali amubudeebude. So ng'ate mulekwa bannange yeetaaga okubudwabudwa, yeetaaga okuwa ekyokulya, yeetaaga okuwa ekyokunywa, akaabe bulungi. Nzijjukira twali bato, waliwo etwafiibwako jjajjaffe eyali atwagala ennyo, nisi iza kwela bilo wa mkade federesi nacho mugenzi panaye poro kumacha ya kera na afumba amata ate gali tegala bikada bika na afumbe nkoku na alete toke bobeze na atuwa netulia tuge ndo kukaba wambanga tugumidye gatukaba na amanyi nite ebeleza mulekwa kaba bambi nga muyara tanaria mula vyembera ya mulekwa banange na kweri mkubera mulekwa na ye Yezu atugambi aboluganda tetugenda kubera bamulekwa nubo wafirwa kwa kadebo bazadebo aboluganda tuli mulekwa tuli mfuzi maso ga Yezu Yezu akulabirira Yezu akufako Yezu aliwa munafe aboluganda Kristu tulina ye tumulaba buli lunaku ate mulamu muzukivu Kristu alina fe mu kigambo kye mu masakaramentu mu bantu bannaffe mu balwadde mu beetaaga obuyambi bwaffe mu misa tumusisinkana tuli balamu obulamu buno bweyoleke mu bikolwa byaffe obulungi ali kimu ne Katonda Taata ate Taata Katonda waffe amwagala nnyo mu nsi bw'oba oyagala omuzadde yenna akwagale oyagalanga omwana we bannange omuzadde bw'oba oyagala akukyawe kyawe omwana we gweyogera ekintu ekibi kyonna ku mwana nga maama waali awo Taata waali awo waliwo omuntu omu gwe nalina kye mwetaazaako naye ng'abantu bagamba nti oyo nga muzibu okubufunako kye weetaaga nga kiba kizibu naye ng'alina omwana w'omu ku baana bannaye gw'ayagala ennyo era gw'awuliramu era ne bampa amagezi ti gwe mba mpitamu era bannaye gwe nayitamu omwana olwagamba Taata ti Father Judy agambye bw'ati teyalinaako wadde okubuuza so senga nze nali ngenzeeyo oba oliawo sandibadde nakuyambibwa naye olaba kubanga omwana amuwuliriramu omwana amwagala era olwamugamba bw'ati yakolerawo ti bw'oba gwo ngambye tewali buzibu bwonna kati abooluganda alabisa ffe nga Yezu Kristo omwana wa Katonda bannanga atuusizza ebyetaago byaffe eri Katonda Taata ng'atuusizza okuwanda kwaffe eri Katonda Taata bannanga agenda kutuyamba kubanga tuwulidde Yezu bali kimu ne Katonda Taata ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu byonna bye tusaba ajja kubituwa tubeere n'okukkiriza tubeere n'essuubi ali wamu
3: ddamu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
4: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwemusabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Nsambya.

0: awuliriza omulungi webale kuba ng'otegeseeko olunaku olw'olwaleero era ng'olunaku olwaleero omusaserdoti waffe gwe tulina mumanya omusaserdoti wo ye Musinya Joseph Mugambe. Abasinga tumumanyi Musinya Mugambe abadde nnyo ku Christ the King Church wano mu Kampala era ng'omulimu agukoledde ddala ebbanga ddene. Gwe tugenda okutambula naye ennaku zino zonna nga tuwulira obulamu bwe okuva wa gye yatandikira mbuto bwe ate oboolyawo ne waatuuse saawa eno. Webali kutwegattako tovaawo katambule ne Musinya Mugambe. Musinya tweyanziza webali kubanga otwegaseeko oli ku nkuluze y'amagezi. Musinya, obuliriza yandyagadde okumanya ozaalibwa wa era ani yakuzaala?
1: Nneebaza Katonda olw'ebirungi byabiyamba mu bulamu buno, ng'ekirungi ekisookera ddala ekirabo kya bakadde bange. Taata omugenzi Petero Kabankolo agalamidde e Gayaza, ne maama Maria Nakayima era naye agalamidde e Gayaza awo. Katonda bw'ekyomuli kitaggwawo. Nze ayogera Katonda yampa bakadde bange abo nga balimu parish y'e Gayaza. Okusooka tetwali kumpi nnyo ne parishi yennyini, twali walako mu nsabu parishi ebuwambu, bagiyita buwambu nakati weri era eyo yine nazaalibwa. Naye nga nkyali mutoyo mukadde wange oyo yali musomesa, akati nibamusaba okuva eyo omusawo parishi ebuwamba ajje ku parishi kwennyini ate aweebwe obuvunaanyizibwa okusookera ddala okubeera ssaabakristu ssaabasomesa ate mu kiseera kye kimu kuba yali mu Gayaza parishi kulinaanira ddala parishi era abagimanyi bajja kutegeera n'ekifo kyennyini kuba kyali kumpi n'effumbiro ly'ekigo wewali ennyumba y'abasomesa. Kale awo wetwali nange kati bwe batutuuse awo nga nze nno nkyali muto ne tubeerako awo ebbanga. Mu kiseera ekyo taata yalina buvunaanyizibwa, oluusi yabeerangawo ng'agenza okulambula, oluusi nga waali ne emirundi emingi twasigalanga ne maama Maria Nakayima. Nneebaza Katonda nno olw'ebirungi byampa bakadde bange abaali abampa ekyokulabirako mu mpisa ennungi ez'obulamu era banambikanga. Katonda ngenda kumwebaza olw'ebirabo bye yatuwa ffe abaana abava mu taata oyo twali ne maama Maria twali abaana kumi n'omu. Katonda bye yatuwa mu buto ababiri baafa abato nnyo era
0: omwenda ne gukula
1: mu mwenda ogwo abataano twali balenzi ate abana bawala. Mu bawala omu Katonda yamuwa oyo yamutuwa n'abeera omunaddiini ye Maria Dolorosa Namugambe agalamidde eggogonya mulimbo yagogonya. Era mu kiseera ekyo ffe nga tukyalaba twayagala nnyo obunaddiini, abanaddiini twali bameka? Mufe abalenzi Katonda yatuyita ne kibeera nze Katonda nampita Nantisa kuchira wiki na chuo sasaroti.
0: Yesebo.
1: Era kashonda yali atugezeza. Nyinga baganda bange nabo balina omwoyo gwobuna ddiini. Ate muganda wange omuto naye n'angoberera.
0: Mutoowo.
1: Mutoowo. Naye n'atugenda mu seminariyo. Naye n'afuna obusasoroti. Kale twali abasasoroti babiri.
0: N'omusisita.
1: Munnange omu. Muganda wange oyo Yohana Chrysostom Luyambi agalamidde ekiyinda mitiyana.
0: Kakati musinyu. Ozaalibwa mwaka ki?
1: Muzaalibwa mwaka 19 25. Naye omwezi nagumanya gwa December. Kuba bwe natunula mu regista y'abatiisimu. Omwezi baagulaga gwali gwa December. Naye olunaku tebaawandiikibwamu. Naye okusinziira
0: ku biwandiiko.
1: Okusinziira ku biwandiiko. Naye ate nsinziira ku bunnaddiini bw'abakadde bange. Sebandindwisizaawo nnyo okubatizibwa. Kale kintu kindi okugamba amabega bituddako mu nnaku nga 5 nga tetunatuuka ku Christmas ne mbatizibwa. Nebaza nno Katonda beyampa batisemu nga nkyali muto.
0: Kaakati musinyi, awakawo wafaanana watya we mukulira? Ekisanyu eryaliwo, abaana abaaliwo, baani abaaliwo awo, omuzannyo gwafaanana gutya?
1: Nga sinnabagenda wala, Katonda yatuwa omukisa okuliraana Ekereziya. Era ne bakadde bange Katonda na taata Katonda n'amusaba aweereze nga mu Kereziya ng'omusakristiya. Nekitegeeza nno tikyayambanga taata okusobola okukeera amangu ati Kereziya eri kumpi n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bw'Ekereziya ng'akeera buli lunaku. Twagamba nti tetwakimanya ne twakimanya oluvannyuma nti mulimu gwa buvunaanyizibwa nnyo.
0: Olina okukeera.
1: Katonda yatuwa nno tutegeera ekyo mu bulamu bwaffe.
0: Muzannyo ki olwo ogusinga okunyumira ng'omwana mu buto? Wali wa muzannyi wa mupiira, wali ozannya kwesa, muzannyo ki ogwasinga okutwala ng'omwana?
1: Saali nnyo mwagazi wa muzannyo wabula okwetaba obwetabi mu muzannyo naddala gw'omupiira. Gw'omupiira nagwagala.
0: Kaakati ogambye wali obwetaba mupiira, ogwo gwali muzannyo gwo. Kaakati ekirala musinyi, omuntu kyayinza okwebuuza, okula olwo osomedde wa primary?
1: Awo muganza mwennyini mwenasomera primary okutuukira ddala ku primary 4. Kati awo olwokuba nga taata yayagala nnyo era yantendekala nanyanjula nankwata nenyaffe Maria mbeere munaddiini mbeere mweza wa Katonda. Na mu primary 4 nga nsobola okulengera kiki kyenyinza okukola mu bulamu bwamwe era ne taata yanyamba nnyo nanzijukizanga nanjagaza obusaserdoti.
0: Ekirowoozaawo we wakijja?
1: We nakijja. Ate naye nanyamba okukituukako kubanga awo nga mmazeeko primary 4 nansindika mu ssomero the primary school mu Zambia.
0: Ensambya waliwo boys
1: primary school Ensambya St. Peter's.
0: Ogenze mu kisulo?
1: Nedda. Nasulako byanteekawo omusakristiya w'eggayaza Bamuyitanga mwami Mikaelis Busa gye yantwala kale nsinziranga awo ne ngenda okuyiga kuba kyali kumpi
0: n'essomero
1: awo nga omwaka guweddeko primary fair kakati netandika primary five ensambya era ekirowoozo nga kiri nkyakyakyalinakiwulira
0: mulimu ekiri
1: kitaata kyanga nti genda oyigireeyo kakati neebyo ate kyangu okutuuka ku kyoyagala era omwaka olwaggwako nensaba enkola application yange eyogenda mu seminary katonda yanyamba nekikkirizibwa
0: kakati musinya omala okusoma primary four ogenda mu seminary ogenda mu seminary ki
1: nga nkugambe ndi olungenza ensambya
0: ensambya osomye primary
1: four five nenkola application ogenda enyenga minor seminary ate enyenga eyo minor seminary eseminary eyo ngaerina ebiseera omalayo emyaka musanvu
0: gyonna
1: ate bwobaawo ng'omazeeko omusanvu obanga osobodde katonda akuyambe era katonda yanyamba nenjimalako kubanga buli mwaka nasobolanga okuyita obulungi katonda bebale nnyo nga giweddeko nokuba wali kakati ne batuweereza mu major seminary st eggaba mary major seminary eggaba
0: lindako katono musinya olwo ennyengo omuyingira mu mwaka ki primary five ewedde nyenga wamuyingira mwaka ki
1: anamwebiri
0: lukumu lwenda anamwebiri n'okuba emyaka musanvu
1: otyo
0: omusanvu n'ogukuba wali
1: otyo
0: olwo mulamuddako eka
1: tuddako eka
0: ng'omugenda musuumuka abaana bakula
1: otyo
0: kati muva ennyenga muyingira wa
1: vivenyenga eggaba eggaba st mary's major seminary eggaba
0: olwo mufuuse bavubuka
1: yiyo akatatu era katonda ng'atuyambye nga tutegeera gye tugendako
0: sooka ombuulire etteeka nga liri litya
1: eki
0: amateeka mu seminary awo
1: amateeka mu seminary ennyenga ennyenga ekyamukisa omulungi nga twali mu kibiina mu diocese ya Bamiri Hill Fathers Bawaid Fathers bwe bagendanga Bukalasa Katugondo naeffe eno ennyinga mmalina seminary nga ya Bamiri Hill Fathers ate Bamiri Hill Fathers nga bazungu era n'abaganda baali batono mu kiseera ekyo
0: fatha lwe luzungu lwofuuwa
1: katonda yebale
0: ekyo nasooka okumanyako ne nga fatha
1: kubanga mu seminary ng'oyingidde ove kwabambabanga mu east bukedi wawawa lwege ng'eyingiza abantu abaana bangi naye nga bw'oyingira seminary teri lulimi lulala lwogerebwa
0: walina olulimi
1: lumu luzungu era ne staff abatuyigirizanga bonna mu myaka egyo gyomusanvu baali bazungu okugjako omuddugavu omu
0: bwati
1: omu
0: ng'oluzungu lwabwe muluwulira
1: ange
0: ng'oluzungu muluwulira
1: ande awe ngenda okutuuka
0: lutuwe
1: ngaka ate nabo okutuyamba bwaliwo etteeka etteeka mwenna bannange abazze wano twogera luzungu era abayizi bwenna muteeka okwogera luzungu ne batuteerawo n'akazannyo ketwayitanga akatabo be bakukwata ng'oyogera oluzungu nga nkukutte nga nyingiza erinnya lyo mu katabo nga nkakuwa kakati ggwe naawe noonya
0: omulala alyogera nawe okamuwe katambula bwekatyo nga kibonerezo ki kyebagaba nga kibonerezo ki kyebabawa
1: bakuwa nga basinziira ku mirundi Jewala bi joga ba.
0: Nimerudi jewala bi semu katabo.
1: Oh, jo.
0: Je, chibana dazo chiba sinzi.
1: Ah, chibana wakojo, bakuwa warning.
0: Oh, bakuwa warning, bakuwa warning.
1: Hey.
0: Oluzungu lu inzo kugobia museminare.
1: Hey. Uvanga choyi choyi mulize gwate, uno igotia.
0: Ngato ulize.
1: Hey, umtumu sabi ya wadisa. Ora obuzibwe obusanga muka mu mwako kusoka naye mwako kutuka pogoko bili
0: nga muli bakafulu ezungu mulogeranga bazungu
1: ngo yantu bebatu
0: be baba training nchitegeera
1: ariba mbaba munchizaje mu bangereza bachi nyindu kira wali omuzungu mukadibati mungereza atenga yayi yayigiriza mamukije kusoka nga mungereza nga mkade wati uyo kwenda igiro nga ayogera luzonga nga yeho mungereza dala dala amanchi kalu wanga wayagala wabiyo nituweso kuhiga wasapala nga kuhiga ni njatula
0: njatula
1: ufye ntufu
0: musinya uwaji oluzungu
1: olukambwe
0: oyimirira kwa tali noyogera oluzungu limutunagamba katonda wangu tuli munsi cheno
1: katonda ya kila mchiatua nabwe ngambi buwabera nga interest okuyiga nga toyiga bigamba vyokangane oyiga nenjatula entufu
0: olwani rector mbisele
1: waje
0: ani yali rector
1: rector yu mamitanga Father Rinkens.
0: Rinkens.
1: Eh.
0: Oh.
1: Mzungu huyo.
0: Msaji ya mzungu.
1: Mzungu mbukame tibona kujako msasuruti wa Afrika. Bambu intange Emmanuel Eneku.
0: Eneku.
1: Eneku,
0: Yali hava muno.
1: Etororo.
0: Etororo. Wamisao.
1: Yali mteso. Kale yeyeka.
0: Yali mu.
1: Kustafu.
0: Atenga abajamu kubana bobo gezi balunji baluzungu.
1: Natu. Baba zikevu. Chenda
2: mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magazi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo
3: Tuwe kwa sekatonda Era tunywerere mu kukiriza Buliruwe musavira wa mungama ka Omwami omuchala na abana Mumakate mubula kukanya Songa temu vuno kebisi binji Munyikirire okusome sara Nadala sapule sara ya nyafibiki na maria Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwa ko kuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Sambia.
4: The Catholic community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King, Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
5: Hello, testing microphone. Wow!
6: Wow!
5: Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo Jangwano kwenye Sapientia in Zambia Echechizi utuwa chigonjo ulada Tuina machines Eziko la kuhuli mukolo wana Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala Ukukusobu tebe, netens
7: Tukubide kunoti msambu tano munana Nauti emu, msambu, kuminanya Uchauli disa programu manyumu sasele dotuo
0: Soko mwuri leko, musimia Musemina le mwenye ingide. Olo mwenye ingato. Semina leba we ingato. Chifana na chitia. Oba mutambuli na mbigere na uniformu za mwa.
1: Mkisele cho. Mkasuri tutamda mbigere.
0: Aba seminario.
1: Utambuza mbigere. Ingato. Kupa kwe ya gala. Na hira kiliba kusawa. Ukundeze kukwe ya gala. Okulenga vanno.
0: Oje mu vanno.
1: Oh.
0: Kati olinga bwajana engatozi.
1: Ne akishika mkitanda wansi. Zanyagwe. Atenno tekeryo. Teryali awuka. Yandi kwa tano kwa seminari yawe, mumeja seminari.
0: Ngana boba abigiri.
1: Mutambuza abigiri na okuja ko. Bukasu tukena mwolide. Kwa tukenda tuambara. Tepo vango ya gala. Okugenda kwa mchivuga. Kwa swali kumpine mchivuga hao. Egawa. Ofuno rusa. Bofuno rusa. Nuruembe, nuruente, nuruvigere. Tukende lako.
0: No
1: teka kengato
0: yo. No yamba lengato yo. Nonyuma.
1: Nonyuma.
0: Norumbe chivuga.
1: Era utwala wangu umiza yamba dengato. Oyo nage na mchivuga.
0: Ha ha ha.
1: Yusi ngawa jema anga. Baku wawoni.
0: Nore mela konga goyamba lengato.
1: Mera na ulilanga tichiku yamba. Obaba yusi vona. Batambu za pigere msume. Gwa atote kakote yunga. Kujia kongu. Usomu za usomu za.
0: Ono nyakubola.
1: Etega.
0: Nchiraba. Nchiraba.
1: Kale na. Kami ya kajona. Nga teri. Ulusa lukama tigwe. Guyamba langa. Nira neri. Mbubanga baku. Mbosabe ulusa ugenda mchivuga. Oho. Likucho kendo gula baku chala chiba. Ulusa lukueridwa. Na uyamba langa. Nga tuka boyakala. Tulia kufuna ana. Kari mwaka heji ye msambu nga pangambia. Najima na konga ndi.
0: Jatambula burunji.
1: Jatambula burunji. Na ye. Awali ya manji. Kwa tuata ndika. Awa hizi anamba bili.
0: Enyenga.
1: Enyenga. Na ye. Mkukenda msibi na ye. Njiu mkulu.
0: Miyako msambu jiwe deko.
1: Mjiji kwa fwe. Tuali batano.
0: Asa kumuwa batano.
1: Aba mbasi karanga kima peka. Nabala. Babi pangako.
0: Okuiti watekwali kwa wutu.
1: Uchu.
0: Kakati msinya. Mwenye ingire gaba. Mwenye ingide batano kuve nyenga. Mwenye ingide gaba.
1: Uchu.
0: Nyenga mufudeyo batano. Kati waliyo na wala ababe gatako.
1: Aba panga. Mbitumbe virara. Waluwe mseminario. Yepamu yisikeyo. Niye ya tuwega tako ntuwela mkaga. Awe episkopi.
0: Mchibina nga mulimu wabana mkaga.
1: Uluwe batu kiliza. Mkaga. Utu kutandika niyo yom. Yepa mkitundu cha isti.
0: Enyenga mwava yoba tano, uomu kaga na vamo isi.
1: Ngocho.
0: Ni mutandike gaba.
1: Ni mutandika.
0: Kakati, musinya. Enyenga, wava yoba mwaka chio kuje gaba.
1: Kumurenda, mwana mwenda.
0: Kumurenda na mwenda. Muyingi dewa tano, uomu kaga vamo isi.
1: Mwisi.
0: Ochaba jukira amanya.
1: Amanya?
0: Inapo jukirako?
1: Unijanzi jukirako. Wali wa benedikiza. Kasi bakato bevali yao. Babi lagava. Mkato vamo itanga na skopa.
0: Skopa?
1: Vanga. Yali msuhuzi. Ati. Natuza kita mtibu to mwano. Mwana vono. Tiba chibu. Tata vamo ita skopa. Tia adine duka. Nibu wajia nga ukugula. Nga kukanti mnangu. Nde sikopa. Kale ni. Tenerikala.
0: Sikopa.
1: Kakati ya mnue mtavani wa sikopa.
0: Chiza.
1: Benedikiza. Omrale ya dako yali. Silvestre mudago.
0: Mudago.
1: Uyo. Yanga za sivuka msoge yo. Ato mlalero kumutese ya Augustine.
0: Opolot Augustine.
1: Hidaba mbamu yisiteyo. Tororo. Ato mlalero. Masero es Okoth.
0: Okoth.
1: Na hiya vanga mwisti. Nakati yao wita ingiria. Nibutu ingiria mkama seminari. Ne walu umidro umi ya ba Kenya.
0: Na habe gatako.
1: Ne ba mbe saba. Banga mazeko na ye msumi jeri. okutuukira ddala awo n'atwegattako olwo nitubeera ddala
0: mukaatate
1: obugamba omusanvu
0: kuba mwava bataano enyenga
1: nomu
0: naava mu east yewomukaaga kati yeyava e Kenya wa musanvu nemubeera mu kibiina nga mulimu abaana musanvu
1: nedda mwava musanvu major seminary erina abalala abasobola bebajja mumugiriet naye ngate mu class mulimu ddala
0: abaana abawera
1: abava misiri baba bangi emirimu emigigi emirala mwalingamu abatavudde ennyenga bangi naye ogwaffe gwogambye gwalimu abantu abo twalimu abaana ab'omusanvu
0: kakati musiga olwo mu seminary osinga kukola mulimu ki ng'ogyeko okuyiga kiki ekirala kyewakolanga mu seminary omwo
1: katonda yebale obulamu bwange sazitowererwa nnyo
0: byali byangu
1: kuba kijanguya katonda nampa mutima ogwagala okukola era mukukola okwo mukulu wa seminary yeyanguwanga okutuwa ekyokukola kwekusaawa omuddo obwokukola ate ngaolwo yaliyo kaloni mowa
0: akuuma
1: akati nbensala omuddo
0: ogwokusemirao nga gwe mulimu gwomukulu
1: nampa nanteeka kuli omuyambi anaakomolanga omuddo
0: gwe ngaomaze okusaawa ye nakomola
1: yoyo silvestre
0: mudaago mwatambula mwenna nyo emyaka gyonna kitegeeza mu seminary eyo buli muntu baamuwangayo omulimu
1: omulala nga bwogambye ego gwe gwali ogwange era katonda yanyamba nenkola bulungi n'omukulu n'asiima ate nange nenfunamu experience
0: oli musaayi mulungi
1: ate okusaawa naddala okusaayisa ekyuma toli mu kusaawa busaayi niye oteekwa okumanya okuddaabiriza ekyuma ekyo n'okulaba kiri mikono gyokwakati
0: bwekiba kifudde n'omanya
1: kale nze nalaba neetaaga nkikebera bulijjo sigenda kukola nga simaze kukola kyuma kyange kyoka kitambula bulungi nga ssaala abaawo ekitagisa namba omukulu nampa sente ntifuna spaya
0: nayemukanisi wakyo
1: otawo entandikira no
0: nkiraba kakati musinja kankubuzayo naki bwe mwavanga eggaba olwo ogendako ekampala kiki ekyasinganga obaleeta mu kibuga kugulango ye kugula byetaagisa bya ssomero oba mwejjanga kutambulako kukyakalako
1: bwetaavu
0: nga tomala gavaayo
1: temala gavaayo okuva mu seminary oba oyagadde kuwegulira sabbuuni oba kiki ebitali bimu buli omu bayagala
0: sabbuuni ng'omugula kampala
1: anti olufuna olusa naye ate mu seminary temuli dduuka
0: temuli yadde kakantini akatunda ebyokulya
1: okulya okwaffe kuli ku kiseera bekidde mugende mulye
0: bwe baba sikidde toyina kulya bbali ogwo musango mu seminary
1: mu seminaryo kikulisa ki tetukulyatukuba mmere bibeeko olaba n'okwambala engatto kukugobya kale okulya kwe sa ekyokulya mwenda mugende mulye
0: kisavingiddwa kyemulya
1: otyo
0: ki kyebasinganga obafumbira kubanga ogambye nti mwaliyo abaana ab'amawanga agenjo bafumbanga kyokusinga kawunga ng'ennaku zino
1: kawunga ne lumonde engeri gyetwali mu kitundu ekibuga ekyekyalo naye ate nga kyangu okufuna naddala akawunga ako kawunga katuyamba nnyo
0: emmere
1: emmere ate nga omufumbi waffe yali musajja mulungi akafumba bulungi nga yesingira ddala okulya emmere okutuyamba emmere yakawunga kwa jumani ya nibijanjaro ngamiru wabili ya
0: uruhumu lorobu tuka ngoda ye gayaza
1: ucho kakati no kupa msebi na lorobu kupa wafe utambalo utia
0: aha ito mwacho chiri yao
1: ito chiri yao
0: mwajianga mutia
1: minapa utapa ngati ucho walibu uchibina chafe waka kamehi ababa nga abe seminari abe nsambia kwanze nganji na pa nsambia ni ya yu abe seminari abalala ina abe nsambia bituwa gendanga na bufu ni guru
0: nge wa ngani haba we ntambula
1: ntambula ya fe wakati bafe batu wele langa
0: nga baka wa friend ni mufu ni moto kiyawa
1: maa adekirao banga kakati nze kukwala bakati wangibali gayaza unakuluku kudayo akungezi nsiva nizi jansuru nsambia irani banafa wala
0: nabobu eva chio
1: mbwiri wutu gendu ligaba abasibuka mpati nsambia tuwasura nga mchigo tukere tukwate train
0: wali wa traini?
1: Ii, yaliwo.
0: Ngele dawa. Ngele yeah. Gaba.
1: Ya, genda mwisi.
0: Oh.
1: Ii. Tuzi ukuka. Tugenda tukata traini. Tutuza. Tuku station.
0: Nyenga.
1: Eri kumpine nyenga. Bangu kupa ku railway station. Okutuka mseminari. Waweranga umahiro bidi.
0: Oh.
1: Ezono munango batu wa
0: kati wana wababa tade ne mutambula
1: bigere
0: nemigugu jamwe
1: jatu nyiganga
0: nama inja gamwe bigere
1: chomsiru mnungi kafena tukuragana banafa bakulu baya maga kwa
0: batu
1: ukwatikira kwa migugu nzijukira omugenzi Reverend Father Joseph Kalyabe yomugu twagendanga
0: nagendanga yokusomero
1: amma musebino lyo naye bene yabanga mukitundu ye gayaza kale fene ye nga yatusoka yo
0: yenga
1: mukrasi za waguru
0: kale waguru wamwe
1: shaba
0: yamba ni musanga yo
1: kumanya kale nga tutambuze bigere mairo biri
0: ne mutuka kusomero nga nokowa mukuru
1: ojo ngokoi
0: ole baba sibiri na cheka baba wanga kubinyebwa
1: neka
0: kasente
1: ayi abali na anti kusoka otego gwafugwa za shule za school fees bakade baba yoge nanga na school fees do
0: mungalo
1: nende rozeso bokuetaka bionetaka byonna ngo wabawo busente butontono mukiseera ekyo nga sente ntono egula kinene ale ntusobola okuyita mu bwe tutyo nze bakadde bange era be bampereranga
0: olwo maama akusikirayo ku binyeebwa
1: ng'ogenda akusibirira
0: ebyo museminari nga tebabigaana
1: kakati no yandi gwabangawo obudde obwokubirya lekerawo
0: nga n'okulya ekikyo bayina kuwa budde
1: gwojjemu kalaasi nga wegaaya
0: nga tebanno tebalya
1: kale nampana naye nga tubimanyirwa
0: ekisula
1: kituuka
0: n'omanyiira
1: kisula kuba mugenda kukola mirimu kanekanyebwa
0: kangire
1: ngaokolakawako nemuno namugenda mukola
6: kyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
8: jiji weegendereza tanka ennungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino
9: ezo smart tank eza steel and tube kampani enganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel
8: wow bikolebwa mu Uganda. Nesi kyeki bifule ebyenjawulo.
10: Buli kimu ekibiriko munnange, tanka za stainless steel tezitalaga, zigumire bugumu, ziwangala atenda nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi, n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
8: Ate ebyajibye emmere.
10: Ebyajibya steel and tube ebitatalaga, nabyo bikuuma emmere y'empeke, ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
8: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
10: Bapula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube, wegulire smart tank ne smart silo, obyenyumiririzeemu.
11: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
10: Business yoteri kula, gato jiranze, guachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangiwa, chizimbe chiwo okorera, nokutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma, janguku Radio Sapiensi ensambia, olange na fe. Sibizi huo, okutufuna jangu nyo, kumabukubi kunamba zino, noti musamvu tano biri, munana muenda musamvu, mukage mu munana. Plus biri tano mukaga, biri noti noti, muenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage muemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ugwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
12: Bwetuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasangibwa bonga mu Trading Center ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakuubula abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba computer na malala manji nyo balina nenkola ya ira ningiri ya bayiza abali wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu nsanfu muemu noti muenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu mu musanfu abiri muemu munana noti
13: omulunzi wenkoko kumire nkoko zo kumutindo ogukuwa maji amanji nga magumu bulungi okumalira dale bange pamvu nga okozesa ekirungo kya Laydon. Laydon akutusibwako aba farmers center Kibuye tusange mita zinga bisatu nga wakava ku round about ye Kibuye kukuba eride machi ndiye obubako okuva eri abasawo wano ku farmers center Kibuye
14: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo
15: Uchauri visa programu manyomu sasele dotuo
16: Kakati nipo mwatu kango kuumula Ngeramu eti kemi gugu jamu Mbairo bili Nemugenda wali

0: Volunteers.
1: Volunteers.
0: Olwo kubanga nze nno yabanga asabe volunteers emirundi emabega nga nze nsooka okuwanika
1: omuwaku
0: luno yajja nga bamanyi nti ajja kutuusa alina byagala okukola bagenda okunyanukulira no abayizi ajjaiza boys olumu yajja omukulu oyo asabe boys yasooka kugamba not Joseph Mugambe kubanga amanyi bulijjo naye kuluno babagenda okusaba aba students bamugamba not Joseph nokubanga amanyi nitibuli bukiseera nze mbaayo kakati nze okusaba njagala yaba volunteers not Joseph kale nga kituyamba okuseeka nokukolagana kakati awo wewali ontawana
1: so nemubeera nga bwe mutyo mubaliriza kati ogambye emisa waddayo
0: nga batamaze okufuna obusasalo ti era ku lunaku olwotwatengese nti otyo kali kendeze nti rector yanjagala nnyo nti kumanyi
1: kuba wali mwana mwangu
0: era yagamba nti nonosomera emisa wonna nja kubeerayo era yasiwagukana najigayaza ku misanga emberebere rekito oyo naye ntabera
1: nayeali
0: muzungu naga nija
1: kubeerayo
0: embaga
1: bakuyatenti kidala
0: embaga bannange siye yali eno gyetuliko ebiseera ebyo nga bimpi abantu
1: tebannabakufuna
0: ku bintu kale biba byakimpowoza okusinga kakati
1: ngeba ntonotono
0: bawakabokka mu parish kuba twalikumbira parish kale mukigo mwena kusobola okufuna abakirisa baalibwo n'abakulu abalala otyo owo ndisobola okubeera otabikolera
1: musenya wayogeddeko ku kya musinyangobya
0: emabegako ng'abaana musaza abaana batosoma omudigi nabikinza omudigi nakusomera gayaza era olwo nga parish priest w'ekigo ekyo yeyali kubanga tanafuka musinya yeyali Aloysius Ngobya omugenzi kakati
1: era yeyakumazisa omugigi
0: olabe kale kwegamba yamumatiza si yeyambatiza
1: naye
0: yamumazisa omugigi akati wemala olugendo lwange olwobusaserdoti
1: kati embaga ewedde olwo babalekayo eka nemuwummulako okumala bbanga ki
0: nga wakati wekiri omubisikoopi abaleka nemala okusanyuka nemulyaki
1: embaga nemuzirya
0: n'abaweereza appointment
1: ogirinze
0: ate yamperezebwa our appointment ava mu seminary akati amanyi buli omu gyali kale ne bampereza eyange
1: olwobagabyewa
0: busoga mu kereziya ya St Joseph kakati ze eyitibwa kasidro mubisikoopi yalwa kakati
1: ye kereziya muwasooka eyebusoga
0: otyo
1: olulimi olumanyi
0: nasangayo omusajja mungereza nga teyali muganda. Ebu ngereza, ngeri nati nukulu mbrali. Ebu naba zungu. Ate febe uluzungu. Ee, nga. Kuhisa muka mkisero.
1: Nemuli waka mulufuwa kuchigo.
0: Umsaje temu hiru gande. Unumu gambotia. Ee. Era, ebe ya febe ali bia nguvu. Kibanga bengenda kwa appointment yangeyo.
1: Nisoka.
0: Budeke ya za. Abakulembeze na wajiwa mpereke deko kamotoka. Tutuse gaba. Manya, tutuse ejinja. Tuasanga omkuru. Alimukerezi ya yejusisa.
1: Parish priest.
0: Mee. Yejusisa. Kani batu gantini omindeko. Nini bawaza message. Mkula mkirezi anti wanti msasa dote kubakuwa dewa ya kuyambe ya gundi uli atuse mwanti ya wagamba msaba jetwe jisese
1: mwawe njini
0: jenjini mingiza bintu ajetwe jetwe jisese
1: alu wapa kuwele kedeka ya galobale kao
0: ya atisa hapa sivula
1: teyabala ganako teyabala bako
0: teyabala Gani ba kwenye mtu amali lugha juu sanga, ngeli ba chali yao.
1: Na kati msingi, bwabo genda kwa appointment soka. Mama ba kuelekea kwa mama neta hata.
0: Neta.
1: Oh.
0: Tivali mtimu yao.
1: Tivali mtimu yako
0: tu. Tivali ba Kristo ba bere.
1: Olu mama kusibidi de chingo mwana wenti mwana wakagendo kutandika omulimu
0: ate mwagendo kutandika tiba kuwa binji banga bama yenti mwagendo mkuchana mparish parish yekula bidira yekuwe mmeri yekuwachi
1: anti wali woka na kwa mwana
0: wangi na kwa uzadi makuwa yoka nyevwa ujirachi
1: ya kusibidi de chinyevwa
0: yoto
1: Ndiyo
0: kwa bisika tewe bulamu atavera ikiranga nga ujakubera nga basaso tebalina okulya no kugira ki nigo gena ne byongo ezo no tatikomne
1: olo kambuze enga tomutandika zambala ddi anti musemina leno temwazambala
0: otu aliya atekwa ne babanga mukole mikole mukuru ngejo katika mingo funo vodiko ni tuja kuwele ambigere vire alavu kutu msasadoti uluwali wati mbi watandi kata
1: yambala angato
0: zi inga waya gala uptambala buko uptambala angato buko ma mseminari
1: wako mangagaba
0: ae atagaba ae kufuweli wa kaka tutepiti alivu kumanga seminari yobala ambala anga waya gala ni mungu
1: Nabala abatawa, tunabali mukalimiro kwa muka mabali.
0: Buna.
1: Buna vambale.
0: Vambale. Nakuzinu biyachuka.
1: Nswanjere yali webi sere hivyo. Webi tandaja. Nswanjere.
0: Nswanjere. Yali uo.
1: Yali
0: uo. Katukambe. Nezeru vanyoma. Nyinga waliko minor seminary bukalasa.
1: Bukalasa.
0: Tudeyo vambale. Nyutandu ikiroa. Nukenda ate katigondo njaka aveli
1: aveyo boba itange
0: otu chitundu mwaiti nga paganti ya masasa gali tegana gatiwa bali bali weli arka kare nzo kupali na ingiri la
1: kupali wa ingiri nsa
0: otu bali chali changu
1: kakati musinya obulamu obusango otia miyake jeti so kango otandi so mulimu otandi so sasadoti jinja yali ate yali mwangu
0: Nani?
1: E jinja, je wagenda.
0: E jinja. Nga buoga manti, nzikiri domino kwe maini. Kakati wei kuanya, ukeverebeje, okola gana, inamikama hao. Msasedoti. Ulaventi, hija kwa kwa changu, okola, nukulitano kujizia ya gara. Tuja kwa manti zenzen kolebi anga.
1: Inakubelela bibie.
0: Uto. Kali nange nabera kawo nga nyere kuwanya obulamu ne bananga abakiya abasaseruti tewali kirala kyonna
1: musinya tusaba ffe abali wano nawuliriza ku redi esaawa ena akutaddeko otuwa omukisa yesebu
0: kitafali mukuru
1: ebinyonyi
0: byebakabaka bakozi byebakabaka munsi nga bikolebwa mukuru emmere yaffe ya buli lunaku emibiri yaffe
1: Nanakuri
0: sa yuwatukulubi ayo katonda na yekisa kwa sasira avali munaku kwa sasira po avajajori kusababa nubo bawele zaba katonda beturina po wano kakati avatukiza mirimu uja hape mulinyalio nuku yamba ekrezia wa kristu ubawo mkisa Kuna kuingendo kukubawa. Bwe batyo, basabilo kulaba, batu kakumbwa kawaka wakatonda. Omukama abere na mwe. Mkisa kwa katonda mwiza abrikantu. Patri ne mwana ne mwe mtuki, kwa kaka ate kusikani na mwena kuzona.
2: Eyo jiva di program manyo musasiri doti wo mwetuletele nsongezi kwata kubasasiri doti abinja uro engeri jiva tambuza mwe mirimu jabwe nebila la binji nyo kubedio sapiensi ya

0: Abalungi abatuliriza mwebale kuuliriza mwebale kwekuumira ku mukutu guno kyenda mu nnya katonyeza ennya Radio Sapientia enkuluze y'amagezi mwebale ate mu ngeri enjawulo okuwuliriza pulogulaamu yaffe omuyiiya w'ekereziya nga bulijjo omuweerezaawo Anthony Kambugu nga nsinziira wano mu kigo ekyekansanga ekiwolerezebwa nnyo ffe Bikira Maria ku lusozi Kalumeero bannange mbeebaza byonna bye muyiseemu omwebala okuweereza omukama nsaasira abo bonna abafunye ebizibu ebitali bimu waliwo abalwadde abalwaziza n'abafiiriddwa mwenna tubakwasa omukama Katonda abakubagize ate ne bannaffe abaatugendako abawe ekiwumulo eky'emirembe eri abo abafunye ebirungi nabo tubeebalizaako omukama era ne tumwebaza olw'ebirungi ebyo bye tufunye naffe abasigaddewo twebaza era omukama olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde abamu nno balowooza nti okubeera omulamu okukeera enkya n'ozuukuka nga tolinaako kamogo nti kiri otomatiki ne munnange kisa kya Katonda yatusaanye okumwebaza buli kaseera olw'okuba nti atujiridde ekisa n'agira ng'akyatukuuma ekyo tulina okukola kwe kwongera okumuweereza mu ngeri ey'okumwebaza bannange musuleyo mutya nneeyo mwebale gyonna era katugende maaso ne pulogulaamu yaffe omuyiiya w'ekereziya mbakulisa omwezi gwe tuyiseemu ogwokuna ate ne mbaagaliza omwezi guno gwe tuyingiddemu ogwokutaano omwezi guno nno ogwokutaano mu ngeri y'enjawulo mwezi gwennyaffe Bikira Maria omwezi ogwa Sapule newankubadde nga mwezi gwennyaffe Bikira Maria ogwa Sapule ate wano nkubiriza abayimbi bwe tuba nga tuteekateeka liturgy waffe liturujiya waffe owa Sande ate tuleme kukemebwa ogamba nti ndaba tuli mu mwezi gwennyaffe Bikira Maria ogwa Sapule kaakati ennyimba za Bikira Maria kazijje ku Sande mu misa tuziteeke mu misa ku Sande oba ndoozi lwe tuba tuyingiza n'okuyingiza ati tuyayingidde omwezi gwa Sapule oba lwe tuba tubebuuliriza oba lwe luba lusembayo mu misa nedda Sapule tukubirizibwa okugisoma mu mwezi guno ogwa Sapule era n'ennyimba za Bikira Maria tuziyimbe nnyo nga tusoma Sapule yonna gye tunaabeera tugitambuliza oba tugitambuliza mu bubondo oba mu maka gaffe yonna gye tunaabeera nga tusoma Sapule nnyimba za Bikira tuziyimbire za Bikira Maria tuziyimbire ddala n'amaanyi nga twebuulirira ku nnyaffe Bikira Maria ate era nga tumusaba atuwolereze eri omwana we Yesu tumukwasa ebyetaago byaffe abetutwanjulire eri omwana we Yesu nga bwe tukimanyi mu nzikiriza yaffe eya ekereziya tujjukira ku mbaga y'ekaana nnyaffe Bikira Maria bwe yawaliriza Yesu Kristo okukola ekyamagero ekyasookera ddala newankubadde ng'ekiseera kya Yesu eky'okukola ebyamagero kyali tekinnatuuka naye olw'okubanga maama yennyini yamusaba n'amugamba nti abantu bano bannange omukolo ogugenda kwonooneka otwenge tuweddewo ye mwennyini yeyabaterayo akabega awo nno tujje ne tugamba nti nnyaffe Bikira Maria kyagamba omwana we Yesu bwe tumusaba nga atuwolereza eri Yesu era atukwatirako ne tufuna ekyo kituba twetaaga gwe mwezi guno nno ogwa Sapule Sapule tugisome nnyo naye okuddayo ku nsonga eri ey'ennyimba olunaku olw'essande ate mu ngeri enjawulo lubeera lunaku lwa Mukama olunaku lwa kusoma kitambiro olunaku lwa kujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu olunaku lwa kumenya mugaati mu ngeri ey'enjawulo tetuteekako ate mutuukirivu mulala yenna olunaku olwo tulusoosowaza nga agulumizibwa ye Katonda, Mukama waffe Yesu Kristo yabeera ku mwanja awo. Ebyennyaffe bikira Maria tebiddako ku bbali. N'olwekyo bwe tuba nga tulonda ennyimba zonna ezaali liturujiya, ennyimba ezabiikira Maria tusooke tuzirekeko okubbali. Nga bwe nabannyonnyola emabegako awo oba nga bwe tuzze tunnyonnyolwa nti bwe tubeera mu kitambiro kya Missa olunaku olw'essande, ate twegatta n'ennyaffe biikira Maria. Biikira Maria naye atwegattako ne n'abatuukirivu bonna ne bamalayika bonna, ne tugulumiza Katonda Kitaffe ku lunaku olwo mu kitambiro kya Missa. Ffenna abatuukirivu bonna batwegattako, twetaba n'abatuukirivu. Ky'ova owulira nga ne mu budde nga tugenda mu budde bwa konsekalasiyo oba mu budde obw'ekitiibwa nga twetabe n'ab'eggulu bonna, tugulumize Katonda Kitaffe nga tuyimba ekitiibwa, oba kyetuva twegatta n'akeseddeko abamalayika bonna okuyimbira obutamala oluyimba olugamba nti mutuukirivu mutuukirivu, abatuukirivu bonna omuli n'ennyaffe biikira Maria kubanga ye Kabaka w'abatuukirivu bonna, twegatta nabo okugulumiza Katonda. N'olwekyo olunaku olwa Sande tetugulumiza nnyaffe biikira Maria, wabula biikira Maria atwegattako ate netugulumiza Katonda ali mu ggulu. N'olwekyo ennyimba za biikira Maria olunaku lwa Sande twalibadde tetuziteeka mu litaji waffe nga obwanga tubwolekeza ate eri Katonda Kitaffe, Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Ennyimba eza biikira Maria tetujja kuzeeyambisanga mu liturujiya yaffe olunaku olwa Sande. Nabagamba oluyimba olwalibadde luyimbibwa olunaku olwa Sande ng'olwa biikira Maria, oyinza okuyimba oluyimba olwa biikira Maria singa wabeerawo omukolo omukulu, tugambe nti oba tuli mu procession mu nyiri tusimbye ennyiriri, tugamba nti tusimbe ennyiriri nga twegasse n'ennyaffe biikira Maria tugende tutambire ekitambiro, gamba nti tukutendereza nga tusanyuka, ave ave ave Maria. Naddala ebigo ebyo biwolerezebwa nnyaffe biikira Maria. Tusobola okuyimba ezo ennyimba nga tukyali mu procession naye kasa tumala okuyingira ekitambiro ekitukuvu, ate awo ne tukola kye tuba tumaze okwegatta n'ennyaffe biikira Maria n'abatuukirivu abalala okusimba ennyiriri okugenda okutambira ekitambiro. Naera oluyimba olulala lwe nabagamba oluyinza okujja mu Missa olwa biikira Maria luyimba olw'enjawulo mu kwebaza, oluyimba ngo olwa Magnificat, omwoyo gwange gulumiza Omukama. Era twegatta n'ennyaffe biikira Maria mu luyimba olwo kuba ebigambo ebyo n'ennyaffe biikira Maria yali agulumiza Katonda olw'ebyo ebinene ebyali bimutuuseeko. Kakati mu mbeera eyo oluyimba olwo olwa Magnificat, omwoyo gwange gulumiza Omukama, nayo tusobola okuliyimba mu kwebaza okusembera naddala mu mikolo eminene egy'amaanyi. Awo tuba twegasse n'ennyaffe biikira Maria okugulumiza Katonda, okuwa Katonda ekitiibwa ate ekisukkulumu olwa ekyo kye tuba tutuuseeko. Zezo ennyimba ze nsuubira ze twalibadde tuyimbanga olw'essande bwe kiba kyetaagisizza okuyimba ennyimba za biikira Maria. Naye wano mu bitundu ebirala ebya Missa, simanyi okuyingira mu kitambiro kya Missa, simanyi tumalize ekitambiro kya Missa, tugende n'ennyimba ezo ez'omulamwa ogwa Sande eyo nga bwe ziba zirambikiddwa, kubanga buli lwa Sande tubeera n'omulamwa gwe tugoberera. Kati mu kiseera kino tukyalimu mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, tugende maaso n'okuziyimba. Ekiseera kino tugenda tukitwaliriza kati tuli mu Sande ya kuna, enkya egenda kubeera Sande ya kutaano ey'amazuukira. N'olwekyo gwe mulamwa gwe tukyaliko, newankubadde nga twayingidde mu mwezi gwa nnyaffe biikira Maria, naye ate tuli mu kiseera kya mazuukira. kakati awo amazuukira gabeera ge gasinga obukulu. Olwekyo nsaba abayimbi tugoberere bulungi nnyo enteekateeka eyo eya liturujiya.
1: Kikenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
2: Ojawuliriza programu omuyiiya w'ekeresiya.
0: Olunaku lw'enkya ku Sande ng'ennaku z'omwezi zijja kuba nga ssatu. Mu ngeri enjalo tugenda okujjukira omu ku bayiiya b'ekeresiya Muteerabirwa, omugenzi Expedito Magembe, yali Monsignor Magembe. Yatufuddeko ebbanga siddene eriyise, naye nga omuyiiya w'ekeresiya ono yakola omulimu gwa ttendo nnyo mu kuyiiya ennyimba ze tusinga okuyimba kati. Era bw'otunuulira akatabo ka Mujje Tutendereze Omukama, MTO, mujjudde ennyimba mpitirivu Monsignor Magembe ze yayiiya. Monsignor Magembe ono nga bwe nkugambye nti akatabo ako kajjudde ennyimba. Bw'otunuulira akatabo ako kumpi buli kitundu ekya misa oba buli kitundu buli muteeko gwa nnyimba guli mu katabo ako alinamu ennyimba. Ate bw'otuuka mu nnyimba ez'obunnaddiini n'obusaserdooti, ndowooza ezisinga obungi zonna ye yaziyiiya. Ennyimba nga Ennimiro, Bw'omwewa Omukama, Mpa Okulwanirira Ky'onkuumidde, ennyimba ezo, ennyimba nga Mu Busaserdooti Katonda Y'alonda, ennyimba nga Amakungula Nga Mangi, Emirembe N'Emirembe, ennyimba kungambye bw'otuuka mu nnyimba ez'obunnaddiini n'obusaserdooti ezisinga zonna zize. Era ne bw'okebera mu nnyimba ez'okufa, ez'okuziika, ennyimba nga Lugendo Lunene, ennyimba nga Mu Kristo Tuli Balamu, ayinamu ennyimba nga Titulabanga Yadde Okumanya. Ennyimba ezo zonna zatuyizibwa mukadde waffe Expedito Magembe. Kakati nno olunaku lw'enkya aba kwaya ya Cherubim ekulirwa mukadde waffe Luwaga Jude bategeseeyo ekivvulu ku National Theatre okwongera okujjukira obulamu bwe, ate era n'okwongera okujjukira emirimu gye yakola, emirimu gye yatukolera nga omuyiiya w'ekeresiya. Bagenda kuyimba ennyimba ze ezisinga obungi ze banaasobola okuyimba, era nga twongera n'okumusabira bagenda kuziyimbira ku National Theatre akawungeezi, no ze bajja kusasula emitwalo esatu okuyingira. N'olwekyo tugenda kujjukira mukadde waffe oyo ate nga bwetwongera n'okumusabira. Abasobola mugende eyo ku National Theatre okwongera okujjukira mukadde waffe eyo omuyiiya w'ekeresiya. Naffe nno obaoliawo abayiiya b'ekeresiya, abamu ku bayiiya b'ekeresiya ndowooza bwe tuli batugenze, naffe ndowooza bali tujjukira mu mbeera bw'etyo. N'olwekyo tugendeyo abanaasobola. Nnyongera era okubajjukiza ku nteekateeka yaffe ey'ebyennyimba mu ssaza lyaffe ekkulu ery'e Kampala. Era okusinza ku nteekateeka eno nga bwe nagibanjulirako emabega awo, koosi yaffe twagimala omwezi guli ogwokusatu lwakuba nti katubadde mu biseera bya mazuukira, oboolyawo pulogulaamu zibadde ziyimiriddemu. Naye kakati nga amazuukira bwe gagenda gaggweerayo, katugenda okubakana n'omulimu gw'ebivvulu. Era nsaba mbasomereko ku kalendali yaffe ey'ebivvulu nga bw'eneebeera mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Okusinziira ku nteekateeka eno, omwezi guno ogwokutaano gwe tutandise n'ogwomukaaga tusuubira nti tuli mu kuyiga ennyimba zaffe ze twajja mu kkoosi tuzzeeyo tuziyigiriza kwaya zaffe ez'enjawulo okuviira ddala wansi tusuubira nti ekivvulu kino kyakwetabwamu buli muyimbi ku buli mutendera n'abatazze ku ssaza eno waggulu waakiri aneetabiramu eyo wansi ku mitendere gya wansi era enteekateeka eri nti mu mwezi guno ogw'okutaano n'ogw'omukaaga twalibadde tufuna ekivvulu kyaffe ku mutendera ogwa parish nga ebisomesa eby'enjawulo byetabamu mu bivvulu bino oba kwayaza ez'enjawulo ndibijo kwayaza mu bisomesa nezijja nezikiika ku mutendera gwa parish ku mutendera guno tusuubira ebinaakolebwa bino wammanga items zetwalibadde tukola twalibadde ne set piece oluyimba olwo twalubawa ate n'oluyimba olwa MTO twagamba oluyimba olwa MTO olujja kuva mu nnyimba ez'okwebuulirira gwerondayo oluyimba lwonna lw'omanyi olukunyumira mu nnyimba ez'okwebuulirira nga lwa maloboozi era lwe lujja okukola nga free choice western luyimba olwo lwa MTO era ku mutendera guno ogw'ebisomesa ku parish tujja kusuubira ne sight singing okusoma nnota nga tukozesa G-clef ne mu kisumuluzo ekya C G-clef oba soprano clef n'olwekyo tusuubira nti parish zigenda kuteekateeka ebivvulu ku mutendera guno ebisomesa bijje bivuganyizaawo ebyo tubisuubira mu mwezi guno ogw'okutaano n'ogw'omukaaga kati ate bwe tunaavaawo ebisomesa byekolemu parish choir parish choir eyo ebivvulu ebyo parish zijja kutandikira ku mutendera gwa vicariate mu Kampala Archdiocese tulina vicariate sinya tugambe tulina tulina entebe vicariate tulina mitalamaria vicariate tulina wakiso vicariate ate ne vicariate eya Kampala kakati parish eziri mu buli vicariate zijja kusisinkana zikole ekivvulu kyazo era tusuubira nti ekivvulu kino kigenda kubeera mu mwezi wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana parish ez'omu vicariate we zisisinkana nazo zijja kuba n'ekivvulu kyabwe era zijja kukola items zino wammanga tusuubira bajja kuba ne set piece oluyimba olwa MTO nga bwe mbagambye wali waggulu nti lwo lwe lujja n'okukola nga free choice western genda mu nnyimba z'okwebuulirira eziri mu gyetendere z'omukama olondeyo oluyimba olw'amaloboozi oteekemu ebivuga byonna by'oyagala oluwomese bulungi nnyo nga bwe walikoze ku luyimba olwa western free choice kati ate olondeyo n'oluyimba olulala olwa Ganda free choice ate ne sight singing okusoma nnota sight singing ku mutendera guno tugambye ekisumuluzo kigenda kubeera kya C naye nga abakyala bayimbira ku soprano clef ate abaami nga bayimbira ku bass clef oba gy'oyita F clef ng'abakyala basoma byabwe n'abaami nga basoma byabwe naye nga bajja bombi ku siteegi bajja bonna ku siteegi abaami n'abakyala abakyala be basoma ebyabwe n'abaami nga basoma ebyabwe ne bakola harmony yenkola gye tujja okukolamu gwe mutendera ogwo ogwa vicariate parishes ku vicariate level kati awo ku vicariate level tujja kulondako parishes nnya ezinaaba zisoolobye ku zinnewaazo parishes ezennya ezinaaba zisoolobye ku zinnewaazo ze zijja okukiikirira vicariate eyo ku kumutendera ogwa dayosisi. Mbajukiza nti tugameti ekivulu kumutendera guno ogwa vicariate parishes ku vicariate tugusubira okubeera wakati w'omwezi ogwo musanvu n'ogwo munana. Kitegeeza nti kubanga tuli mu gwa kutaano kati tusigaze emyezi ng'ebiri okutegekera mu ekivulu kino ekya vicariate. Parishes zaali badde zitandise okweteekateeka okusobola okutuuka mu gw'omusanvu nga ddala ebintu byabwe biri ku mutindo nga biyidde bulungi. N'ekyo tubakubiriza mutandike empola mpola ate tutuuke mu mwezi ogwo nga tuli ready okubeera mu kivulu ekyo.

0: 生もかまわんがぼら。
1: あ、なんげんのなりも、と、なんげんなりをせぼ。なりを、なえんがむちょう、ばせぼればんやぼもな、あばいんび、んじゃがろくばぼざこもなべてかてかばてげせ。ばせげせんげんちゃ、こまちゃ、むげんだけら、あっちょろはれろくまちゃ、むげんだけら、げんだも、マケレジア、げんじゃうろ、むげんでもいんび。Mugende muyambe kuba Kristu baganda baffe okusobola okusinza obulungi n'okutendereza obulungi. Naye nno abantu abasinga okuyimba bakulekera kwaya era mu bitundu ebisinga bw'otuuka bwe batalabawo kwaya abasinga balowooza n'okulowooza nti misa tejja kubaawo era abasinga balowooza nti abantu ababeera mu kwaya bazaalibwa nga bali special nnyo. Olibwa omugamba kyovola manti n'abe kwaya nabo batuka ekiseera bwe babeera ku parish ebifo ekifo ekyabwe tebaagala yadde omuntu omulala yenna okujja kituulaku kukisemberera era senga bakusanga mu kifo kya kwaya bagezaako kusindiikiriza ne batamanya nti ffenna mwattu tulina obusobozi bwe bumu era ffenna tusobola okukola omulimu gwe gumu era ffenna tusabibwa okukola omulimu gwe gumu gwe bw'okulondebwamu oba gwe bw'oweeyawulamu n'oba nga gwe ogenda okukulembera banno tekikufuula kuba wanjawulo nnyo ffenna tuba kyekimu. Njagala okwebaza abakwayaz ez'enjawulo mwe abawaayo obudde ne mwaniriza abantu ab'enjawulo naddala abo abaagala okubasemberera abaagala okutuula okumpi nammwe abamu bambi batya buti okujja okubeegattako. Kwaya zezimu zimanyi okuteekawo embeera ba members abamu nga bateekawo embeera eyinza okukaluubiriza abalala okubeegattako. Mubaamu abantu bangi nnyo abakristu babeera mu congregation bambi abandyagadde okubeegattako naye olw'embeera olw'okugamba olw'okwewulira okwematira mwenna mutambula mulinnya temulinnya abantu balinnya ettaka ng'ali yinza okugamba nti agenda ddibotola mu mbeera eyo bambi besanga nga bangi kibalemesa bambi okujja okubeegattako. Kale nno so nga ate kwaya enaku ba famire kwaya eteekeddwa okuba nga y'abantu abasikiriza abasika abalala kyovola oba olumu mubeera abantu mukaaga bantu musanvu n'olaba kwaya ekereziya nnene nnyo ejjula abakristu ekereziya etuulamu abakristu buli lwa sande ebeeramu abakristu 3-4 naye nga kwaya y'abantu 15 y'abantu 16 mulimu abasupulaano 3.5 mulimu abalowooza nti bamanyi nnyo okuyimba n'ebaayo n'oli ye nga aliwo olwakuba nti kale katugambe yayokesaamu empapula bwe batyo agwa mu ddoboozi awo kati najja n'abeera bamutwalira mu kiti kyabwa maneja bakyeyamaani bano tebatera kumanya kuyimba supulaano y'abantu 3.5 ababeesi bw'ogatta awamu babeera 4 naye ng'ate abakola practice babeera 2 abatena abo bo batera kuba 2 tebasukka 3 aba auto nabo ne babeera 3.5 kati ne balyoka bajja bakola kwaya n'owulira tebakola practice bwe zituuka babeera abantu 6 babeera abantu 7 omutendese alina okusasulwa ava lugendo bw'aba nno mwana wa ku kitundu bambi musajja wattu n'olaba bw'abonaabona leero n'atendeka ono oyo enkya n'atadda ate enkya omulala n'ajja naye n'amutendeka kirala luli n'atendeka tena ate oyo gw'atendese leero n'atajja luli n'atendeka mulala kugamba n'olabira ddala obuzibu bwennyininnyini. Kale nno bannange puloguraamu eno ey'omuyiya w'ekereziya bye tuteekeddwa okuba nga tutunuulira tugenda kuba tutunuulira ebintu ebyo byonna byonna tujja kuba tubitunuulira tulabe lwaki ebintu ebyo bikolebwa era tusobolera kubiggyawo tutya. Bannange bwe tuba twagala okuba ne kwaya ezigumidde abantu mubifo gye bagenda n'osangayo kwaya ng'eggumidde supulaano 20 oba supulaano 15 auto abantu 8-9 tena abantu at least 7 nga weebali 7 era nga bakola practice bakola rehearsals base abantu 9 abantu 10 nga bakola rehearsals bonna ate nga bekutuuka okuyimba era nga bonna babaawo atulisi kwaya nojirabanga erimu bweba batuso kola performance oba misangei nga atulisi kwaya erimu abantu nga asatu mbatano kumakumi yana bonanga webali eranga bakola rehearsals boba chikola batia ebintu ebyo nabenebena tugenda kwa tubitunulira mu programu eno omuyia wekelezia era na chi chetuino kola okulaba nga tuweza ate bingi nnyo betugenda okubanga tunulira technicalities ennyimba ze muyimbeyo waliwo ennyimba zaffe ze tuyimba nga tuziyimba okusinziira kunyumirwa kwaffe owennanga bw'ateekamu ekidongo ne gujabagira one mulyoka mukoona dance olwo nno ate n'owengoma naye n'alyoka agisiikula n'akuba ekidigida owengalabi n'abula okkuba n'akuba engalabi okubula ogikuulako okukuulako akasolya k'ekereziya olwo ne mulyoka mukoona dance ne mumaliriza ng'olumu oluyimba mulwongeddemu ebyammwe omuyiiya yaluyiiya bulala mumulwongeramu ebyammwe kati mu programu eno omuyiiya w'ekereziya abannaffe abayiiya bannaffe abakugu bagenda kuba batubuulira mu bo tujja kuba ne mukulu Jude Lwaga agenda kubangawo okutusomesa agenda kutuwanga obudde atusomese music atubuulire biki bye tukola ebikyamu mu kwaya zaffe ne batalina kukola okutwaliramu bannaffe aba Kampala Archdiocese Music Committee ekitundu kino bagenda kivuga nnyo nga batusomesa bangi nnyo mubeera eyo ne muyiiya ennyimba zammwe ennyimba ze muyiiya mukanda kuwoza ennyimba tuzitwala mu komiti mu Kampala Archdiocese Music Committee gye tumanyinga kamuko bazi approving ziyimbibwe mu misa tebakikolako abamu bikola naye ng'ennyimba zammwe muziyiyamu waliwo ebikyamu bingi ebiziba bizibulamu ebizibeeramu wabeerawo ebintu bingi nnyo ebibeera mu nnyimba ezo ebitagwanidde okusinziira ku doctrine y'ekereziya bingi nnyo mbiyiiya nga tebigwa mu doctrine y'ekereziya olukiiko luno lwa Kampala Archdiocese Music Committee lwateekebwawo okusobola okusengejja music okusinziira ku doctrine oba ku njigiriza y'ekereziya kati nnyingi nnyo muziyiiya ne muzitwala mu lukiiko olwo abakugu ne bazitunuulira ne balaba nga tezigwa mu njigiriza y'ekereziya oba kye tuyita doctrine ne bamaliriza nga bagambye nti ddayo okyuse kino na kino na kino kati abamu bwe bamala okubagamba batyo temuddayo ate kutegeeza bayimbi nti bannange bangambye nkyuseemu kino na kino na kino kubanga kino na kino na kino kye nateeka